0: dapat naton nga pagdaistoryahan parte ri karangara as of the moment, no? Oo. So thank you gid, abo nga salamat for this opportunity. At least ay makapakita ng mapahayag man aton sa atong mga pumuyo kung ano dito makaroon yun do estado kuraya nga ra na isyo nga ra sa tulay sa Boracay.
1: Okay. Sige, abogin niya salamat, board member Cleopeser, sa timpog sa oras. Mayad nga ni nga una ka, agod makapaintindi kita sa aton karang mga aklanon, mga stakeholder nga nagapamati, nagamonitor sa isyo nga ra ita Noto Boracay Bridge. Abogin niya salamat.
0: Anytime, idol. Anytime.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Okay. Inyo nga nabatian ha si board member Apple Cleope. Dumanami nga balita, Rwanda galingara nga ginapanghimo ay para makatipon it sa posente nga ebidensya. Aga sa posente nga mga dokumento. Para nga mai-elevate yun nanda into higher. Para waon bagat sangag iya, ito latawa yun sa ibabaw. Like abi mai-file sa korte or sa Supreme Court asking for the TRO, no? Or dayang rate of kalikasan. Daya man lang ra eh, no? Kasi una bes, watabi gato bang katon si San Miguel nga ra. Do ginabalag at anadas kanyon Hero Department of Public Works and Highway. Siyempre, gaagigilang sa DPWS bilang implementing a great agency, saraya nga nga proyekto. Pero, siin ginabutang do proyekto? Ay iyakaton sa probinsya Itaklan. Oh, ano kita riya, mga amumunggo kita riya o mga engkanto nga hindi makita ni Ramon Ang?
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Mga multo kita nga hindi nana makita nga abi magrespeto manimaw, magpanuktok manimaw. Ag magpresentar it mayad kon mabaton o kon hindi. Ah? Huwag mong maliitin San Miguel ang mga aklanon. Oh. At sa mabaskog taruan nga buot, no? At sa may nagpasalig na baga ka na nga, oh, ayaw man na pag-intindi haro aklanon yun, padayunat aman ay kami lang bahala. Ay kung di testingin nyo, ha? Testingin nyo. Tawagi abi partner si Juan, mga nanganay, makomersyal anay kita, tawagan mo si SB member Guding Sadyasa, no? Mangutana kita kung ano undo preparasyon mananda, no? Kung araya baga ay ginapinalize yung nanda nga maidagaman sa korte or sa Supreme Court, no? Rupag file ita administrative or legal action na mga katudo. Ha? Pananaw ko taabi, matsawat at respeto, matsa ginagapakan niya taro kinamatarong it mga aklanon. Oh. Gabi yung gidro aton niya mga elected official nga aton mang ginasaligan nga may anda mang himuon. Nga mapunggan, anay, bagabagan, anay. Ah, kasi makaroon bukon patsarado eh. Ah, kaya hindi nga ni makasabat si board member Cleope nga kon ruin nyo nga rang pamanaw ay sa conclusion ba yung nga totally not or may sangkiri pa nga yes.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ay basi baga sa ulihi ay mahuoman dayon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay uwa ko no saan ang posisyon ang maghambay kasi uwa man matuloy mo abiging designate eh. Wa man imo ging delegate bilang spokesman. Imaw mataging tawagan ta bilang miyembro ita junta provincial nga naging vocal man, ag nakaintindi man sa raya nga bagay, no? Ag may ikasangkol man nga ayam para sa pag-question, para depensahan nung kinamatarong it mga aklanon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Doon yun malang ro purpose nga gintawagan ko si board member Cleope, no? Pero bayigang, ay ba si Hinaga piliton ta nga matawagan gin si Congressman Jovin Miraflores? Si Governor Juen Miraflores, no? Ay ikto si Governor Juen sa China, mapanaw imaw makaron, no? So tawagan ta si Kwan, ha? Ang schedule for interview si Congressman Jovin Miraflores, ha? ay kon si Joen, ikto tangani mako sa China, kaya si Jobin lang siguro aton karanga kontakon para mabuuman doon na karanga pagpahayag mga katudo, no? Kasi gusto na itong masairan, nga roraya ba nga pag-opener, hay parang ang anay, nga mapahaganhagan, ag maka-explain, makalatag, aro taga San Miguel, ko kamagayran, ag bukot kamagayran, ko epekto ag sa positibo nga resulta kung may tulay yun kitaya sa Islat Boracay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Sarayang pag-uponer, sarado yun baga. Kita nga hindi, ta kita magbaton it proyekto nga kasi according kay board member Cleope, hindi papanahon.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay aron, may aton pa nga GT port. Katiklan, may Kagban port. Oh, may aton pa nga mga paskarap nga ron. Ging duga ro na itong mga wooden hull, binailuhan it made in steel and fiberglass para maging matibay. Oh. Ay wapa nga ni galin-alin do kooperatiba nga ragro individual nga nag-utang sa bangko, milyones, para mapaobra ko anda nga nga mga paskrap. Oh. Pila ang paskrap hao? 6, 7, 8, 9 to 10 million pesos.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Tapos, duaon niyang it basta-basta. Oh. Okay ang kuta siguro kung halimbawa nga, oh sige, bibilihin ko lahat yan. Kung kay Ramon ang bakon kuta nandun. Oh. Ang tapos, tawan mo trabaho, livelihood, magka-displace. Kung uagot may magsakay sa bangka pa mga katulo. Ay, sino pa rin masakay kung may una nga tulay? Abi, isipan nyo. Ha? Sa sininti mo? Bisan ako siguro kung may tulay. Eh, mat, maagtop ako sa bangka kung may tulay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Pero kung uwaro tulay, ay masakay kagilang sa bangka. Mabuhi ro negosyo it aton niya mga kooperatiba. Ha? Like porter. O sino paro ma-porter kung may tulay? Ha? Sino paro ma-porter? O. Sino paro ma-coordinator? Ha? Wayon. Bugtong doon ang pagtubo mga katuto.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Kani Rosan Miguel nga ra may pagkabastos eh. No? Ginabastos kita. Daw ginagapak kita nga daw alipin niya sa probinsya Taklan.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Dumayan sigurong panawagan ka na tuldukan nga no nagid. No nagid. Hindi na pwedeng mag-yes.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Oh. Alas 8.12 roaton karaga oras. Agroraya nga oras ginhatod ka to ni PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. Sa ato niya mga kagmangura niya, gusto magtawit anda ka nga mga opinion ha. Pakiplas nga ni partner do aton niya kwan, landline, aton niya hotline. Ay may mga gusto ko nung magtawit anda ka nga mga opinion. Hara ho, pwede ka mga tumawag sa numero 268-4456 no, sa amon niya landline. Ginauman-uman ko ha, 268-4456. Ang sa mobile phone, 0933-83-863-0556. Ginauman-uman ko ha, sa mobile phone, 0933-863-0556. Sa landline, 268-4456. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal Gun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom.

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
6: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
11: Yes, John, thank you again, and thank you again sa atong mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Sinigation.
10: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa nga mga maintenance requests. Abugid nga sa gamat.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter.
12: Ang nagatao ay 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ag sa nabili naton nga mga minutos, no? Ay may 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 8 it agahon.
18: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
19: Kon agang-agang si SB member Raymar Ribaldo, sige lang, aton lang anay nga ipaiway, no? Ang mga katudo, no? Matabok lang anay kita sa banwa siguro kara ita numansya. Ay kahapon nakapromisa kita nga buyot naton, pro kontrata, between the local government unit ita Banwang Numansya aga kamanaman ko MG Apin.

numansyah, no? Nga umpisa ko 2022, dayagang yata nga 2025, tinisting, ay matsaro mga motor malang nanaruging pangandar, waman pagpaandara tanando system, ag sampulan nga paganahon, ag butang at basura, haraw-haraw na nga performance para 100% git abagan, no, nga operational. Kasi base sa nagagawa sa inspection, nga hindi siya 100% operational, aman. Ay sa bilog malang kunuro pan belt nga gimbutang bukod at daywa. Ay kung ging operate aron nga ging testing sa basura, ay daywa dapat. Ay daywa-daywa kunuritoro nakabutang. Suno sa nag-inspeksyon ang mga katudo. Ay kita nagsunod-sunod malang nagtugtanaw man eh. Agmanami matangani ro mga makinanana ay Siemens, German. O galing ro hindi ang mapangutana kung doan ang mga ibang part ay kung Siemens man nga German made. Ay matsa ging bakay malang to aging hawas kung siin ging buoy. Bukon mat mismo ito sa pabrika ging buoy. Todo berrada, berrada. Base sa assessment kung nag-inspeksyon ay sandat aro knowledgeable magtanaw ko branyo ag bukon it branyo. Todo berrada, berrada. Waman niya ni iya nakabutang way kung branyo gidi mo way. Ha? Pero basahon taro kontrata ha. Ngaging permahan ni Anay Mayor Agbakaron SB Member Jezerel Templo Nuevo, Dominador Alindato Municipal Engineer Spencer Jordan ag Macario P. Apin, the second owner manager. Ayan. So daywa ang nagwitness si Engineer Alindato ag si Spencer Jordan ang mga katudo. Ginatanaw ko rikara ha, kung brand new or bukon ha, dikara sa kontrata, ag dikara sa purchase order, no, kung brand new or not. Kung imaura ay chap-chap, kung imaura ay fabricated, second hand, ag kung bagaro, gobyerno pwede nga magbakay it mga makinarya nga segunda mano, ay siyempre, ro, gobyerno nagabayad man, ay bisan pila, ay makaya, ro, ginabakay ang mga katudo, no? Suraya makaroon doon mga pangutana. Todo berrada, berrada. Kung baga raya manahay bago or second hand or chap-chap yung bang tinatawag na pangahoy system. Ang mga katudo. Now, hararo kontrata ging execute ha. This contract is entered and executed this 20th day of May 2022 in the municipality of Numansia, Province of Aklan, Philippines by and between. Ara. The Republic of the Philippines through the local government unit of Numansia, Aklan, represented by Honorable Jezerel T. Templo Nuevo, CE, Municipal Mayor, herein referred to as the procuring entity. Romanog Bakal, no? MG Apin Builders represented by Mr. Macario P. Apin II with business address at Zone 8, San Vicente, Canaman, Camarinesor. Herein after referred to us, the contractor. Ayan. That the procuring entity desires that certain work can be prosecuted more specifically. Design, build, and installation of state-of-the-art solid waste MRF technology. Numansia Aklan, name of project. Ayan. Designed ha, ag build. Ha? So nga niya ay bukon tarat branyo, kundi segunda mano, surplus, duraya nga rang makina ang mga katodo.

0: and has accepted the bid of the contractor for the prosecution and completion of the aforementioned project in the amount of 13,498,000 pesos only. Ah, 13,498,000, ah, mga katuto. The whole work compressed in the contract shall be completed within 120 calendar days in accordance with the provision of bid document. So, kinahanggan nga matapos sa sugod 120 días base sa provision ko bid documents. This agreement witness as follow. Number one, in this agreement, an expression shall have to come to same meaning as are respectively assigned to them in condition of the contract referred to. In case the price escalation, the contractor shall be subjected to the guidelines on the price escalation as set forth in section 61.2 of the IRR, paragraph A of Republic Act 9184 as amended, mga katodo. Ha? So, kinabasa man lang natin. The following document shall be deemed to form and be interpreted and construed as part of the agreement. Ayan. Number letter A, general and special condition of contractor, drawing plan, specification, invitation to apply for eligibility and to bid, instruction to bidders, bid data sheet, bid from at bid form including all document statement contained in the bidder's bidding envelope as annexes, eligibility requirement document or statement, performance security, credit line issued by a licensed bank, notice of award of contract and the bidders conform thereto. Other contract document that may be required by existing laws or and the procuring entity. Ayan. Para nakabutang niya. The procuring entity hereby covenant to pay the contractor in consideration of the prosecution, completion, and maintenance of the project in manner and at the time specific in is bid form for the following but not limited to the herein items of work, mga katodo. Nakabutang, no? Nga bayaran, basta tapos yun, no? Para ro mga item, yaro description, unit, quantity, unit price, amount. Iya ha, iyari ka na ha. Para ro basaw natin sa design, build, and installation of state of the art solid waste MRF technology Numan si Aklan. Number one, bag opener, breaker, non-organic. One unit, unit price, 400,000. Tama ba? No, tama, 400,000. Amount, 400,000. Feeding floor conveyor unit, non-organic. One unit, 300,000. Metal separator, one unit, 300,000. Plastic bins for metal scrap, two unit, 4,700. Ro unit price, so naging 9,400 ang mga katudo, no? Ro anang amount. Air separator organic, one unit, 180,000. Organic shredder, one unit, 370,000.
1: Todo de rueda. De rueda.
0: A sorting table non-organic 1 unit 500,000. Recyclable and residual bin a 12 unit 4,700, so aabot siya ng 56,400 pesos.
1: Todo de rueda.
0: Rueda. Glass crusher, ayan, 1 unit 179,200. Fermentation tank, bioreactor tank, 1 unit 3,200,000. Ha? Pyro guard system, 1 unit 4,600,000. Brick making machine, 1 unit 103,000. Control panel, 103,000. Cabling works, 600,000. Zero waste recovery facility, 1.8 million pesos. No? So, a total of 13,498,000. Ayan. Ha? Ginauman-uman ko, ha? A total of 13,498,000. Roa na karang total amount, ha, mga katodo?
1: Todo de rueda. De rueda.
0: So, iyari ka na naka-state, no, sa anda karang agreement, contract, do settlement of dispute. Ha? Pati di kararo, rabalis karon ko pa sa piyak, ha, para at least ma-presentar nato, no, ay may kinabuitan kita, no? Ha? Iyaw ni kararo, nakabutang, no? Do... agreement, ayan. To guarantee faithful compliance with the condition of this contract, the contractor shall post a performance security in the amount of 4,049,400 and the same shall be coterminous with the competition of the mentioned project. The contractor shall assure full responsibility for the contract of work from the time project construction commence up to the final acceptance by the government and shall be held responsible for any damage or destruction or work except those occasioned by force majeure as provided for the section 62.2 of Republic Act 9184, likewise section 62.2.1, section 62.2.2 and section 62.2.3 of Republic Act 9184 shall also be observed by the contractor. That the contractor shall strictly observe the provision of DO number 51, series of 1990, on the implementation of the provision of Republic Act 6685 pertaining to unskilled labor requirement of the project and other laws of local application where the project is located, especially as regard to tax, license, and permit.
1: Todo de rueda. De rueda.
0: That the contractor shall not assign or submit the contract of any portion thereof without the approval of the procuring entity. That the contractor shall comply and strictly observe all laws regarding workmen, health and safety workers' welfare compensation for injured minimum wage hours of labor and other laws relative thereof. That within 30 days from approval of this contract, on or before submission of all first billing, which ever come first, the contractor shall post a contractual all rest insurance or car, nga ginatawag, no? In the joint name of the contractor and LGU Numancia to cover the entire works permanent of temporary from all kinds of damage and losses arising from any cause whatsoever other than the expected rest. In witness thereof, the parties herein to sit their hands on the date first and above written in Numancia, Aklan, Philippines. So, Republic of the Philippines, so permaya si Gestrel Templo Nuevo, si Alindato, si Apin, at si Jordan, ang mga katuto. I think, di kara sa last part, ay di kara posibleng nakastate nga bukod niyang it sa pag-instolar, ag sa pagbutang sa safety, no, ag pagpaandar, kundi pati man do workforce manpower, ang mga katuto, no? Ag sa liabilidad baga, ha? Ngayon, siguro may rason ta si Mayor Ogie nga ipatawag, ipausoy, ha? Ipausoy. Ro kontraktor, ha? Aro kontraktor para gani nga imaw gidong magkaminar, kurayang makina. Imaw ro magahambay kasi may mga kulang ta kuno sa gamit eh. Kaya gani ginaduso makarundo inventory ang mga katudo. Kun si indo ibang mga gamit. To agto ani abiya to ho agabuon do number nga ho ay may atong tawagan. Haraoro numero ho. Okay? Jan Albert, to. Pakibuog abiro numero nga ra iya, iya kakon. Agod daya ay matawagan naton samtang may oras pa kita, no? Aha, okay. Tama pataron niya. Ipausoy, ipatawag. Kung ano galing rong mga gastos, di ipasabat sa LGU, no? Ipasabat sa LGU. Ha? Rong mga gastos. Rong importante, ay mapasiguro na nga mapagana. Total 100% makaperform imaw sa solusyon it basura kasi do yon do a target kaya ging bakayron ka bisan mahal ag bisan kuyang ron kasi may asawa pataron nga sangka unit man nga dapat maikabit para sa anang arang kwano latak para sa duga, no? Aro ginatawag nga sewerage treatment facility pagid do ginabutang di karon.
1: Matalinong talakayan. Masarap kasi pakinggan. Kasi sa
0: yung tanaton nga hindi tanan niya basura, no? Maga, may una gid karon nga mabasa mga katuto. Oh, pag mabasa gani, abo dayon nga alisto kung anong nagabasa.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aga hinaga, aton man nga ipresenta do purchase order. Araw, raya ro iga-itimize. Bali apat na nga panig eh. No? Permado ra ni MG Apin Builders ag ni Mayor, dating Mayor, SB Member Gestrel Templo Nuevo. Hindi ra nanda matago. No? Hindi ra matago. Aman mahambay ka mo nga matuwa tapag paandara gali ron ko bagong administrasyon naman. Sino ra sugoon? Sino mapaandar? Para pag masunog imaw to, may rason dahin ka mo, ay sinunog ninyo. Oh. Ah, mayad man nga uwa pagtabingaran ni Mayor Ogie para masiguro kita kung gaandar o kung uwa. Ay base ro pagtesting ka to yung mga makina kung gaandar, uwa man gahugag tanan, uwa man pagtestingi sa performance sa basura.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa loolobugan mo patugo si Kwan. Mayor Ogie.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Si Mayor Gestrel, engineer. Tao si Mayor Ogie nga rin, engineer. Aga sanay man da sa mga makina, ang mga katodo, no? Sanay man sa pagtanaw nga. Paganahon tara, hindi. Magana ra, hindi. Kompleto ra, bukon. O. Kasi ro kontraktor ka na magambang harapa o harapa ang siin do mga gamit ang mga katuto. Okay? Sige, ato na nga talikdan doon ay pahinagahan taman do iba. Isiris na ton mga katuto ruraya nga rang isyo sa may banwa kara ita numan siya. Hindi naton da ma kwanyagi ma-presentar sa sangka pasadahan yang no ang mga katudong ani i series naton ruraya nga nga issues nga aton nga paga tala kayo
1: ang bawat balita hindi
0: arana,
1: lalangpasin
0: ni Mr. Randy Antonio Ribaldo no sa pihak naton nga linya. Okay, Sir Randy, good morning. Hello sir, good morning. Okay, dali yang. Pakitawaya ba mo't audio. Sir Randy, good morning.
2: Good morning, katanong dito sa atong tagapangamati.
0: Good morning man, Kimog. Salamat gid sa timpog sa oras, no? Napanuhan ko, abi, kurayang mga tao, daywang adlawon siguro. Ruimo ka nga post, no? Ag-appeal sa mga elected official naton regarding di karon sa ginapaobra it LGU Kalibo nga bag-o nga public market, Mr. Ribaldo, sir. Ano ro imong katuyuan kara?
2: Okay, thank you, gano'ng katotong Judel. Regarding sa ako niyong naging post, nag-ayok mo lang kita, no, sa atong ngayon doon niya, Mayor, kay Mayor Doris Bautista, no, Socro, regarding sa Kalibo public market, na possible, hay kung pwede, hay ipastrak doon, no, pagpaubra, itapon niyong public market, dahil ginapanan ako ng long overdue or delay, no?
0: Uh-huh.
2: Considering nakikita ko man una o marker, it worth 300 million, yan eh, no? Nababatan ko sa inyong registration, worth 300 million ro na yung nasambit sa project. So, ginapanan ako na ako, niya kung ro delay, it na yung nasambit niya project, ay na yung may kapaltahan do ato niya kontraktor. Ay ginapanan ako na ako niya base ma ako niya nagbayular imaura sa Republic Act 9184. Nga kung siin ay dapat ay pag-usisa o nun o tanawin ito niya mga local official. Siguruhon ro ro nasambit sa project kay na-meet gida it ato niya ro niya kontraktor.
0: Oo, itama.
2: Oo. Dahil may mga ginapananaw kita ka, na may mga deadline abiro, no, nga dapat ay hinunong mauman. Halimbawa, ro number of calendar days ay nakikita man natin, nasunod ba ro number of calendar days sa pagpaubra itasabit na project. So, ginplan ko ba, binag-binag ko, bango dyan yung everyday, aware man ro taga-tindahan, yung una ko kandaga bakay, una sa may San Lorenzo, aga may mga vendors kita una no sa isdaan din sa kani o sa gulayan nga nagabusla ka ton nga rin mo man sa pagkasayo dahil inunugit ang mana mo man ay imo man nga brother hay kunsihal ay ako nga nga hambay ay older ako nga brother si SD Raymar ay una sa
0: sangguni ang bayan
2: ay wa ta kami dayo ga istorya parte sa
0: tindahan
2: ang nga responsibilidad o sa akong work man dahil may kanya-kanya kaming work pagwa ka naman ng suryahe ng mga proyekto no, nga ana mataron it ginapatuman it munisipyo. Apang pagpabutukan dahil ana pa rin ako niya hambay ko sang negosyante na katumana siya ay medyo maputi-puti man ako ay makaunyo tayo medyo ati yung tamana rin ako nilang itsura sa kainiton. May pahibayag-bayag lang ano yung kakon. So, ginainisip ko mga katodol Jodel na ano ba makondakon niya ikabulig sa aton niya mga vendors as well as kamo nun yung mga market goers na nagabakay una sa nasambit nga area. So, dumugang pagid ka akon habang nagabaktas-baktas sabi ako kung filang inadlaw nga to na mag-agto sa Sud Public Market kahit sa dali na gilin ako mahuman raya nga ng hospital. Ang base mauna pa mara ito occupy sa public market na itong bago.
0: Okay.
2: So kung gina-operational...
0: Saan na ito MMG ron?
2: Oo, yun ako nakikita, no?
0: Okay.
2: Judel, no? In respect sa MMG nga, manami rana nga pagkaubad ikaw niya hospital nga makabulig sa ato niya pumuyo. At considerin niyo area ay kung nagabuhay na nagabuhay ra ato niya mga vendors di karon sa sidewalk ang sa ato niya palibot ay apektado man ng mga operation di karon na yun, no? So grabe-binag-binag ko rutanan ko na norokan. So nagubtan ko man sa part it local government unit na temporary euro pagpabutang una at kanda. But considering nga dinayagan o binulan ay ambay ko ay siguro ako na mapilal lang ako para sa through sa social media kung mabasahan ni mayor ako anang mga kung ano sa munisipyo nga kung pwede ay tutukan yun ang datos to, no? Dahil na nga nagapati ako nga may anda nga legal nga administratibong obligasyon para sa runasambit sa runa project ay matapos yun, no? Agro yun ay isiyan ka promesa mananda nga para sa mga pumuyo nga pagservisyuhan. Gani, nalipay man kita nga makita nga wato niya municipal government ay nagahinuwa nga maayos kayo public market. Dahil katodong dyan ay di man nimo rin natin matago nga nakikita man natin dati ro public market nga nasunog no, sa tunga. Ay yan rin ay rather than nga gin repair o gin rehab rato ay gin pakamayad ko lang kung atong alkalde nga i-develop lang sa reunion nga kaintangan makaroon. So yan rin ay nag-expectar kita nga kung pwede ikapastrak doon na sambit nga project ni Mayor dahil nagpati ako nga handom man doon ko ato nga alkalde makaroon nga mabutang man sa tama, no? Ro, ato nga roon nga public market pero apang ginapananaon na ako nga may nagamba na din nga mga elected officials nga kapabayaan itato nga engineering office ay parang wa, no? Nunana ma ubra itong sector anang responsibilidad bilang ka nambay nato bilang ka counterpart contractor nga project engineer ay gin pa ka ano yung ginapananaw na ako na dapat ay siguro ho, no? Aga ayhan gaya baga ay may pinalidad na dapat imuon sa kontra sa contractor raya baga ay may nakikita sandang nagpag-delay sa ginaubra it contractor ag raya ba nga ay dapat ba nga masairan itumuyo kung do, raya nga rin paghimo ipag-delay ay may permiso ba nga sa atong municipal engineer o sa ginatawag atong end user, no, nga ginadelay nga nagabuhay o paghimo it construction. So rako mula takara ay nagapanawag kita sa ato niya mayor at sa ato niya mga elected official at even sa mga municipal official natin nga nakakasayod sa project ay,
0: nga kumbaga dapat nga tutukan nandara is long overdue na, no? Agro imo nga nga pag-post is a matter of wake up call.
2: Roy nung nga katulong dyo din, no? Rato na be kung pwede ba ipokus anay ro prioridad then nagubtan na kung abo nga handom abo nga plano rato niya municipal government yung mga project. Pero rapat raya ay sindilog ra sa atong pagpananaw nga maibutangon sa insakto, no? Rato niya ro nga mga vendors nga naruwi man kita nga kung tiguugan niya ni ay
0: Piras kaina ay umugan ay igtot na sa gilong bumusawak paagto sa andang mga baligya.
2: Ay rin yan na katulong yun at kita man yan ang mga market goers na nagabakay ay niya nga nalilis dan man pero nangyindihan natin na sitwasyon magunta natin kung nga itong mga gawin doon ang pagpiniin, no? Na may pag-transfer o pag-relocate it ato niya mga vendors ay para nga nga makapa-improve o makapanami kita i public market. So ato niya matakarahay ginatawag ganin ato niya kaman nga masyado utang atrasado rupumesa katon that time is February nato sa March. So naghamba ganin
0: April, May, mga nangan June
2: ay naghamba ganin ro konsyel nga tawagan ni Manara kung ano ro sitwasyon kininunugid, no? Nababatihan man ako ni Mo sa over the radio pero ro tama nga tika nga ato niya engineering ano gitaro ana nga kompromiso sa ato niya local city executive at sa ato niya mga elected official ino no gitaro exact ka target, no? Kung nasambit nga project ay kung habang gabuhay na gabuhay agwa kita baga exact kita nga kung nagwata kita kasayod kung hapinaltihan o na yung ano ro problema ko contractor naman di na naman tapos-tapos. No? Ay na yung nadumduman ako ng mga site visit pa ni raton yung mga vendors.
0: Oh, vendors, no? Ibahan do aton yung mga official.
2: Oh. So ngayon pa na akong thinking na ako at that time na pagbisita at pag kwan yun, pagpuna yun ipaton yung mga elected ay diri-diritso yun do trabaho at mahuman yun. No? Mm-hmm. Considering nga ga dinayagan ng bunuran, kay medyo nanilis na yun, no? Raton yung mga pumuyo. Sabi, especially kako na katodong judil, no? Nga yung aware man sa public market nga nagpaktas man ako kung gasugod
0: na sa public market. Oo, kasi kabudlay, hindi ka man ka-parking ina timong siyak yan eh. Sa sugod, aywan mo pa sa magayo.
2: Well, yan eh, katodong judil, especially nga, although nga mas yung PWD kita, siyempre, sa ngayon nga raton man nga ako na makabakay man gid kita at aton yung mga suki, at aton yung mga suga, kay munon nga napipilitan ng gidagat at baktas para kunting sakripisyo malarong kunta katodong judil, pero kung nagabuhay pang nagabuhay, kay naduduga ba raton, nalipay kita nga may aton yung bagong public market. Pero kung nagabuhay-nagabuhay imaw nga medyo nakikita na itong masyado niya delay. Lahat ng excitement ay nag-amat-amat duga, no? At mga nilon niya may mga negative kitang nasairan niya, mga naghambay. Pero kung ako niya tanay, ginapangamuyuan ko tara ito niya elected official, especially si niyang Mayor Jores na kabay pang tawan mo't kabaskog. At kakuan ba yan, anag ito nga ipa-implement sa project engineer nga tutukan niyo tagid. No, kung possible nga, kung tilangan 24/7 nga
0: pagtrabaho,
2: hey, why not? Katutukan din natin nga project engineer, no?
0: Ay, tao nga ni, kung minatood nga, pilang bilog lang una rupanday. Kung pilang bilog man una rupanday, hey, wamat ginaobra, iwa nga ni kunot gamit.
2: Ay, wamat nabi ako, idea, katutukan ko, siyempre nakikita ko malang sa palibot kung gaagya ko pauli sa amon. But considering nga mga istorya, ito is market, istorya na ako nga na, huwag man ako nahila nga maging natawag na itong Marites, kundi raton anak ka ay nag-apilar ako sa itong mayor, dahil ako na mayor ay mabahor ang pagsalig ka na nga maubra na naro dapat ubra ang ikamayag sa itong banwa. So kabay pa nga raton niya rin mayor makaroon ay natawag na niya kung pwede mo lang nga makapagawa mo at kamay na bakal nga tawag na ultimatum raton niya municipal engineer deadline to meet, no? So inunugin ang mahuman agod. Everybody happy, no? Vendors, kami nga nagabakay, mga sector transport ay manipay. Nga kung yung kaso nga makatransfer ano na rato niya mga vendors karon sa bagong public market. So kaya nga rahay, buligan nato at pangamuyo si Mayor Jores nga imaw rahay magpagawa at mamay nato niya kamay na bakal para sa taga-engineering para mapulso. No, ang ma-prioritize kita nga tutukan na din anay ng daraya within this 1 month, 2 months na mahuman gid. Agod kita tanan hay malipay ng bagong public market.
0: Normal gilang manabi nga magpinangutana ra indo mga vendors ay ginapromisahan man lang nga maybe makara. Eh siyempre ro mga vendors naton ga panukot gid ag kun ano dayon yung mga istorya gaguwa.
2: Ay, doon yan ito na katulog yung delay. Nadadagay sa abi kara si Mayor Jores, no?
0: Tama.
2: Sa mga involved sa project. Which is nga, Mayor, kung taray, lugtan ko nga, Mayor is ana nga command and responsibility. But trust it Mayor, no? Trust it Mayor.
0: Nga, sa mga department.
2: Sa mga department, sa mga project engineer, natutukan ng project. Kay gasalig si Mayor nga, ana nga ron niya
0: mga department, nag-aobra, nag-ahugag.
2: Yes, katodong Judel.
0: Oh, eh, siyempre, si Mayor, abo mat mga ginaobra, abo mat mga ginatrabaho, siyempre, agausoy mat, iba pagid niya mga programa, proyekto para sa anang banwa. Ang inamatay mo magtinutok, amat sa purman.
2: Ay, rin yan, katodong Judel, gasoy nga nga may ato niya municipal engineer, may ato niya in charge sa public market, may in charge kita sa konsultan.
0: Medo,
2: na,
0: yun.
2: Gipananaw ang tanan, nga dito, bago rin niya rin nga nakalunay, gistudyuhan niya ni Ron, no? Una tanan-tanan. So, napati akong it's a matter of implementation, it's a matter nga tawan nyo nito ultimatum ko ato nyo mga official nga kung hindi Ron matapos-tapos, isandig sa Republic Act 9184 nga punta alin mapatapos kun hindi makaya it contractor makaron. Then may anang liability, may anang subton, pwede ma blacklist. And then i-take over it municipal engineering group o pag assume at pag ayos it public market or else ay mausis na technical body nga makapaobra di karon, no? So kabay para arato niya takaray ito sa apelasyon kay Mayor Jores sa tanan niya may elected official yabi yung nangyidro nagabuyot no it project nga kung pwede ay tutukan yon ro nasambit niya proyekto agad matanan kita ay makaginawa man no makahugag man mayad aga makabalik man ro income it aton niya mga vendors. So sibilo ka na ako abing pagtanan na sa 300 million niya loan ay base kung wala ko kasayad kung nag-umpisa loan bayaro panuluktan ito aton niya mga bangko karon no? Nag-start yung bayaro payment. So paaling dahil ano nga investment. So kabay pang
0: sige bayad wala balik
2: ay rin na rin natong katong katong judir nga pagpananaw. So kabay pang I believe also nga may
0: dapat una siguro karahay reviewon itang kung niyang bayan no kontrata repasohon no agad makita no kung naglaps yun ginman o berjogon imaw ang konsiin do may mga lapses ang magsambit sa recommendation kay mayor ang execute ni mayor kung sino may problema
2: maybe no in aid of legislation kung pwede man lang kung ato niya committee chair it
0: infrastructure
2: it's a public market o infrastructure na yung under on niya panahon it mayad kung delegate ako no nga una man si engineer Emerson Latsika is be member
0: una man si engineer Rex engineer Rex pagin contractor man
2: nga mga may knowledge baga sa mga proyekto ng mga building iba matabi ko noon knowledge sa mga kasadao na ginaubra kaysa sa mga building eh. So technically hay may mga eksperto kita una sa kalibusang ng bayan no? That's why nga nagayo kita nga kung pwede atong sa nanggagina paabot kan nga kung pwede ay panahon gina dat mayad no? So nasambit nga proyekto dahil raya nga rahay kwantara natong nga kalibunon ang nagapati ako kung mapahuman ni Mayor Jores ang mapamakuan ay bugang natong nga kalibunon no? Dungog natong nga kalibunon niya pero nasambit niya public market ay ginadayaw sa ibang mga probinsya kung raya ay mapamanami natin o pagpadalaga no? So hopefully I'm praying na kon kay mayor ay
0: nga ruin mo nga rang minsahe ay makaabot kay mayor at ruin mong post nga ra ay uwa man yanit magain bisan ako gabasa no? This is a reminder or wake up call nga basi halipat sanda nga dapat tutukan do kalibo public market.
2: Yes, katulad nyo ganda akong nakarahay una rang suporta kay Mayor Jores because nga aware man panando kanya kung ano ako ka pag-abot sa mga liatawag ng mga elected official ay rakunt anay do development anay it banwa nga makita nato na ito ng pag-abuligan na danan eh dahil institusyon ay ro ato niya banwa so rakunt anay kung sino ro may negligence no nga natawag nato na may kapabayaan sa project ay dapat man may disiplinahon. Kung kontaktor na yung nagkasaya, nag-delay, ay tanaw ng Republic Act 9184 kung imauro na yung nagbayula. Kung rato niya engineering, may natutuod niya, imauro ng pabaya, ano nga project engineer nga in charge, may kapabayaan, may kapagpakan. Tanaw natin kung may gross negligence imaw. Rin ba nga bahayin nga, si Saot Mayad, ay kung ato na binang ambaw niya, ay mahuman yun sa raya, mahuman sa raya. Hey, what about yung mga negligence or delay nga natabo sa nasambit niya project?
0: Okay. Sige, daya malang mando akon na Mr. Randy Ribaldo, sir, magawa sa man kung may gusto ka pang ikadugang.
2: Ako na, katulad din ko dira ako niya ngay, pakayokot katawuran kay Mayor Jores, nga kamay pang gamitan na yun, no, at na yung anang pagpa-implemento, no, ay una sa anang power bilang local chief executive, at the same time being the administrator, the sole administrator of the 30th town of Kalibay, una sa anang alima. So, praying namon nga mahumanggit the public market within no these 2 months ibutang ta 2 months kabay pa mahuman by June agad sa pagbukas it kasi ay manami rundo aton nga pag agi sa dagandayan nun.
0: Okay, salamat gid Mr. Randy Anthony Ribaldo, sir. Thank you gid.
2: Salamat man kato dugo din.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha kay Mr. Hel Regalado ita Barangay Mabilo Kalibo no nagatabid imaw katon makaron kay ina pa nga naga pamati si Mr. Hel Regalado. Roamon nga SK Chairman nga sa makaroon na SK Federation President it Liga it mga kabataan sa Kalibo, SB Member Dave Gamayaw nagamonitor man, agrumahugod man namon aktibo no nga konsihala si Konsihal Marieta Marit Agonillas nagapamati man sa aton karanga programa.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 9:10. Ambay ko, alas 9 ang kita, pero gumapaw yun kita, alas 9:10 yun aton karanga oras. Ang rurang nga oras, ginahatod ka to ni PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na tayo.

0: boses. Huwag kita't oras banwa sa aton karanga pag-ililimaw sa programang Todo Biko. Birada ag komentaryo. Inaga, mabalik man si katodong Judjit Dajit Reyes. May ana man lang naging panawan nga importante nga hindi mapaiway. Ay hinaga, may panawan man kita nga hindi mapaiway hasta sa Sabado. Ani kon magmaura ay posibleng Lunes yun kita magahilibati kara magakililita banwa. Kabay pa nga naging mainuswagon, mabinungahon, doakon karaga pagpanerbisyo publiko. Naging katuwang kapartner teknikal, John Albert de la Cruz. Raya manduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan at tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gidahay. Galinumog, dakwadlaudlaw, tumudumag, dako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas, mga butika. Oh, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika.
7: Sorihanda sa pang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklase nga food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailan nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Makabut ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kada hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no? Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP no.
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones no. Kaya ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
7: That's why kisagam basta Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
7: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
8: Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no? Happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod

0: Potik sa nga ginapotiktahan ni Dietri Bayo, amo man yung kapatulog si Imo, kikina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo yung kapatulog si Imo. No? Kung nami ang Imo tulog, nami ang pag-repair sa Imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka gaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sa imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumaros ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katapos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Thank you.
1: Lord A, 17, 18.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa ligaw na mabalaan yung flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat namigin niya kung kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka namis ang aton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyo sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginaatake ini, Sir Kevin, sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gin magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag. Gisige na yan sag. Gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton cellula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amuna na pari Richard, thank you sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa mga.
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. AI, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya, Sir Boy, sa ilok.
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang akong niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa

0: ang probiotics sa aton nga tiyano. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyano. It's because sa mga bakterya nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy,
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod sa yung mga ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungi and bacteria. And of course,

0: ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang punta mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Las 11:33.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes, Petsa 7 sa buwan ng Mayo taong 2026.
0: Todo Balita.
1: At kami, ang inyong mga tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar.
2: At katodong Bistrello.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph, headlines balitang lokal, LMP Aklan, maring tumutol sa Boracay Bleach Project.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Dagdag headline balitang lokal, driver ng tricycle na nanuntok ng siklista, tinitigan matapos magharap sa TTMD.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, bus at hindi tricycle ang lumabas sa CCTV footages na sinakyan ng babaeng umano'y hinolda pa at nakidnapa sa Altavas.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Iba pa ang headline balitang lokal, ang mga basketbolista nagreklamo laban sa head coach na hindi nahagilap matapos makuha ang bayad para sa jersey.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline ng balita regional, tatlong minor de edad na rugby boys nasagip pa sa Bacolod.
0: Todo balita.
3: Samantala, 857,000 halaga ng shabu nasabat sa bypass operation sa Uton, Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang national, PBBM dumalo sa joint maritime strike ng Pilipinas at US.
0: Todo balita.
3: Samantala, umano'y 500 million proyektong inilaan kay Marcos.

0: balita ayon na kay Lacson.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At VP Sara, itinanging may basihan na ang impeachment case.
1: Todo balita. Todo balita.
0: House panel inirekomendang ma-impeach at ma-disqualify as si VP Sara.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang international, Singapore, pinayagan ang pagpapalo o caning ng sa mga estudyanteng nambubuli.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, China nananawagan ng diplomasya sa gitna ng US-Iran na conflict.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa balita ng showbiz, Beanie pinarangalan ng Senado matapos ang historic Coachella performance.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Para naman sa sports, sa balitang Ano naman sa balitang sports, Alex Ayala, wagi sa 3-set thriller sa Italian Open.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline ng business news, utang ng Pilipinas sumampa sa record high na 18.5 trillion pesos.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Para sa balitang health news, sa balitang pangkalusugan, nagpapahinga at nagpapagawa ng wala, mariing makakatulong sa kalusugan at produktiba.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Mga katodo, alas 11.37 na sa detalye ng ating balitang lokal.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Mariing nanindigan ng League of Municipalities of the Philippines, Aklan Chapter, ng pagtuto laban sa planong Boracay Bridge Project na magdudugtong sa isla ng Boracay at mainland Malayaklan. Sa inilabas na Resolution Number 030 of 2026 ay naprubahan nitong April 30, 2026, iginiit ng samahan na dapat munang pag-isipang mabuti ang proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan ng mga Aklanona. Ayon sa LMP Aklana, maaaring makaapekto ang konstruksyon ng tulaya sa coastal at marine ecosystems ng Boracay kabilang ang konstruksyon ang coral reefs at fish habitats, gayon din sa daloy ng tubig sa paligid ng isla. Dagdag pa rito, posibleng magdulot ng pagdami ng turista na lampas sa kayang tanggapin ng isla at maapektuhan rin ang kabuhayan ng mga bangkero, trip operators at iba pang umaasa at iba pang mga trabahante sa Boracay. Dahil dito, hiniling ng LMP Aklan sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang proyekto at tiyakin na matutugunan ang lahat ng environmental, social at economic concerns bago ito ituloy.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Samantala, nagharap sa Traffic and Transportation Management Division or TTMD ng Kalibo nitong Miyerkules ang driver ng tricycle na nanuntok ng siklistang biktima kaugnay ng insidenteng naganap sa Mabini Street, Kalibo nitong Martes ng hapon. Sa panayam ng Radyo Todo kay Kalibo SB Matt Aaron Guzman, Committee on Transportation, pinumpirma nitong tinitigitan na ang driver dahil sa paglabag sa illegal turning. Matapos lumikaw sa kalsadang may nakapaskil na no left turn. Maharap din ito sa kasong reckless driving matapos masagi ng kanyang tricycle ang bisikleta ng biktima. Tinatayang aabot sa umigit kumulang 5,000 pesos ang kabuang multa ng driver. Batay sa kuha ng CCTV, makikita ang nakaharang huminto ang siklista dahil naka-red light ang traffic light. Kahitman biglang lumiko ang tricycle at nasagi ang likurang bahagi ng bisikleta. Ayon sa ulat, sinitapa ng siklista ang driver kung hindi umano ito siya na pinansin. Sa halip na kipag-usap ng maayos, ipinarada umano nito ng driver ang kanyang tricycle at pinambahan ng suntok ang biktima na nakaiwas naman. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, lumalabas sa mga CCTV footages na nakolekta ng altabas sa PNP na hindi tricycle kundi bus ang sinakyan ng negosyanteng biktima ng umano'y hold up at kidnap sa bayan ng altabas noong nakaraang linggo. Sa panayam kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altabas PNP, may mga individual silang hawak na nagpapatunay na nakita nila ang nasabing negosyante na sumakaya at bumaba ng bus bago umano umugong ang balitang nakidnap at hinold up ito. Pinatunayan na rin sa mga nakalap na impormasyon na pareho rin ang suot niya nang umalis ito sa hotel kung saan nag-check-in ang mag-asawa hanggang sa paghatid nito ng kanyang anak sa Katiklan na Jetty Porta bago ito matagpuan sa Altabas. Ngunit nang ipatawag ito ng kapulisan upang ihayag mga ebidensya ay mariin itong itinanggi ng biktima na siya ang nasa mga kuha ng footages. Ayon pa umano sa biktima, wala pa rin siyang maalala sa mga nangyari sa kanya sa loob ng halos 8 araw itong nawala bago matagpuan. Dagdag pa ni Police Lieutenant Palma Jr., pag napatunayan na nag-iimbento lamang ang biktima ay may kaakibat umaitong mga kaso.
1: Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal, nagreklamo sa Kalibo PNP ang isang grupo ng mga kabataang basketbolista. Matapos umano silang hindi nakausapin ng kanilang head coach, matapos itong makolekta ng bayad para sa kanilang team jersey. Sa payag ng Radyo Todo sa isa sa mga biktima, sinabi nitong nagkakahalaga ng 950 ang bawat jersey na kanilang binayaran. Ayon sa grupo, isang beses pa lamang silang nakapag-practice at pinangakuan umano sila ng kanilang head coach na may nakatakda silang laro ngayong buwan ng Mayo sa Pastrana Park, Kalibo, para sa Chairman's Cup. Gayunman nang dumating ang araw ng event, wala umano silang group jersey at hindi rin sumipot ang kanilang head coach na kinilalang si alias Kiko. Dagdag pa ng mga ito, handa na sana ang kanilang jersey ngunit hindi pa ito nababayaran kahit na nakapagbigay na sila lahat ng bayad sa kanilang coach. Sinubukan pa umano nilang kontakin si Kiko sa pamamagitan ng messenger subalit sila ay nakablock sa Facebook. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente.
1: Todo balita.
2: Alas 11:42 sa detalye ng balitang regional, nasa GIPA ng Bacolod City Medicancy Management Division ang tatlong minor de edad na nahuling gumagamit ng rugby sa isang establishmento sa Alunan Avenue, Barangay 39, Bacolod City. Batay sa social media post ni Mayor Greg Gasataya, ang mga minor de edad na may edad 11, 13 at 17 ay pawang out of school youth at residente ng Baray Singkang Airport. Kaagad na isinailalim sa intervensyon ng mga kabataan sa tulong ng mga social worker ng Department of Social Services and Development kasama ang BCPO Station 1 Women and Children Protection Desk at ang VAUSI Officer ng barangay. Ayon kay Kapitan Roseni Distrito, na ipatawag na ang mga magulang ng mga minor de edad at may higpit na pinaalalahanan na mas tutukan na ang kanilang mga anak.
1: Todo balita.
0: Sa iba pa ang balitang regional, arestado ang isang ninalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblasyon West, Uton, Iloilo. Kinilalang suspect ay alias Nonoy, residente ng nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 126 na gramo ng hinihinalang shabu na may nagkakalagang umigit kumulang 857,000. Pinapangunahan ng operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 1, katuwang ang Uton Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Maharap ang suspect sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita.
2: Lipat naman tayo sa detalye ng balitang national. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinagawang Joint Task Force Maritime Strike ng Philippines at United States Exercise Balikatan 41-2026 ng pinagsamang operasyon sa karagatan ng mga pwersang militar ng dalawang bansa. Ipinakita sa naturang exercises ang pinahusay na koordinasyon ng Maritime Strike Operations ng mga Allied Forces para palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na makipagtulungan sa mga international partners sa pananatili ng seguridad sa rehiyon at kalayaan ng paglalayag. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang Balikatan 41-2026 dahil kasabay din nito ang paggunita ng ika-75th anniversary ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
0: Sa iba pa ang detalye ng balitang nasyonal, kinumpirma ni Senador Pampilo Lacson na may natanggap silang impormasyon kaugnay sa umano'y 500 million na allocable projects para kay Rodante Marcoleta. Batay umano sa sulat kamay ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang pagkakaroon ng allocables, ngunit kailangan nilang siya sa atin kung maayos na nipatupad ang mga proyekto at kung may ghost o substandard projects. Marayon namang itinanggi ni Marcoleta ang aligasyon at tinawag itong malicious at walang basihan. Aniya, makaramihan lamang sa mga kongreso ang pag-endorso ng mga proyekto at hindi ito sapat agad ituring na paglabaga. Lumala ang tensyon ng dalawang senador matapos mapalitan si Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan na ni Lacson.
2: Sa iba pang balita, tinawag ni Sara Duterte na gawa-gawa ang impeachment case laban sa kanya habang nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta. Sa panayam habang nasa The Hague, sinabi ng Vice Presidente na nanatiling matatag ang suporta sa kanya kabilang ang mga dumalo sa mga rally contra impeachment. Ibinahagi rin niya na napag-usapan nila ng kanyang amang si Rodrigo Duterte ang isyu at naniniwala siyang ang lahat ng nangyayari ay naaayon sa plano ng Diyos. Kasalukuyang nasa Netherlands si VP Sara upang bisitahin ang dating Pangulo na nahaharap sa kaso sa International Criminal Court.
0: Samantala, inirekomenda ng House Justice Committee na ma-impeach at tuluyang ma-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno si Sara Duterte dahil sa umano'y serye ng impeachable offenses. Batay sa committee report, nakitaan umano ng probable cause ang mga aligasyon kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, umano'y hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SAL and law, graft and corruption, at betrayal of public trust. Kabilang din sa mga binigyang diin ang umano'y pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa House Prosecutors, magdadagdag pa sila ng ebidensya, testigo at bank records kaugnay ng kaso. Samantala, inasahang buboto ang House Plenary sa Mayo 11 upang pagdesisyunan kung iakyat ang impeachment complaint sa Senado.
2: Alas 11:48, sa iba pang detalye, nangunang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS bilang mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo o most complained mula sa publiko ayon ito sa Anti-Red Tape Authority hanggang Marso 2026. Batay sa datos, umabot sa 152 na reklamo ang naitala laban sa LTO kung saan 132 na ang naresolba at 20 pa ang nananatiling aktibo. Sa SSS naman, may kabuang 156 na reklamo at 112 dito ang naayos na habang 44 pa ang nakabimbin. Ayon kay Arta Secretary Ernesto Perez, karaniwang hinaing ng mga kliyente ang mabagal na pagproseso ng aplikasyon, paghingi ng dagdag na requirements at hindi pagsunod sa Citizens Charter. Sa kabila nito, iniulat ng ahensya na mahigit 90% na mga reklamo ay nalutas na nagpapatunay ng patuloy na pagsisikap na mapabilis at mapahusay ang serbisyo publiko.
0: Samantala, naghihintay pa ang kampo ni dating Senador Ramon Revilla Jr. sa magiging desisyon ng Sandigang Bayan 3rd Division kaugnay ng kanyang petisyon para sa pagpiansa sa kasong malversation. Ang kaso ay may kaugnay sa umano'y 92.8 milyong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. na sana mang may labas ang resolusyon noong Mayo 6. Ngunit ayon sa kanyang abogado na si Riodi Anthony Balise, wala naman silang matatanggap na abiso mula sa korte. Ayon kay Balise, na nasa pagpasya ng Sandigang Bayan kung kailan ilalabas ang resolusyon matapos ang serye ng bail hearings na isinagawa mula Abril 6 hanggang Abril 24. Ignit din ang kampo ni Revilla na walang direktang ugnayan ang dating senador sa aligasyon batay sa umano'y testimona ni Sally Santos ng SYMS Construction. Nauna nang makapagpiansa si Revilla ng 90,000 noong Enero para sa hiwalay na kasong graft, ngunit mananatili siyang nakakulong sa Quezon City Jail habang naghihintay ang desisyon sa kanyang bail petition sa kasong malversation.
1: Todo National.
2: Alas 11:50 sa detalye naman ng balitang international. Inayagan ng pamahalaan ng Singapore ang paggamit ng cunning o pagpalo bilang parusa sa mga lalaking estudyanteng mapapatunayang sangkot sa seryosong pambubuli sa paaralan. Ayon kay Desmond Lee, maaari lamang ipataw ang parusa bilang last resort o huling hakbang kung hindi maging epektibo ang ibang disciplinary measures laban sa estudyante. Sa ilalim ng bagong guidelines ng Ministry of Education, maaaring makatanggap ng 1-3 palo ng yantok ng mga lalaking estudyante depende sa bigat ng paglabag. Hindi kabilang ang mga babaeng estudyante dahil ipinagbabawal lang batas ng Singapore ang kaning sa kababaihan. Nilinaw naman ng mga opisyal na kinakailangang aprubahan muna ng school principal ang parusa at tanging mga otorisadong guru lamang ang maaaring magsagawa nito. Isa sa ilalim din naman sa counseling at monitoring ang kapakanan ng estudyante matapos na maparusahan.
0: Sa iba pa ang detalye, balitang international na nanawagan ng China ng mapayapang resolusyon sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ugnay ng pagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ito'y kasunod ng pagpupulong nila Chinese Foreign Minister Wang Yi at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Beijing kung saan iginit ng China ang kalagaan ng diplomasya at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ayon sa mga ulat, pinag-uusapan ngayon ng US at Iran ang isang posibleng kasunduan upang tuluyang matigil ang digmaan at maibalik ang negosasyon hinggil sa nuclear programs ng Iran. Mabilang kabilang umano sa mga tinatalakay ng pagpapaluwag ng sanksyon at pansamantalang paghinto ng uranium enrichment ng Iran. Samantala sinabi ng Iran na sinusuri pa nito ang panukalang kasunduan ng Amerika. Ngunit nanindigang hindi ito dapat itinuturing na pagsuko ng Tehran. Patuloy naman binabantayan ng international community ang sitwasyon dahil sa epekto nito sa presyo ng langis at seguridad sa Middle East.
1: International.
2: At para naman sa detalye ng balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.
2: Pinarangalan ng Senado ang P-POP group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 bilang pagkilala sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival na ginanap sa California. Ang pagpupugay sa ambag o ang naturang resolusyon ay inisponsor ni Senado Bam Aquino. Ito ay pagpupugay sa ambag ng grupo sa pagpapalawak ng musikong Pilipino sa pandaigdigang entablado. Pinilala rin ng Senado ang Bini sa pagbibigay karangalan sa bansa at sa patuloy na pag-angat ng P-POP sa international music scene.
1: Balitang showbiz.
0: Dako naman tayo sa balitang sports. Nakapasok sa susunod na round ng 2026 Italian Open si Filipina tennis star Alex Iala matapos patawbin si Poland Magdalena Frech sa tatlong sets ng 6-0, 3-6 at 6-4. Mabilis na dinomina ni Iala ang unang set ngunit nakabawi si Frech sa ikalawang set upang may tabla ang laban. Sa deciding third set, nagpakita ng matinding determinasyon ng Filipina netter at nakuha ang panalo matapos pigilan ang paghabol ng kanyang kalaban. Dahil sa panalo, uusad si Iala sa susunod na round kung saan makakaharap nito si Chinese player at world number 33 na si Wang Xinyu.
1: Todo Balitang Sports.
2: Alas 11:54 sa detalye ng business news o balitang negosyo, umakyat sa panibagong record high na 18.5 trillion pesos ang utang ng pamahalaan noong Marso 2026, bunsod ng paghihina ng piso at panibagong pangutang ng gobyerno. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury, tumaas ng 328.4 billion pesos o 1.8% ang kabuong utang mula sa 18.6 trillion pesos na naitala noong February. Ayon sa ulat, isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng utang ay ang paghina ng piso kontra dolyar na nakaapekto sa halaga ng foreign denominated debt ng bansa. Inaasahan namang aabot sa 19.6 trillion pesos ang national debt pagsapit ng katapusan ng 2026 batay sa projection ng pamahalaan.
1: Todo balita.
0: Ano naman sa health news o balitang pangkalusugan? Maaaring makatulong sa kalusugan ang pagiging produktibo ng isang tao ang simpleng pagpapahinga o paggawa ng wala, ayon sa mga eksperto. Ayon sa mga health and wellness expert, na hindi palaging nangangahulugan ng kamatamaran ang pagpapahinga dahil mahalaga rin ito upang makarecover ang katawan at isip mula sa stress at pagod. Lumalabas sa mga pag-aaral ang labis na pagiging abala at kakulangan sa pahinga ay maaaring magdulot ng burnout, pagkapagod at pagbaba ng pagiging epektibo sa trabaho. Ipinunto rin ng mga eksperto na ang simpleng paglakad, paghinga ay nang malalim at pagmuni-muni o tahimik na pagpapahinga ay nakakatulong upang mapabuti ang mental health at muling mapalakas ang enerhiya ng isang tao. Dagdag pa rito, unti-unti na rin nababago ang pananaw ng maraming tao hinggil sa pagiging produktibo, kung saan hindi lamang ito nasusukat sa dami ng trabaho, kundi maging sa kakayahang mapanatili ang maayos na kalusugan at balanse sa buhay.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Mga katodo, alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong mga tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
0: at katodong Giselle Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong panangalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, yeah, sigur.

0: Maxon, Maxon, Maxon, Maxon, Maxon, Maxon, Ano ba nga po na bago tradlaw mga katodo sa itong kagapag-apangalagad makarang edisyon rin itong kagapag-ililiba kagapag-ayagdaro nga programa nga todo action makarang kita gadlaw ita Webes itcha 7 na kita banwa sa buwan ita Mayo dagon 2021 Ula sa lang barwaro kagapag-aabi-abi agapag-apadamyaw ita may talaga hapon may kagapag-pamati sa itong kagapag-suki at kagapag-amati sa kabilgan niya banwa at kalibo kabugusan niya probinsya Takan takutob kumagabutan ko itong kagapag-pangalagad makarang edisyon itong kagapag-ililiba Ara akong giginyo banwang pagpanamyaw no pag-abi-abi sa ato kagapang ililiba makaroon kaga hapon sa aton nga pala tuntunan oy sa tong negosyante sa Bike Rakong Kalibo Public Market ka madaman sa Bike Rakong Kalibo Shopping Center sa aton nga katodo sa aton nga bulantero bulantero banwang nagkatutok na makaroon kaga utradlaw kamusta do aton nga sang maga itry kagadlaw itawebe sa aton nga makatodo nagpamati na makaroon kaga magapanyempo kabaya gragin okay banwar aton nga sang maga itry kagadlaw itawebe para sa Binipinsyo aton mga katodo, anton niya mga igmangon agraga monitor, makaroon karaga mga panyempo sa anton niya pala tuntunan ay sa taman siyempre, banwaga mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers aga padayon pa sa giyapon nga warya-warya sa pinaka mga mayor nga daganon, ita aton na banwa ita kalibo, daw kama naman na bilog nga probinsya kay Takan siyempre mga katodo sa pinaka mga terminals, na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo, daw sa eastern nga western park, kung anton karaga probinsya makaroon karaga mga pahorason nga po paway na ton niya mga driver samtang nagawat ita pila makaroon managawat ita pasahero makatodo makaroon ka nagabaga panyempo oy nakailabas na sa ton nagabaga drivers no? Sa ton niya mga igbanghon samtang nagatutok makaroon ka nagabaga panyempo sa ton niya pag-ililiba ato man syempre banwag ang mga tagpagamati sa tagsa-tagsa ng dagkabaga panibagay aga makaroon ka nagabaga panyempo nagapailay-hilay kay bago tapos ka nagtailabas atong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karoon na mga panimagay sa mga wapa na kailabas ka mulang bahala magapipara rin nyo nga pinagahon magkaroon kraga unto kay kami man magkatodro magatodkin nyo itapila ka mga balita aga nagkanabo iya sa banwa itakalibo aga bilog nga probinsya kitakan sa aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba langgang magkatodo ang makapartisipar sa itong pagpagayag magkaroon kraga hapon at may pinag ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka daw kahit ka muna ang makakomment sa itong kraga pag-ililiba at pinagi sa amon niya Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM at ito nga pagatawat liguan daw sa kabugusan ka itong pag-waragwag makaroon edisyon ito ito nga pala tuntunan siyempre magkatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share ito nga pagpangalagad agad makaroon nga hapon para mas mabon na ito no, nga mga katodo para makapamati maka-update si tapila ka mga balita daw kapigid daw sa mga balita lokal nga nagkaganabo sa bugos na ito nga probinsya Taklen at siyempre doon para nga maging mas updated ito mo banwa sa mga nagkaganabo iya sa probinsya Kataklen paki-follow no, ramon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para every time banwa nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news ang ginatatar ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakan automatic daw nga makabaton ka mo ita notification mga katodo agud nga makapamati ka mo akong pila ka mga nagakanabo sa bugos na ton nga probinsya daw kapigid daw sa ton nga mga akanon OFWs mga katodo ang narayagi jamang karoon norong nagasurve ng source ta information ang kahit papano banwa bisan magayo no iya sa ton nga probinsya ay mabuman norong kahidlaw ko makapamati akong pila ka mga nagakanabo ag mangin mas updated daw sa mga nagakanabo sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan yani pakipalo ha pakilike aga pakishare dito aga pagpangalagan makaroon kraga edisyon ita ton nga pala tuntunan sa pagpagayag ita programa nga todo aksyon
1: pagana sa paranghalita todo aksyon
0: sa kinaangdaan manging kaibahan sa Rodeca nga pala tuntunan si Katodo Reynaldo Banjola aga ililiba kita banwa hasta alauna imidya makaroon ka nga hapon aga ibang kita siyempre taton nga mga Todo reporters ang naka-standby naman banwa sanda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility magka-check kita mga Todo no? Itapila ka mga balita agrekta sa aton nga mga municipal police station sa probinsya kay Takan ang mga insidente banwa agrek kagrabo sa bugos naton nga probinsya mga ginrespondian itaton nga mga kapulisan at ug taliwan karon nga mga inoras. Ato gyud may una kana banwa no nga mga magkuan nga insidente agra guntad sa Bugos naton nga probinsya a insigidaron ni gabasyada katon ni Katodong Jasrel Nerbar. Ato para man dum pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Ang pila sa mga aktibidad naging patigayon itaton nga LJO Kalibo para man sa Bilipis at aton nga mga kalibonhon ang mga Katodo igabasyada sa kabugsan ko aton nga pagwaragwag ani Katodong Rolly Boy Herrera. Ila banwa sa mga balita nga itong pagkatataroon pagkatawat ligo sa itong pagpagayag makaroon edisyon ita aton nga pagpangalagan. Aron dahil ka na makatodo, no? Garegosyante, banwa, garegapabutsag makatodo, biktima, ita pagpangkinda, pagpanghold up. Makatodo, iya sa aton, karaga probinsya Takyen, posible karaga mga pangatubang sa kaso, atong mapamatudan ita aton nga mga otoridad. Aga imora makatodo, nag-ubra-ubra, gijamang kara ita istorya. No, kay makaroon dong latest banwa sa Roday Karaga Investigation na ita aton niya altaba sa PNP ang istorya banwa ita aton niya mga kautoridad sa Roday Karaga Amo itry Karaga mag-asawa ng negosyante na nagtao kara banwa ita kapital nga kapin 1.8 million pesos mga katodo nga mabahudo anak Karaga Pagpati na ubra-ubra gijamang Roday Karaga istorya na ibangon dyan banwa nga nadispalko na mga katodo Roday Karaga Kwarta aday kara banwa rugi pambutsag no, kung ana mismo Karaga Amo nagtao kanda ita kapital sa anda kong negosyo ang nababuyan makatodo iya sa aton karaga probinsya kara ita akyan ang naging pabutsa gali kara banwa no itry karaga nagtao kanda kapital aga dati naman imaw ginluko no itry karaga daywa kara makatodo na partikular Roday karaga negosyante na taga area kata Mendoro asan di kara banwa sa Roday karaga pagpahayag mga katodo itry karaga nagtao no ita kapital sa Roday karaga mag-asawa mga kaabyanan. Sa kaibisan alinon banway taton kaga baga otoridad naga wagid naga santo aron day kaga statement banwa itry kaga misis nga man nagsakay ako tricycle alin sa Katiklan paadto kata banwa kata makato agaray kaga banwa sa likwaot ama katodo sa ginhimo nga backtracking sa CCTV na ita aton nga makapulisan nga naga padagong makaron sa ginahimo nga investigasyon para nga masayuran dung matudod nga natabo nga katodo sa Roday kaga gina Alens, ay try ka negosyante nga misis na taga area kata Mendoro mga kaabyanan. Pero kay katila na banwa nag-backtrack ita baga CCTV to na to ka baga kapulisan. Pero uwagid banwa it may nakita ama katodo nga ang gulo o ato na mga kapulisan. Pero day ka nga misis nagsakay sa tricycle halin una sa Katiklan paadto sa banwa ita makato. Pero kayo diskubrihan ta banwa at aton ka nga baga otoridad nagsakay imaw sa series halin una sa banwa barangay Katiklan sa Banwa Katmalay nagpanaog somewhere iya sa may area kata Banwa Altabas at din kara Banwa sa Nagwa na sa backtracking kung CCTV gagatangdan makaroon ita aton nga Altabas sa PNP kasi sa mag-inalin baka muna ubra istorya na magawa agedrong kamatuuran mga katodo itaronday kara nga insidente na kailis mo man makaroon magkatodo amat ipagbuligan no ronday kara nga amo no itry kara gadaywa kamaga negosyante gara na nagtao kata kapital daw kay ibisan imaw porsigi duman nga magpasaka daw ita kaso again sa Roday kag negosyante mga katodo nga anak kag impabutyan sa aton nga Altabas PNP samtang sa pia kabahin pila pa kag balita sa aton nga pagililiba makaron kra nga hapon aron dai kra banwa nga operation ita sangga travel agency mga katodo or travel tours na una karon sa isla kra ita Boracay kag kita reklamo banwa una sa isla nagigad dili kraga buwan banwa no ita Marso gidisyuan ra ita citation na ticket no nga may ina kraga violation natay mga information kita banwa nga nabato nga nga operate na wa kraga banwa nga kaigo nga permiso nga gitangdan halin sa aton nga local government unit ita banwa kra ita Malay aro day kraga travel and tourism ka todo agagin paabot kraga information ita ton nga magigbahon halin una sa may isla kra ita Boracay daw kay makaron may pila kita kraga information aga mana ginapasog tan banwa nga mag-operate ron dai kag travel and tours aba ka todo kay since nga o kay te kag ligad man nga bugan nga taga ginisuan sa banwa itray kag violation nga ita aton kag Philippine Coast Guard amin ko may ginaaligar abi ron pila naton ka man nagreklamo aga may uda ka banwa nga nagakadabo makaron nga kakaiba aba ka todo kabaya nga indi maging matuod ra sa part aton kag Philippine Coast Guard sa kag impormasyon nga ginapaabot kamon aba ka todo ta pila man naton ta negosyante una sa isla Katambura kay na may anda karabanwa no gina-claim mga katodo that's why makaroon pa gusto agad naga-operate nung dahil karang isang ka-travel and tours una karabanwa sa isla Katambura kay that's why nga naga-reklamo banwa parang kapariyo man karang negosyo una sa isla karang Itambura kay mga kaabyanan at kahapon ginda double check na ton sa Malay Business Permits and Licensing Office na itabanwa katamalay mga katodo pero based aton karang mga katodong information naman ton ngaming ko on process pagang no randa kron nga permit pero aman abiga gina pasungtan nga mag-operate wa ka naman wa gina dakop una sa isla Katambura kay makatodo kay base baga matuod gid man dai kay gina claim makatodo tapi naman naton una ka negosyante sa ginadigar sa aton kay Philippine Coast Guard man wa makatodo pero makor indi pa naton pwede gid doga i-devolve makatodo ron dai kay pangagan ay try kay nga travel and tours makatodo agina alleged no itry kay pinadaton sa negosyante makatodo may kantanan sa gina presenter tanga balita makaron kay nga hapon sa aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian todo action
0: samtang siya piyakamahin pila pa kabaga balita sa aton na pag ililiba makaroon ka nga hapon araw na yaman karaban waga reklamo itapila na ton kabaga mo turista una karoon nga nagaagi sa may part itabaragay itabaaw sa banwa kara itabanga mga mo turista na ton nga nagauli sa may part itaporsyon itabanga amang katodo pama naman Libakaw Madalag aga nagaagi una karabanwa sa rekara nga barangay akay makaroon under construction orong karsada adi karoon sa may barangay itabaaw sa banwa kara itabanga ito naman banwaro sitwasyon kalsada di karon sa may area ita banwa katabanga panto karita banwa talibakaw so marami man kunta banwa no kay gina-refer hunday kay nga karsada hon o galing yung sentimento banwa itatuan ng mga motorista na tama ka delikado sa anda kong safety at apingid no kung just oras kara ita gabi eh panto nga may nakita kita banwa nga mga signages mga katodo sa kaya nga under construction na to no nga karsada una sa sambi kay nga barangay pero problema mga katodo uwa kara ita iwag maduwom runday kara nga area nga tama ka delikado sa safety itaton nga mga umagagi raton nga mga motorista banwa ambag iba naton nga mga motorista ano pa man aro ginahuwat mana ugaton pagimana nga may una kara nga aksidente amay madisgrasya banwa naton nga mga motorista amay mamatay pa una bago kita magbutang ita pila ka mga ray kara nga iwag nga makitaan bagat aton nga mga motorista nga para mangin safe man sanda ko nga pag-uli daw sanda ko tagsa-tagsa ka baga panimagay aray ka mga katodor pila ka baga reklamo ang aton ka rin na baton kumalin sa aton na mga motorista una sa area ka na Eastern Park at aton ka rin na probinsya particular sa managa uli sa Balat Libakaw Madalag aga siyempre sa unahan pagid na porsyon pagyapon ng mga kabarangayan ang sakop itabanwa itabangan
1: bawat banwa hindi
0: palalang pasin samtang siya piyagamahin mga katodor hindi ka rin na updates mga katodor sarek kareng nga tricycle driver ginagpang bayo to baga sarek kareng nga siklista banwa una sa may kahaba ulit mabini makatodo bawa gaom na siguro naga pinorello day kareng nga siklista makatodo kay kita on gito sa CCTV makatodo nga nagapundo mahina irong pagapundo itry kareng naga bisikleta kareng makatodo kay bangod gani nga puwa para aton kareng nga traffic lights ay nagliko to banwa runday kareng nga tricycle driver nato nga sagi runday kareng nga bisikleta wa mala na naging balik na that's why nga nagabuhi ro ta pamisaga ro day karang estudyante mana nga uwa mo ako makita hay tama ko imo gin park na ro anak ko nga motor to sa bineto nag panaog sa nasakyan nga tricycle pinagapitan ro day kang estudyante agabi na yo agahapo nakita ra sanda sa opisina ta aton karang TTMD kita aton kagabanwa kara ita kalibo agin isuan ita citation ticket at tatlo ka nga violation man ka todo. Daw ko nga traffic division itaton ka nga LGU kalibo, ronday ka nga tricycle driver banwa, matapos gin refer itaton nga kalibo PNP, ronday ka nga insidente sa Tagatapan, ato nga TTMD itaton nga LGU kalibo. Aga rumbay tayan ka banwa, basi kun isuan bagita show cost order. Ama ka todo ronday ka nga tricycle driver. Pati sa nga man to kay iya bara, iya ra hagus nagakanabura no sa ato nga kalibo. Asa ato nga mga naobserbaran sa pilat ka mga karsadahon magkatodo sa ato nga bawal kalibo. Maaming sari may una na gani karang mga signages nga no left turn pero kung naman nakaabo-abo kita nga mga tricycle driver mga motorista sa kalibo gabisan una na karabanwa ronday karang mga signages kompleto na karabanwa pero sa gyapon abo kita nga mga driver maaming ko wa gang ginapatiha ronday kang mga signages as long wa karabanwa at makita ka nagabantay ay mapilit gyapon doon nga maagi maliko gyapon doon. So that's why ko namat no hindi gin malikaway nga nagkanabo ronday ka nagabaga insidente ada pat sundo na to norong pila ka baga traffic rules ama ta todo may bantay man og sa uwa no kay kun oras na di ka mo isuan kamo sa itation ticket na ita aton ka nga mga enforcers reklamo ra yung kamo kay grabe man mana ka stricto awagi man mana ita kwan baga awagi man mana baga man ginatao man nga pribilyo nga pwede mapasensya hey galing ron nagkanabo ko namat man ka todo kung na pamayaan na pasugtan banwa abuso man no itry kay nga pila ka baga driver hindi oldo tanan mala ka todo pero raya nagakanabo gid ang mga scenario iya sa aton sa banwa karta kalibo ako namat nga ni di karon sa may area ti maagma adi ba di karon iba nagapakit lumubag ha una lang maliko sa iyo gid nga baway di karon may mga signages di karon yung nakabutang ang hindi ka pwede nga mag lip turn ay pero una man gihapon maagi ay gid ko amatrong batasan bay raton mga Pinoy aga basta ko makatabantay ama katodo hay una gigiyapon mga katodo bali wala undong pila ka mga ginatuma hinapatuman ama katodo sa kapinggit no santo nya mga batas trapiko amo ko nya mangitiya sa ato nya banwa karita kalibo mga kaabyanan
1: gana sa
0: parang halina todo aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon aksyon sa Webes nga edisyon aita aton nga palatuntunan kagapon mga katodo asalang kamong nga magkapadaga ano itinyo kabaga minsahe pila kabaga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpagalagad magkaroon karang hapon kaya ito gito nga pagkatawa at ligwa no sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba siyempre mga katodo hindi git pagkalipatan ha ang i-like i-share ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon mga katodo para mas mabunato no nga mga igmang hod nung magkapamati magka-update no itapilag ka mga balita kapinggit no sa mga balita lokal nga ato nga pagkatawa at ligwa sa ato nga pag-ililiba paki-like paki-share ito nga pagpangalagad ha kapinggit sa ato nga mga akyanon OFWs mga katodo ang nagapamati magkaroon ka nga mga panyempo sa ato niya pag-ililiba. Hoy, mga imbukada rin banwa nga minsahe nga gimpadaga sa ato nga pag-ililiba. Oh, si Pabang Bernie Ibisati o nagapamati. Sila naman ikaw karang pukatod nag-dayo. Ama nakaabot ka man una sa banwa kara ita altabas. Iba nagidro karisma ni Pabang Bernie. Ah, baskog-baskog na gid makaroon, no? Naging kapagpamati, kay bahana na! Maurong gwapo na ito niya, amigo. Ah, si Part B ni Clarite. Maurong gwapo nga igmanghod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarite, no? Ginagapamati, makaroon. Kay bahan ka muna sa Banwat Altabas, nagapaukoy ka muna. Huwagin ka muna nagapabatsa, nga una malagi ka muna magapit sa ako na baluarte. Maong baluarte. Lagi nga pagpamati kay Papang Bernie Ibisate, no? Kay bahan si Part B ni Clarite. Arong gwapo nga ibang hod no? Ni Police Lieutenant Benjo, Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite, no? Una sa Banwa Kraytal Tabas. Una pala sa ito nga mga negosyante sa Minecraft kung iuturo, una ka dahil nung Woody Navarra, no? Yung nagapupaway magkaroon nga mga panyempo. Kamusta ro ito nga negosyo nung Woody? Siyempre, unaman kayo nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant. Sana kayo mga servidura, servidiro una, mayiging nga hapon. Unaman kayo nung Harley D. Tomas sa Harley's Bindungguan. Good afternoon! Sa kay Master Nonoy Nicolás sa Nilas Etery nga tama naging kasako. Sobra nag-isang dagon kami nga makita ni Master Nonoy. Naman na sa kasi Richard Gino Ambito na una karon sa Arcangel sa Banot Balete. Dada ka monitor man makorang karagabaga panyempo. Kamusta ro ato niya pamatsag ay kakatapos lang ro pesta ito sa inyo sa Barangay Bayang sa Banwa Karaita Batan. Naman na kay pare ko ay Jonel Gregorio no sa Gregorio Family. Sa Barangay Bacau Sur sa Kalibong nagapamati man makorang karagabaga panyempo. Kay Sir Ramon Munja sa Rockscan Motor Parts sa Poblasyon Leso may higing pagpamati siyempre unasada ko ng residensya no, sa Barangay Bagto Leso kay Sir Ramon Munja at kay Mrs. Ta ulis naman daw nagatutok no, sa to kagapag pangalagad so, naidlaw magkita sa ato niya amigo no, una sa Banwat Leso aga siyempre sa nang guwapo aga mayad nga mekaniko no, sa kay Jam Jam Andrada una sa Leso maayad ay higing pagpamati aga may higing karagahapon oy kay Richard Jerry Buka na sa mataga barangay Mubo sa Kalibo. Una kay paring Jeber Cipriano, may gigapagpamati. Kamusta ro mga taga Parkside? Una kay papang Bernie Javier, awa ming kumuhay-buhay na kitawa kabalik sa Parkside. At awan naman ay pahuway ro aton ka nga gawas. Una pala kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Laging Banwa West, Tawano at Numansya. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Na sa aton niya mga Canon OFW, una kay Ma'am Lina Mercado sa Sede, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Arong babae nga permi lang nagapaseksi. Ma'am, good afternoon, good morning. Or good evening, no? Kay Ma'am Rusi Kuwabara una sa Japan. O naman, siyempre, kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Good afternoon. Naga siyempre sa akong amigo, no? Sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. No, haligid, no? Sa mga dungganon niya pamilya sa Zoler Yatar family. Yes, sa Banwag at Malinaw pero magkaroon una na no, sa Los Angeles, California. Maayad ay higing nga hapon at may napagpamati. Iba na kay Ma'am Maricel Tolentino ha, sa Tolentino Navarra Infante Family. Una sa may barangay Palali sa Banwag at Tabanga. Good afternoon. Oh, kay Nini Barbie. Una sa Santa Fe Romblon. Happy viewing. Para nagapamati higid magkaroon sa anak ko nga unga ko si Bonji Ilito at Charles nga nagapamati sa Imo Sagamat. Oh, rung unga ni Uncle Joel no, sa kay Bonji Ilito. Halin no sa guwapa na nga mama kay Barbie. Kau na makaroon sa Santa Fe Romblon. Karaga pamati gid makaroon karaga mga panyempo sa ato nya pagpangalagad. Oy sa Ricky Juarez Valderrama, happy viewing. Kuna man ka na iya papang Russell o bro Russell Senyares. Lagi papang Sani sa Senyares family sa Isla Caraita Boracay. May gid nga hapon. Siyempre una kay Ma'am Sally Senyares sa Barangay Baybay. No, sa Tangalan kay Sir Exaltero Terencio sa Makato. Nagamonitor man makaroon karaga mga panyempo. Ay Juby na Inge, happy viewing. Kay Roger Luzero Nagares. No, may mga utradlaw, may kapagpamati. Bawa sa kong gwapo nga gumantong sinana. Bawa nagpaisla karaita Boracay. Tiwai ginta da. Kay Jan Felix Brasino Banjola. Bawa ka nagamonitor na sa Manwa Tanaba. Sa kong makasimanwa. Bawa magkakilita kami naga kay alumni na muni naga no, sa Manwa Kartnabas. Makauli man kita sa Banwa ita Nabas. Hoy sa kay Jasper Aman Galinero harong gwapo nga mangod. Ani board member Jupiter Galinero. Nga pamati makaron kada gabaga panyampo kay Madam Beng Nalikatore sa Badalag. Oriya sa Banwa Katuman siya happy viewing. Salamat daw sa pagtutok sa tawag pag ililiba. Una man kay Sir Hamilton Cabales sa mataga barangay New Buswang. Kada monitor man makaron kada panyampo. Bawa pasinsya gid nagligan. Ayong agang gid ko kay bago ka mag-abiso, Abi. Ito na ko sa Banwa Kalitabatan, kaya agang-agang din nga magkabaling. O naman kay Sir John Navarra sa Barangay Ogsip sa Banwa Libakaw. Kung gusto ninyo kalaga mag-order ita, lechon, nano na, mga binako. Basta mga kakanon din nga paborito sa Banwa Kalitabatan. Padaga ka mong mensahe kay Sir John Navarra. No, sigurado gin sulit yung inyo ko nyo order. May di pagpamati kay Sir John Navarra. Una kay Ma'am Rona, sin ka mo sa Ogsip o una sa Barangay Kanawan. Una kay Nanay Bem, kay Tatay Budo. Sa Barangay Kanawan, sa Banwa't Libakaw. Karaga po pamati, magkaroon karaga baga panyempo sa ato na

0: Una sa kay Auntie Jessie Marti, gali sa Marti family, sa Ruas Avenue, no, nga nag-monitor. Sa ato gagapagpangalag at magkaroon ka nga hapon. Ba, buhay-buhay naman kami nga mamagita ni Auntie Jessie. Okay, gilip pagpamanti sa Marti family. Una sa Ruas Avenue, no, iya sa Manot Talibo. Una man kay Nunay Abner Ostan, Junior sa Capitol nagapamati. Aga sana kong gwapo nga maguwang manuguli naman next month. Tapos na rong training sa PNP. Ang ganit nga makauli na sa Manuel Craita Calibo. Okay. Mabuong man dong pilambugan nga una sa training itatong karang nga PNP. Matapos-tapos naman, okay, Mike John Ostan.
1: Handang rumas
0: patrolman Mike John Ostan. Sana nga mga amigo una sa Capitol. Kay Bro Yulio Garbo, magkapabatsan, siguro nagbakasyon na naman da sa Leyte. Kaya nga hapon na may kapagpamati sa ato niya mga katodo. Atong man, wag kapagmanumalik, wag talaga kapag-detalyo at atong mga headlines na balita. Adugang mga minsay nga gimpaabot atong mga igmaod. Balik ka na ito ang pagkatapos anay itapilag ka mga reminders.
2: Todo, aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years.

0: one supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
2: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isla ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon. Pagpagana sa balanghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo may aksyon. Todo aksyon.
15: Balik sa tagapagapangalagad, may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12. Sige po, padaling ka mo rin kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
14: Todo Aksyon.
15: Hoy, happy viewing si Kaiser Mariano Salazar. No, una, karon sa Pandan Antique, nagamonitor sa tagapagpangalagad. Speaking it Pandan, may mga hapon, nagmahing kapagpamati. Una, kay Toljo Olarte. Daw sa Barangay Pragante sa Banwa Kampandan sa probinsya kang Antique. Ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Olarte, una sa Barangay Pragante.
14: Aksyon.
15: Daban kay Ma'am Elsie Tambong, no, may nga hapon aga may ginga udradlaw, no. Aga salamat daw sa pagtutok sa ato gagapag ililiba, magkaroon ka hapon sa aton nga palatuntunan. Ang mga kaabyanan. Hoy, sa Team Loyal, ay tatlo nga sa PNP, kanay Police Staff Sergeant Delgado, siyempre una sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit, na itaata nga sa PNP sa kay Police Captain Duni Magbanwa. Good afternoon! Aga una sa aton nga mga miyembro at Malay Municipal Police Station sa Isla Itaboracay, kanay Police Master Sergeant Teddy Dalizay, aga siyempre una sa aton nga taga Police Community Precinct 4, sa Barangay Katiklan sa Banwa Katmalay na sa kay Police Officer Cipriano nga nagapamati sa aton ang pag ililiba.
14: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
15: Yan na magkatodo na sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Gato nga pagkatataon makarag edisyon ita aton na pagpangalagad. Kung dahil ka na magkatodo, no, ginagapadayon sa gihapon nga investigasyon ita ato nga altabas sa PNP. Daw sa ginaaligar kaso nga na ita pagpangkidnap aga pagpanghold up, saray ka na negosyante nga babayi nga taga area karta Mindoro, mga katodo, pero iya ka na negosyo, no, kay may anda ka na pwesto una sa may abanwa ka na ita makato. Daw kay samtang nga nagabuhay, nga nagabuhay, maabo ka na banwa nga mga development nga nagagawa, mga katodo aga nagatao ita pagduda, bukod yamang itsanto ng mga kapulisan, no, kundi bisan katon, no, nga mga pumuyo nga nag-observar, nagasunod ita ronday ka kaso, may kantanan sa gina-claim ita ray ka babae nga negosyante nga imaw, na no, biktima ita pagpangkidnap aga pagpanghold up, iya sa aton na probinsya ka itaken. Na no, una banwaro, report abi, no, missing imaw, nga na-report ito sa aton karon nga, Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan kun aton kaya balikan rumpila ka baga senaryo banwa na tuhoy sa runday ka naga insidente. So right after dong siyam nga adlaw magkatodo nga gin-report ko anak ron nga partner una sa banwa kat malay nga missing runday ka naga si misis na no, nakitaan to banwa 9 days no? Pero kung ato yung karabanwa na obsibaran as alens nga gina-claim, itry ka nga negosyante gamana sa suod man na itaro dahil ka nga asiyam nga adlaw abi, no? Kay apit sa 22 banwa, gin-report na nagpangayo to't bulig sa Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan nga missing, runday ka nga misis. Ako mga katodo, aga base na ka nga report sa ato yung kagalta ba sa PNP, nga within sa rin ka nga period at asiyam nga adlaw kay pagkapit sa 9, o 29 binakita arunday ka nga misis una karon sa may bangkiruhan aga linayasan sa bawat altabas ang aming kumakaduda hindi baga mapatihan itatong karaga baga otoridad kasi siyempre inaamarmana imaw ka naga ihi siya na kumira suksok o naman imaw ka naga higko na huwag baga ba naman ma-anticipar nga pwede magkatao ito pagduda bisan sa ato nga mga kapulisan kasi siyempre kung daya rin mo ginaklaim na una ka man karoon nagaing ko una ka man nagaiheman nga pag-abot no? Nga nakita no dahil karang misis mingko something nga wak man ganito na hugman do ato nga karang baga otoridad na which is naga daya karabanwa nga pila ka baga impormasyon daya karang statement nagtao lagi banwa ita pagduda sa ginaklaim itaroy karang negosyante banwa base man sa anak ko ginaligar sa anton karaga mga otoridad. Todo, aksyon. Ha? So para magid mga katodo, no, nga matawaan gyud baga man na ita apagtamod dun dahil kagina ligar na na. No, kay that time, nagpangayo, manimaw ka na banwa, ita privacy. Aron dahil ka negosyante, no, mga katodo. So that's why yung nagpadagong ita investigasyon, ruanto niya altabas sa PNP, kay bangod nga ni, mga katodo, nakataura banwa, dagta, sa pangagal itatong karaga probinsya at akyan, mga katodo, in particular sa Balot Altabas, kay una imo karabanwa, ginaalis to nga nakitaan. Mga katodo, that's why nga ginpadayman itato na Altabas BNP. Nagpadayin to banwa, itry ka nga backtracking sa pila kabaga CCTV, kay rung ginaklaim, itry ka nga negosyante, nga nagsakay imaw halin sa Katiklan, ita tricycle, pagto sa banwa kat makato kay may anda ka negosyo na banwa gababuyan. Todo, aksyon! No, una sa daka na banwa, no, naganegosyo, rungday ka naga magpartner nga na, na taga Mindoro mga kaabyanan. O galing, nagdugang pagin sa pagduda, itaton ka naga baga otoridad. Matapos yung ginpatagayon nga backtracking sa pila ka baga CCTV, na uwa ta ka na banwa, ita may mahagip or may nakita ito, mga katodo sa rika baga CCTV, ang agin review, itaton nga magkapulisan, nga nagsakay sa tricycle, rundaya ka naga babagi, bangod iba ro nagagawa, mga katodo, base man sa investigation ato nga Altabas PNP, ang ginatanggan makaron, ita ato nga mga kapulisan, rundaya ka naga CCTV, ang anda ka rin mga katodo, nga na-review, nabuong, sa pila ka mga CCTV, nga anda ka gin-review sa may part, ita barangay Katiklan. Todo, aksyon! Kaya nagagawa ito man, wa't at kamatuuran niya sa tricycle, nagsakay, kundi nagsakay, runday ka nga babayi, sa series, mga katodo, base sa nga kuplet CCTV, that's why, nga pagbalik nagligad, sige rin komunikari, dato nga Altabas PNP, nagbalik ko adlaw nga Lunes, una sa Altabas Municipal Police Station, alin sa Mindoro, ginpakita, runday ka nga mga kuwa nga CCTV, kopya, Aga ba si Manu kung may isugid ka, kung nanugid Manu ka matuuran, sa nakaraga incident.
14: Todo, aksyon.
15: So, nagapagating ama ka todo, kay magapalinduga, yung manabukon tamar akurun, apisar banwa, garong suksok na panapton, base kahapon sa kay Lieutenant Abelardo Palma, nagatugma sa nakaraga, kuha ita CCTV, nga imawgid pati rung marka, sana kung nagambong nga suksok, pati rung anak kong nga shoulder bag, or basta may something nga bag nga, nga bitbit nga gato nagamas git man ka todo sa runday kra nga negosyante pero todo balibad gihapon man ka todo runday kra nga babayi nga bukon ta man ako ron no daya gihapon man ka todo ra nga gireclaim base ka hapon no sa to kra nga information nga gin paabot ka to no ni Police Lieutenant Abelardo Palma rung OIC it ato nga Altabas PNP
14: todo aksyon.
15: Ah, so bilang kaparte sa gapon nga ginapabayan respeto man gapon kay Dayaro anak ko ginaclaim mga katodo ag makaroon dong panibag o banwa nga development na usan nagapadayon nga pagpangusisa itaton karagabaga otoridad nagagawa makaroon magkatodo rumpila pagid ka mga impormasyon matapos nga makontak itato nga Altabas PNP mga katodo. Pero daya ka ginapabutsag nga amo itry ka nga daywa nga raka mga negosyante. Aito sa may area kat Pangasinan, mga katodo, nga kung sasin, imaura mga katodo ro nagtao it kapital, na sa runday ka nga magpartner nga ra, ang kapin 1.8 million pesos. Mga katodo, nga ra, kagakip di ka ra, rung daywa ka mga truck, nga ginagamit, sa anda ka nga negosyo nga babuyan, iya sa aton nga probinsya katakyan.
14: Todo, aksyon.
15: Ang sandig banwa, no, sa statement, itry ka nga, nagpahuam ka na, nagtao, itry ka kapital, no? Mga katodo, nga uwa, taimaw nagapati, nga may una, nga natabo, nga pagpang hold up, or pagpang kidnap sa runday ka nga babayi, kundi nag-ubra-ubra gata ita istorya.
14: Todo, aksyon.
15: Nauray ang makaroon magkatodo rung ginapadagman makaroon ato kaga PNP. Kay maadto iya sa ato niya probinsya katakyan, mga katodo, runday ka nga nagtao ita kapital nga 1.8 million pesos. Kay sambilog makaroon sa ginatanaw nga mga rason na posible, mabahudong posibilidad na nag-ubra gijamang kat istorya kay bangod nga ni nga nalugi na banwa, na dispalko runday ka ng kwarta, kay pila pa ganito banwa rung ginbalik, no? Sa runday ka ng taong at kapital, sa runday ka ng mag-asawa.
14: Todo, aksyon.
15: No, mga katodo, based manda sa mga information, sa nagpadayon ka ng pagpangusisa, itaaton ka ng Altabas PNP. Hambang ito banwa, itry ka ng kapital kanda, nga banay, dati na akong naluko niyan. No, di na ka ng banwa, naging pabutsyag. That's why mabahudo na kayo nga pagpati nagagaong posible abi no nga base baga mana kung mag obra-obra kita ita aray ka nga senaryo ay hindi na kita paghinga buton hindi na kita pagagson ita aray ka nga ginbuuan ita kapital nga gamit sa runday ka nga negosyo.
14: Todo, aksyon.
15: No, kay kung natong karaban nga pamatian dong statement no itaray ka nga nagtao no kung kapital nga imaw mag-file man ka ita kaso. No, again, sa runday ka nga mag-asawa, mag-partner ka na kay parang live-in man nga na, no? Runday ka nga yaki nga magkatodo. Kay bangod gani nga kabahurong kwarta nga involved mga katodo. Ang istorya gada mang nanda, mga tao, sanda, ita 30 mil kada may una ka nga biyahe. No, mga katodo, kumbaga, kanugo, norong chansa, mga mana, pribilihyo nga ginsaligan ka, gintawan ka, ita makaroon kabahu ka nga kapital, kantidad. No, parang gamiton sa rekara nga negosyo.
14: Todo, aksyon.
15: No, mga katodo, that's why makaroon nga naga, mas pagid, no, nga nagbahor ng pagpati. No, itaanton ng mga otoridad. Mga katodo, nga kung una, mga spekulasyon lang, gabasi mana, drawing-drawing lang. So, makaroon, kumbaga, rumpila ka mga circumstantial evidence. Mga katodo, abays man sa nagagawa sa pagpangusis at aton ka mga otoridad, nga mas nga nagabaho nga nagabahong rung porsyento mga katodo nga may posibilidad nga nagadrama mga katodo ruday karaga negosyante.
14: Todo,
15: pero sa gapon man wag yung drone ginasit aside gapon no itatong karaga Altabas PNP kay mga katodo ginakuan gapon ginatratar sa gapon dung ginaclaim itry karaga negosyante kay kita mga katodo nagapati nga sa pag-abot iya sa ato nga probinsya taken na itry karaga mga katodo nga aanda nga amo nga nagpahuam kan dahit kwarta, naging kapital sa negosyo, masa nagandong tanan, masa yuran banwa, runday ka nga matutod nga nagkaginabo, asandig ka na banwa sa ginaklaim, itarunday ka nga misis, nga imaw, biktima ka na, itpagpangholda, pagpagpangkidnap, iya sa ato na probinsya katakit.
14: Aksyon!
15: No, kay prior para banwa nga manabo, pag ito pag ang makatodo nag-report sa may Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan, may mga information na kita banwa nga baton, mga katodo, humalin sa anton nga malay PNP. Nga parang, di ba ginatod na turuan na karang kwan, ginatod na naruan na karang pamilya sa may Katiklan port kay magauli sa may part kay ta Mindoro bago ma-report nga nangin missing, runday ka nga negosyante.
14: Toto,
15: ray ka makatodo rung pinagkabaga senaryo una. Sa namba na ton, may una lagi nga kuuna pang may makaduda lagi kay nagpadaga imat mensahe ito nga something nga parang naghambay imaw sa anak ko nga pamilya nga basi kung hindi na imaw ka na makauli.
14: Aksyon!
15: No, makatodo! Ha, that's why ginagpangutan naman to haman mana anuro oro problema.
14: Aksyon!
15: No, that's why tama ka importante banwa nga maresolbaro dahil ka nga kaso. No, kay gimpabutsa kita ito yung baga otoridad nga pag once nga mapamatudan banwa nga nag-aubra gadyamang iti istorya rondaya karang negosyante si Mrs. Aguana kagalibin partner nga posible banwa nakipagsabuatan ng katudo para mag-ubra ka tayo ray karang sinaryo.
14: Aksyon!
15: No, hindi gin mag-agang-agang raton nga Altabas PNP nga magpasaka karita kaso kay siyempre ginuyang mutarong chimpo itaton karang mga kapulisan nga magtutok mag-imbestigar mga katudo. Gimpapati bagamana sa uwat kamatuuran nga mga asugid as alens nga ginaklaim itry ka nga complainant mga katodo kasi hindi man nabi pwede ron nga hindi mag-imbestigar datong kaga mga otoridad mga katodo no, pero makaroon sa dagagan itry ka kaso mga katodo nga naguntad iya as alens itry ka nga misis ay min ko magapit tarong magapit nagid sa kamatuuran ang rurahi ka nga mga istorya komentot ato nga magigmanghod. Mga katodo, kapargas, iginamban na ito, nagligad. No, tag, una pa ang imaw nakitan, una sa may Bangkiruhan, part Linayasan sa Altabas. Mga katodo, kabasi baga? Mga katodo, basi-basi, pangita dati, no, kay, huwa pa man kita, mga katodo, ita, pilagin abi, ka mga makabig na ton, bagasihan. Nag-obra-obra, karabanwa, na istorya, parang dahil ka nga negosyante. Pero sa dahil ka nabanwa ng mga development magaroon, no, sa nasambi ka ng kaso, una, rung sa likwaot na statement nga hambar na, ginaklaim na sa kaistra si Kela, diskatiktan, patong magkato. Which is sa likwaot doon sa kuha ita CCTV, nga sa kay imaw sa series, naging kumpirmar itray ka nga konduktor, agsang ka vendor, una sa may barangay Katiklan, sa banwa kart malay mga kaabyanan.
14: Aksyon!
15: No, agang man na ito nga, mabalibara na ito, mapurilan na ito nung kuha ka CCTV. No, magkatudo kay doon ka na pinakamadasig makaroon nga magaserbi nga liabi ang makatudo nga magapamatuod saray ka nga managkaganabo kumbaga iya kapat imo nagkuhan sa aton ka nga probinsya at akan nagtao ka timo ita para isipan no siyempre kahit paano kabaga ka sa aton ka nga pumuyo
14: aksyon
15: no mga katudo saray ka nga insidente ka na. Agasa lang ba na ito may unagid nga kaakibat, no? Nga, posible nga pagpangatubangon pag once nga mapamatudan magkatodot ato nga mga otoridad. No, kay nagamba na ito, nagpabutsag na ito, manwaro, adako nga among, nagtaw nga kapital, nga mag-add to iya sa probinsya Takyan, mga katodo, para nga magpasaka itkaso, kay uwa ta imaw nagapati. Mga katodo nga imaw biktima, ita pagpang-hold up, o pagpangkidnap iya sa probinsya Katakan, mga katodo, kay makaroon nagagawa ana nga posible, naghimo kraita istorya, mga katodo, kay bangod gani nga rong kwarta, no? Haymin ko mabaho na rong kantidad, nga nabawas kato mga katodo, nga tayawuan, no? Sa runday ka nagpahugam, no? Ita kapital, sa runday ka nagnegosyante baga kaabyanan.
14: Aksyon!
15: Sa runday ka mga katodo, no? Kapag impormasyon ka na, no, ginatayaw na ito makatodo norong airport nga ginahimo makaroon ito nga Altabas PNP. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Abelardo Palmarong OIC akong Altabas Municipal Police Station kaya hindi man basta-basta nga makaroon niyang kadali harong haagyan ito nga mga otoridad. apugaw sa pagpaluap, kapoy, mga katodo halin sa altabas, pato katiklan ba balik-balik, para lamang nga makakalap, no ita mas pagid nga mabakod, ang mga ebidensya banwa, may kantanan sa matutuod nga ra, nga natabo, sa ginaklaim itray ka negosyante, nga imaw ging kidnap agin hold up, ama katodo, nga uwa agin imaw ita may hadumduman. No, mga katodo, kay sa suod ita siyam nga adlaw, gawa ka nga kaon-kaon. Siguro mahiyos ka, apat adlaw ka nga nga hindi ka kaon, panguya ka. No, tapos yung ginaklaim mo, nga una ka man gaihi sa imo ka nga panapton, una ka man nagahiko. Na which is, daya, waman da, mabusibarat ato ka mga otoridad. No, mga katodo, kumbaga, daya pala nga mga ginaklaim, no, ita ray ka nga complainant. Mingko pala isipan man niya, gisa aton ka nga mga otoridad.
14: Aksyon!
15: No, papagdumdum ito baga nga mingko pamatsagan, baga mingko bago ka pa naog series nga, wa ka na kasayod, ito baga ka nabu sa palibot.
14: Aksyon!
15: No, mga katodo, daya karoon pila ka baga senaryo makaroon, ah, mga katodo, may kantanan, saray ka nga mga updates or development, no, sa nasambi ka kaso, nga makaroon, padayon pa man, nga ginapadayon man itaton, ang mga otoridad.
14: Aksyon!
15: No, kita nagapati mga katodo nga hindi magbuhay, ang magbuha, agin ka matuuran. Now, sa nasambit ka na banwang ginaklaim, no? Kung nasambit ka na gamisis, no? Kay, kumbaga, hindi man dauna nga beses banwang, may makarakaraga sinaro, di ba? Kumatanda na ito. Ito sa may park ka rita banwang kataburwanga, ginalins naman, no? Nga, may kolektor, di ba? Dato, may kolektor the time. Ah, ginalins na, nag-report imo sa toga Burwanga PNP. Aga, mana, biktima mana, kung ka rita pagpanghold up.
14: Toto, aksyon!
15: Ay, matapos nga nagpangusisar, dato ka nga, ah, mga otoridad nagagawa. Ang aron na tabo, hold up me ta mga kaabyanan.
14: Aksyon!
15: So, kaya kaya kumbaga, dahil nga senaryo nga na posible nga gimplanuhan, no, mga katodo. Pero sa number na ton, doon ton nga mga otoridad, nagahimo pagin sa Gihapon, no, kay makaroon abi, huwag ita abi, ita may nakuha, no, nga bastante nga mga makabig na ton, suporta. Ang mga support sa statement, itry ka nga negosyante, nga may kamatuuran doon akong ginasugid kay Hagus Banwarong nakuha ang kopya try kaga CCTV sa likwaot ana Banwa sa ginaklaim na no, itry kaga babayi.
14: Toto, aksyon!
15: No, that's special. Palaisipan man sa atong kaga mga kapulisan. No, makatubisan nga, mapahaw na gandong porsyento nga amin ko makahambay bagaro atong kaga mga otoridad nga ningko makaduda kaya siyempre sa part ato kag pindi di masa pwede kag banwa nga magambagagi nga makaron kay anormal man do ba katodo no nga aldo nga una ro pagduda pero kinahanglan gid banwa nga may una sa daga mabuog nga mas pagid nga mabakod nga ebidensya baga katodo nga raya kara nga mga senaryo makaambay kita rayon nga drawing baga no mga katodo
14: aksyon.
15: So, paday ka mga katodo, ano rin pila karoon ka mga development dugang, no? Sa nagapaday ka pagpagusisa, no, ita aton ka altabas sa PNP, kay anytime, pag once nga makaabot iya, no, sa probinsya Takan, no, dito ka rin nga nagapahuam, itry ka kapital, mga katodo, sa rin ka negosyo nanda, nga makatao pag dugang nga statement, mga katodo, hey, di ka rin kita rin yung makabuo pag ito mga impormasyon, kasi mga kung may, that's why nga ni nga Roaton ka nga Altabas Pinpi nag-apilar man sa publiko kapinsada ka nga lugar ka kung madugang bagang magkatot mga information na o magkatodo nga sarang nga magkabulig sa investigation magkaroon ginahimo it aton nga mga otoridad
14: pampagana sa pananghalian todo aksyon
15: todo aksyon kaya bibiyo nga sa kay Madam Jennifer Riporin Andrade o nasa Manwa ka na ita Altabas
14: todo aksyon
15: una ka na Boyeta Yara, may mga pagpamati aga sa mga taga-balot Altabas na nag-monitor gin makarumbaw na hidlaw magkita magbalik una sa Banwat Altabas. No, ano, anong barangay ito ni Madam? Nalipat yun ang kay buhay na bikuwa kabalik una sa inyo karon nga baluarte.
14: Aksyon!
15: Sama na happy viewing ya, kay papang Bernie Javier. No, good PM Press. Shout out sa MMT of Aklan Chapter. No, may nag-monitor makaroon sa ito nga pagpangalagad kay Hermsi Pilayo Chongson. Good afternoon katodo. Happy viewing. No, may mga pagpamati. No, kay Hermsi Pilayo Chongson. Sa kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong. Oy, kasi nung rapol sa happy viewing, nagpamati man magkaroon ka mga panyempo sa ito kapagpagalagay. Kay Mananabas Valenzuela, may mga pagpamati sa Barangay San Ramon sa Banwa Itmalinaw.
14: Aksyon!
15: May 5 minutos Banwa, nagkatariwan sa oras kanita. Ala una, oras magkatodo aton sa Gabon Kinyo. Ita More Power Probiotic 8-in-1. Coffee Mix. Ato nga pagpanumalik ng reports ato nga mga todo reporters, balik ka na ton pagkatapos panit dugang nga baga pahanom dom.
14: Todo Aksyon.
11: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
16: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
17: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipikto sa itong gawas.
16: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ko niyo yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Alis sa tagapaga pangalaga sa tagapaga iliba na may 15 minutos banwa na kataliwan sa oras sita ala una.
4: Todo aksyon.
10: Oy, happy viewing kay Sir Mariano Salazar, gregang monitor sa tagapagpagalaga kay Jovel Zarino. Happy viewing kay Catherine Andy. Ana in budlay ko malabo ra to graga mata partnero. Catherine Indik, no? Ang nagamonitor sa Good PM, pa-shoutout sa Kalibo Mother Chapter National Council no, kay Ma'am Catherine Endik, no, ginagang monitor sa tagapang pangalagad. Oy, sa mga taga-barangay Talon, ha, sa Balot Altabas, meron tingin man magkaroon ni Migo Boyet. Wala ka pa basta si Migo Boyet, ha. May lagi nga pagkapamati, ha, happy happy birthday, ha, kay atong gidraga amigo. Happy viewing man kay Ma'am Jing Solina Torneno, nga always managapamati sa atong nga pag-ililiba. Kay Ma'am Sheila May Nabor, ha, kay classmate, no, Ma'am Sheila May Nabor Andrade, no, nagapang-imbitar ita ilaba sinaga. May alin una sa barangay Linabuan Zor sa Banga. Agang-agang ako kay nagauli ako inaga sa Banwa ita Nabas. So, may alumni na muna inaga, no, hashtag it's Adlaw karang Domingo. Direkta na ibang warulin niya ni Katodong Ruliboy Herrera, direkta sa atong municipio kita Banwa ita Karibo sa mga balita na tipon makaroon ka nagabagapan niya po. Standby Radyo Todo Live Report. Report. Live sa Karibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Ruli, pasok!
11: Sa...
10: Madyamali pa yun ka.
11: Okay. Sa Katodong Ruli, no, may gipatigang kagay na nga pre-bidding rong aton nga LGU Kalibo.
10: Mm-hmm.
11: Lagi sa aton nga Municipal Engineering Office, no? Ya sa fourth floor kung aton ka lang nga bago nga Municipal Law Building. Ang pre-bidding ay para sa tatlo ka mga barangay it Banwa it Kalibo para sa concreting of road. Pero mag-aagi kita lang sa kinatawag nga due process, no?
10: Mm-hmm.
11: Una, pre-bidding, then bidding and post-evaluation para sa pinaka-lowest bid, no? Then, kung ato nga bids and awards committee mag-recommendar for award ayon sa kung sino man nga nagdaog sa bidding
10: kapag-final. Mm-hmm.
11: So yan, nasambit nga concreting of road siya ay may kapit sa 240 meters, no? Sa tatlo ka barangay ra. Sa Patuglinar, kada barangay may 240 meters, no? Ano, Rubriones, Tigayon, Agmubo. May 2 million. 2 million mas Tigayon and 2 million man sa barangay Mubo.
10: Mm-hmm.
11: No? Para sa rin nga proyekto nga ginapahom kung aton nga local government unit. Doon lang, mag-aagi kita nagkakasibo nga prosesyo after the pre-bidding naging patigay o pre-bid naging patigay niya sa fourth floor kung ato nga LGU Kalibo. Sa piyas na bahin may mga development kita nga rong kontrata it ato nga local government unit sa Lord Kalibo para sa ato nga temporary public market ay mag-end kaya sa Kondio Katodong Rinald, no? Ag tumatapos yung kwankara rong anda kang kontrata hindi pa makasaylo rong ato yung mga bindo siya sa bago nga public market o mataana rong local government unit at maghimoy sa ka bago nga kontrata para ma-renew sa din magamit yapon rong ato yung karanya sa public market samtang wakasaga makasaylo yan sa ato nga bago nga Kalibo Public Market. Masayuran ng Katodong Rinaldo pinaka-development after siguro it meeting with Rotaplex by Saturday with the Honorable Mayor Juris Bautista Socro.
10: Mm-hmm.
11: Yun na lang rung nabuo natin yung mga schedule, no, of activity nga ginapatigayon it aton nga local government unit it Banwa at Kalibo Katodong Rinaldo para sa update information it aton yung mga pinalangga nagtag pa pati o kon mga kalibunod. So, initial report, no? Ano niya sa aton yung area of responsibility para makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
12: live. Report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo.
10: Abogin ka siya sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa Tuga Municipio kay Tabanwa Itakalibo sa pinakaraga balita ng imbasyada. Magkaroon ka naga hapon sa Anton niya pagpanganak.
12: Toto, aksyon.
10: Ay, may ka pagpamati sa kay Parikoy Professor Sandro Fernando na itaton niya Balete Bureau Fire. Garaga monitor, magkaroon ka naga pagpanyempo sa Anton niya pagpanganak.
12: Toto, aksyon.
10: Sa kay Kapitan John Kagawa John Fernandez na ita barangay istansya. na manog kapitan parang lapit na naman pinambuhan na lang kung madayon. Nagkapagpamati kay kagawad Jorge Fernandez na agunan sa kay pare ko Lionel Valencia nga nagapamati sa barangay Istansya sa Banwa Itakalibo. Check naman Banwa rulin niya ni Katodong Jesrel Nermar. Sana karoon nga pila ka mga police report sige na tipon. Sana karoon nga area may motorista pilason. Matapos nga mga aksidente sa Banwa Katabatan. Garode ka na Banwa, no? Senior citizen nagumos sa Banwa Itlibakaw. Sa yun taro detalye sa report ni Katodong Jesrel Nermar.
12: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Sa line 1, Katodong Jesrel with the report, please come in.
13: Katodong Reynald, ninaan ka rin sa ka-rider no, matapos ka ng ma-aksidente. Sana ka rin ginamaniyo ka ng motorsiklo na sa may barangay Angas na sa Banwa Itabatan pasado alas 2 sa kahapon. No, ita Mayo 6, katodong Reynald. Nung biktima mo, ang karaging panganan na itong mga otoridad kung sa sayin de ka ng 28 anyos noong gagaki aga residente Timora, katodong Reynald, no, ita Banwa Itabas. No, aga kung sa sayin, sunok ka sa MDRR mo Batan ay posible katodong Reynald no nga naka una kasi dagom no itama kililong karang ilim noon kung sabitan karang biktima kaya rason katodong Reynald sa pagkatumba no ito sabitan karang anong motor siklo may nagangkon man mura ita pila ka mga lastro katodong Reynald sa karang kinesara nga parte Chawas partikular ka sa nang butkon siko nakarang tuhod katodong Reynald ag sa may anak karang kilay pati mo sa nga dahi katodong Reynald din na nakaranangkon niya lastro matapos ka lang nga ma-aksidente kung siya na yung sigidang nag-responde mataano ratong karang MBR ang rumubatan gaging napatan niya katodong Reynald ita pauna ka lang pagbuong masabitan ka lang na biktima aging sigida manging transfer aging transpire no ito ka sa atong sa may bahin it Altabasa District Hospital para man sa nakaigo kara nga pagbungong katodong Reynald. Samtang dugang pangabalita sa may Banwa Matakarait Libakaw sa 62 anyos nga senior citizen katodong Reynald norong nagumos no sa may bahin karait barangay Pampango Libakaw no kahapon man na katodong Reynald ita kahapon na tabo. Kung sa same base report no ita itong karang NDR model sandara katodong Reynald na nag-responde no sa nasabitan karang insidente sa mga 5-25 katodong Reynald kahapon ay nakabaton sila tawag no magaling karasang ka concerned citizen no nga dunyan katodong Reynald may nagumos karang sa individual no, sa nasabitan karang lugar pagabot ka sa area katodong Reynald may nadatna na narayan ng biktima ang water ni katodong Reynald ita tawag na animo what are lipong ba katodong Reynald at tawag na what ba nag-response katodong Reynald so nagpatikali sa nakaraita na tawag ka ng cardiopulmonary situations o natawag na CPR at pagkatapos katodong Reynald pag CPR nang dahay ging insigilat na yung daga na sa may bahing karatibakaw municipal infirmary o biktima aga kay na ay ginatawagan ng katodong Reynald katodong ka ng MDR mo gipayo ka ng ita update regarding sa insidente kaso ay sa nakatodong Reynald katawag ka ng update ka ton nung kung abi ba nga base ba katodong Reynald kung imorais buwi pa ba nga o kung naging buwian ka katodong Reynald kita hugam ka ng kinabuhi dahil madyapilang minuto ta katodong Reynald norong nagtaligad bago ka na tawag ka na abot katodong ka mga rescue rescue area dahil medyo mga yun mura katodong rin sa Banwa mga ano sambitan ka nga area kaya yung medyo nalisdan man pagkara itong karang mga rescuers na basigun mga kung natawag ka nga mabot ka ano sambitan ka nga biktima pang doon na magbuhan ng update sa katodong Reynald kung kamusta rin nga nga biktima kung imabara isa pa dahil pang binabungong sa luna sa may bahay ka na ta diba ka municipal infirmary o kung nagibungyan yung mga katodong Reynald tanungan ka lang na buwi. So, parayan na siguro katodong Reynald at mga tipong report, maganda itong area of responsibility, no? Sa pag-checkerman, katodong Reynald, di ba, karang mga municipal police station, isa itong karang first district at second district, katodong Reynald, is medyo matutaway man, agaw mo karang mga madugogid no, mga insidente-accidente, nga girespondian, atong karang mga autoridad. Para sa todo action, ako man si katodong Gisrael Marmar, na Radyo Todo, kaibigan mo.
12: Radyo Todo, live! Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo balita, todo aksyon, awas balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
10: Abogin ka siya mat sa report ni katodong Jesrel Nermar, direkta sa Nakaruga area, daw sa Baing Karakong mga municipal police station, daw ya sa Tonya, probinsya, Kaitakan, daw sa Libakaw, ag aban wa kara itabata no reports na halin sa ato kagabag opisina daw ko nga MDRRMO mga kaagyanan.
12: May balita, may aksyon.
10: Sa nabilin sa manwa, ako mga minuto ito gagapang ililiba sa ito gagapang pagalagad. Ayos sa ito gagapala tuntunan na no, mga katodoro dahil ka nga concern yan, aton nga nabaton, gagina paabot ita aton na pilag ka mga motorista nga nagaagi di karon mga katodo sa may part it barangay Tabaaw no, sa Banwa Karitabang nga kay may una ka na Banwa nga gina-construct nga karsada. Sa hintaman mga katodorong senaryo una, no, ito nga daganon. Tapanto karita banwa at libakaw sa may park karita banwa karita banga na huwag ginagabuhay, nagakaguba, roday karaga akarsada. Aso, huwag matang mga katodo nagaagyan sa aton karaga mga motorista, no, kaya siyempre ginakaayad roday kakarsada, ginakonstruct mga katodo para nga at least kaya papano ay mabailuhan baga, no, roday karaga guba ang karsada. Pero concern ba lang ka na mga katodot aton kang maigmangod, especially kung just oras kat gabi eh. Although nga may mga signages kita banwa nga nakita, nagapaysayod abi no, nga may ongoing construction, itrayang ang karsada, o galing kong gabi eh banwa, hindi matagupangda no, kapin pa kong madasig yung pagpadagagan, itapila ka mga bihikulo. No, kaya iwangod na ni banwa nga uwa kat nagakaigo, ang iwag or madugom no, runday ka naga lugar. Based lang na mga katodo no, saging paabot ka nga mga concern. Na itaanton nga mga motorista una, di ba kung sa ato nga nikaraga mga national highway, na magkatodo kung may una karaga under construction na ito nga karsada, di ba may una kung ginabuta nga parang naiwag ko nga gablinker, nga mga ayok pa gang, makita mo na magkatodo, at least kayo papano, baga maging aware ikaw nga, makaroon ay may iya karaga na construct nga karsada, may ongoing construction. Ah, magkatodo nga para baga nga, makakuan man, magiyahan man do, ato nga mga umagagiro, ato nga mga motorista, na mga katodo nga at least malikawan ang ma-aksidente sa roday karaga lugar.
12: Todo, aksyon!
10: Na oray mga karaga mga katodo rong punto ito nga mga motorista ka. Siyempre, hindi kayo malikawan pagwas nga mapanuwanda banwa at ato nga maging manghod. Kapin pa makaroon nga pagwas nga may una karabanwa nga mapanuhan nga pwede karabanwa nga makapahamak abi, no? Sa safety at ato nga mga umagagi, ginahimo karoon, ginapost ang karaga mga social media account na no, kaysang bilog na makaroon banwa, nga mga pamaagi nga ginahimot anton nga mga igmanghod nga para nga matagupangdan aron pila ka mga concern nga anda karabanwa nga ginapaabot mga katodo sa pila ka mga ginaobserbaran man no sa aton nga mga daganon
12: aksyon
10: aso kamay mga katodo no nga matawaan bakit nagakaigo ito pagod dili na itong pagwaton gamay una pagita karabanwa nga mga motorista nga maaksidente mga katodo saka kita magbutang ita aksyon or mag-aaksyon sa laki nga concern nga ginapaabot itaton ng mga ipangon. Dagay bukod namang banwat sa bilog dahil what at lor nagpaabot ka ito itry ka information at wali may membro pa rin kita ka na banwat sa PNP nga nagpaabot man itry ka nga information mga katodo nga aga tama agad man ka delikado kay once one time nag-agi man ako una di ko nga lugar na munti ka nagin man ako kay wako tama na matupang dan kay madungan ni roday ka nga lugar may gani man na mahayag ako yung karaga headlight ako karaga sayakyan.
12: Aksyon.
10: No, makatodo sa kamayang matawat nagakaigo no, ito pangod na makaabot no, sa rekrang management, no, rekrang contractor, mga katodo, nga para at least no, malikawan, no, gabay una kita, gabay aksidente, nga mga motorista una sa nasambit nga lugar.
14: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, good.

0: punto la una y media ahora toca ahora se toca pagar la gacha toca pagar y liba aquí la cosa está para tiempo se toca pagar ya macaro que haga hapon ahora pila que la balita que marto maga bot wa tama tatar se toca pagar y liba hasta ya no se pila que la news en public apex program y trajo todo sa aklan ay kita que maga y libati asa lunes na karaga adlaw okay lim kita inaga no adla asta adlaw karaga sabado agad hindi kita maga hilibati no kay maga tender ani kita no ita alumni ada karon sa banwa kara itanabas ini bagi kita sebab pengen sa kangina ni katodong Roli Boy Herrera katodong ga Jasral Nermar partner dato sa technical science si katodong Jan Albert Dela Cruz ako magi ring katodong naging ka-action magkaroon kara ng hapon si katodong Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit

0: umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga

0: lahi, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang hindi.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulang po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Sarap nitong San Mig Litro. Share-share tayo sa litro na to, ah. Uy, Carl! Paabot naman ang kilaw. Uy,
10: Carl! Paabot naman ang lechon.
11: Uy, pakiabot, Carl, yung bopis, please.
9: Oh, eh, ba't di umaabot sa akin yung San Mig Litro? Uy, share nyo naman!
12: Pagbarkadahan, walang lamangan. Share-share sa San Mig Litro, kainan at tawanan. San Mig Litro, share sa sarap.
9: Pakiabot nga kay Carl yung bill.
11: Carl? Asan si Carl?
12: Drink responsibly. San Mig Litro. Punta na sa paboritong inuman o kainan at i-share. Drink responsibly.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 44 minutos. Sigo, nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: Shake your body. Nakakaloka. Good afternoon. Sangkama, Ida. Ito nga pang orason. Adlaw kita. Nga Webes, makaroon nga pet sa 7. Sa bulan, it Mayo Dagon 2016. Welcome! Sa ato nga pagpangalagan, of course, and still, ang dyan masin na jahon! Woo! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Maga ililiba kita hasta alas 3 rong oras sa hapon. Makaroon nga adlaw itwebes ang oras ang tunga nga pagpangalagad. Kung ato nga programa sa makaroon nga pang orason, masadya, makaugugot. Makaugugot. Nakakainis, nakaka-relax. Ah, lahat-lahat maramdaman mo sa programa natin mga palangga. But anyways, once again, ang akong gin nga pag-abi-abi kinyo tanantanan, it's ang kamahida ito nga pang orason sa nga pagpangalagad. Makaroon nga masingkal nga hapon it Webes. Hopefully, rung tanan, all's well. Nga nag-chillax-chillax na lang, syempre, kay well, mainit man magwarang, makaranga pang orason, mainit man mag maghangaw-hangaw. Mainit, maghangaw-hangaw. Oo, nakakapagod. Nakakaano din ito. Nakakapagod yung maglakad. Magwarang it mainit. Kasi mainit. Antayin yung mga medyo magtutahawro init. Mga 4:30. Actually, mga 4 ganit. Usually, mga karunya chim po. Maano pa, no? Masingkal parang init. So, rung pinaka the best. Good siguro, like gusto nyo mag-jogging, mag-walking. Yan, punta kayo sa Puok GT Port, sa mga diversion road. Kasi may diversion, hindi masyadong traffic, no? Or, although may mga sagakyan, pero hindi siya katulad sa mga highways naton, sa mga main roads, nga puno-puno gitrong sagakyan. At, well, kung gusto nyo, plano nyo nga mag-jogging, mag-walking, di ba? With your friends, with your loved ones, with your wife, with your husband, with your boyfriend, with your girlfriend. Or yung mga inaano nyo, nililigawan nyo, or yung mga crush nyo. Crush bata. Sa mga diversion rooms or sa Pook GT Port, punta kayo doon, dyan sa may seawall, sa Tambak. O, di ba? Malapit sa dagat, manami mag-relax. Dyan, sightseeing lang. No, malingaw ang kamor, inyong oras, nga hindi ang among kamo sagot yung panimagay, nga magkinulong sa kwarto, gastos kamo itikuryente, gain electric fan kamo, gain aircon kamo. Pinungko kamo na siya sa alam, pinamantaw i-TV, ay nako, nakakapagod kaya yan, di ba? So, para bigyan nyo rin naman ng relaxation ng inyong gawas, makahugag-hugag man rin inyo ang mga ugat-ugat, di ba? Warang kamo! Enjoy nyo rung manami nga tiyempo kahit kung pag-abuting uugan dati. Normal, mas stay at home gid kita. Kahit kung makaradi kainat, agaho, nag-ugan, di ba? Baskog rung ugan kaina. So, kapasagamat man, naghinugyaw man aki, rung aton niya mga tanom. Bao naghinugyaw. Oo, kaya nakasamit sa date ugan, my God! Rung mga lugar nga hindi maabot mo mabunyaganti because of the rain. Nga nagtugpa kainat, naghinugyaw man akiro, mga ano ito, halimunon, o kung ano lang ito, may mga may buhay na nagkikipaw-kipaw na nagkakabuhi, nga uwagid na abot itugan, kay uhaw na sandaman, kay magagundong hugta, ay di kainan nagugan, o ay di naghilinugyaw man akiro, mga hilamon, mga hilamon naghilinugyaw, o lipay man sa dakay na ano man tutugpaan, masada itugan kag ina, kaya na nga agahon, di ba nga, nagbasko gidrong ugan. And medyo nagkukal, nagtaho-taho man doon ano eh. Doon ato nga nabatsa ganyang init, it agahon pa, kaya agahon pa man nagugan kagina. So, di ba, ganun talaga ka, ganun tayo pinagpala ng Panginoon. Ganun siya kabalansi katon mga palangga. Doon ato nga Ginoo kay despite some, abilato kati, ano pa, summer season pa, di ba? Wa pa man it announcement ng aton nga weather bureau or the pag-asa nga nagasugod kita sa rainy season. Kay actually, kung manitaliwan niya mga dinagon, makarangang may ikot angani nag Sige, das at ana nga inuga na sige pag abot it June, July, no? Pero kita, although may mga panaka-naka man niya pag ulan, pero pag abot gid it mga otro adlaw niya nagasingka sa ithapon, ay masingka gid rong aton niya init. So drink more water to avoid dehydration. At the same time, nagakos man da imaw it sakit it ulo rong headache. Nagakos man imaw it sakit it uwo kung kulang kagun sa tubig. Kay lalo kung nagatrabaho ka, kay siyempre rong aton niya gawas, maabo nga porsyento ko parte ko aton niya gawas is water. So, kung makuangan ka itubi sa gawas, di mo siyempre nahugasan ka, na nagaihi ka, di dapat ma-replenish yun imaw. Doon nagagawa nga tubi, nga immortal toxin sa gawas natom, di dapat ma-replenish imaw para rong aton yung man niya, balik ko man rong aton niya, volume it water sa aton yung body. Oh. O diba, so kinahanggan naton niya mag-drink more water every day, lalo na't kung rin siyempre po naton na nainit. Alam ko na rin iba hindi sila use mag-ininom git itubi, no? Kay mas gina-prefer rin iba rin mga sodas, mga fruit juices, yung mga matatamis na mga inumin na malamig, fruit shakes na more on sugar, o diba? So, pero ginauhaw ka man gihapon, unlike it ana kung, pero di ba sometimes yung ginahanghang kagit imana nga ron hunga, hindi it ana maumpawan it pag inom itubi raw imo nga kuohawon. Uy, mana nag-usig, gita mana ra ako niya ginawa, mana ikamigami, gita mana nga soft drink. Ay, nako nga lamang, bisa na nabakotaray mo nga iwas man baga. Bisan na magkutaray mo nga kagustuhan ng disiplinaho, hindi mo nga sarili, pero lalo kung ano, lalo kung may mga tentasyon sa palibot, mabaga ho nga. Dapat kimo kung may mga makaroon ka nga disiplina sa sarili mo, kat magayo kagin imo sa bagakan. Eh, syempre, kung isipon mo nga, hindi ko na ako mag-inom ng soft drinks, kaya kagayo-gayo, mananing tindahan, ito nga baka. Pilapat anang ka kilometro sag makaabot ako to gauyon patakot baktas kayo manakot sa kakyan. O diba doon gusto mga disiplina sa sarili mo nga hindi ka mag-inom with soft drinks madugaan kagin marit gana kaysa kagayon kung tindahan dapat makaroon pero kung sa kaliwat kanan sa printi sa likod mo mga tindahan gabaligyan soft drinks. Yung pagguha mo mala sa inyo nga bagay yung namalong tindahan ay hati gaban-gaban matintar kagin. Anyways, ako ba lang dun kay may mga chimpogit ang matuon. Okay naman, mag-inom kahit soft drinks once ay every 2 weeks. Kaya nyo. Sa mga mahilig mag-soft drinks, kaya nyo na once in every 2 weeks, uminom, ro-roin nyo ang pag-inom it soft drinks. I doubt na kakayanan nyo yan. Lalo kung makaroon chimpo nga mainit, no? Manamigit akong manami kita kun ama ko tay naganami kita ra mga pamatsya kun makainom ka it soft drinks kuno ba kuno. Ako gina ano-ano ko kid kun ta ginam gina control ko pero medyo ano ana medyo gina ano ba ko gid man ako it nang asing ginatawag nga addict kid ba na sa soft drinks no pero mayroon kita ang time nga ako ginauhaw ka ngaroon ngaroon ginausit aman ako imong panlasa kung imong ginhaway lasa it soft drinks ba. Ay, naku nga naman talaga. Kaya kung amat, ginalikawan ko ganyan magpanaog. Kaya kung magpanaog, kita ko na si Pingping sa dago. Pingke. Gabaligyan, soft drinks. Natitintar ka, kid. Oo, kawin pa ko na buo. Nagkalamig-lamig, gina, ma'am, bro, soft drinks. Natitintar ka man niya mag-ano. Natitintar ka man niya mag-inom dun. Sambilan kami kagamig-gamig. Kaya init-init ng chimpo. Ngayon kung amat, ginalikawan ko lang ang magpanaog para hindi masambilan it soft drinks. But anyways, ako malang mga palangga kay sa aton niya, aton baga nga kwan, aton nga gawas nga rasa na hambang tagani. Diba? Sa panyimpo, makaroon hay, ay nako. Hindi talaga natin alam, no? Riba na to niya magkakilaga, nakikibot yun lang kita, ala, o man mana imo to nagmasakit? O man mana to ako, o man kita kabati nga nagmasakit imo, diba? Kikibot ka lang, ay sus, basi nakakandila, o anaro anang pamilya. Ano nga profile pic, ana kandila, ro kikibot ko lang. Hala nagmasakit imaw, tumi chuwa man. See? So, hagungan ta gid rong gawas naton. But syempre andun pa rin ginambabaga naton yam. Una man kita sa punto nga pag talagang oras mo na, ayun na talaga yun. Then the bottom line, yeah, then the bottom line. Pero, hindi po, wala pong nababawal sa atin na mag-ingat. Ingatan natin, alagaan o atin. Yung gawa, syempre, ano man, at least hindi ka nag-suffer nga nagmasakit, ikaw, because sa imong pagiging kwan, pagkos sa imong pagiging pabaya sa imong sarili, kung naduwa ka man sa iba, ba't kalibutan, at least wala ka nag-suffer, it masakit. Wala ka baga nga nagpabugat sa pamilya mo, or ikaw mismo, wala ka na-stress because of your, ano, no? Pamatyag nga bukod it manami. Kay diba? Ibabugat gid man sa imong pamatyag bukod manami, pamatyag mo natural. Alangan man. Sino man abi mo sakiton nga nagiging okay ra pamatyag man kung masakit ka natural. Normal gid ani mo mabatyagan nga ano? Normal mo nga mabatyagan nga maugan ra imong pamatyag kay may masakit ka gani stressful ka pa, gainisip ka. Oh, nasi-stress ka sa mga pangyayari sa buhay-buhay. Do yun dang ginahambang naton mga palangga, di ba? Nga kinahangan gid naton yung hagungan naton ng aton nga gawas. Aton una ka mga gwapo kuno nga mga ano, nga mga gwapohon nga mga ano gani ra ho? Nga amigo nasa Extreme Appliance Kalibo branch sa idagom namon kamong opisina. Nga nagamonitor all mga taga Skyro, kuno gwapong Skyro ya sa Extreme charot, wow charot. May pa charot charot kapag nalalaman na. But anyways mga palangga, sa mga may gustong may i-greet, i-shout out sa pagpangalagad natin, feel free, wag po kayong mahiya, walang bayad yan. Hangga't gusto nyo kamugang gidrong ayawan, pag gusto yung ginawa nyo, unlimited drone. Hanggat kaya nyo nga mag-type, hanggat may kusog kabaskog ka mo. Nga na ba kusog kabaskog? Sa inyo nga gawas, bahala ka mo! Send yun rin yung mga greetings or pa-shoutouts at nga pagpangalagad. Makaroon nga and love ito Webes, mga palangga. Kays at nga pag sa ato niya programa, syempre ato din pagkatawa nito oras nga mag-greet ka mo. Okay? Nga mabasa rin inyo nga mga greetings sa aton nga programa. Sa akong galiuna nga mga kasimaryo sa Barangay Baybay. Sa Banwa at Makata, hello sa akong nga mga kasimaryo dyan. Sa Barangay Baybay, good afternoon kids. Sa mga taga Banwa at Makato. Sa 327 barangay nga nagabilog kung ating nga probinsya. Nanay Chita Sorso na sa may Barangay Undoy sa Banwa at Ibahay na ay may raigid nga hapon. Pero syempre sa aton nga mga tagatapan ita opisina, gobyerno man or privado nga nagamonitor sa pagpangalagad na mayad-ayad man nga afternoon. Una kinyo tanan-tananan, welcome sa aton nga pagpangalagad mga palangga. Ay nako, nataktak na rong ano mga adlaw sa bugan it mayo, parang ginasipad-sipad yang gid mula mayo ano sino fiesta makaron sa Burwanga. Wami kita it ko digo it listahan ya rai sa iranya man ato da kami nag-invite katon. Sa iranya man ato nga fiesta sa adaga lugar kami nag-invite pero kung mat nag-invite iwagi dron eh. Wagi kita ito sa iranya fiesta kung wag kita katon it nag-invite maliban na gid sa mga lugar nga familiar katon eh nga side katon ko side ko rin ang pet site at ang mga fiesta but kung ano man yung mga celebration today enjoy fiesta man yan, birthday man yan, anniversary or kung ano man yung mga celebration of life rin yung gonna celebrate today just enjoy the day, okay? Magiging malipayon yung kamo sa inyo nga pag-enjoy and then matapos rong adlaw nga may mga ngiti pa rin kayo sa inyong mga labi kahit buta sa inyong mga bulsa. Ay nako, advance happy Mother's Day to all mothers, to all mothers in the world of course, especially gid kakon. Unahon ko pa birong ibang yaman ako. Sa ano yan? Yung Mother's Day natin on May 10, no? Second Sunday of the month of May. Every second Sunday ataran ang ano no, ang Mother's Day kasi yung Father's Day naman every third Sunday of May din ba ang Father's Day or June? Nalipat na ako. Wala kasi akong ginig. Ano ba yung Father's Day, June or May? Mother's Day kasi May. Oo, May talaga yan. Parang nag-confuse ako sa Father's Day. Na-confuse ako. Na-confuse ako sa Father's Day. Nakakaloka. But anyways, sa tanan niya mga motherhood out there, nagatamyagit ako, it's ang ka-advance niya. Happy Mother's Day, katong tanan-tanan. Wala na ako masasabi pa pag sinabi mong mother, no? Hindi naman, alam niyo po, hindi naman ibig sabihin na kesyo, hindi mo anak biologically, or hindi galing sa'yo, ay hindi ka na matatawag na nanay. Ang pagiging nanay po, ay hindi po yan nasusukat sa kung ikaw ang lumuwal ng isang bata or ng bata na inaalagaan mo or minahal mo or itinuring mo ng isang anak. Tayo po ay, di ba, maituturing na isang nanay, di ba, hindi lamang dahil na iniluwal mo ang isang sanggol. Pwede kang magiging nanay sa iyong mga pamangkin, pwede kang magiging nanay sa iyong mga kamag-anak, o di ba? Pwede kang magiging nanay. Hindi po yan na ano lang. Hindi po ang pagiging nanay, hindi po nasusukat sa may iniluwal kang sanggol o may iniluwal kang bata. Yun po yun. Dahil ang puso ng pagiging ina ay hindi po dyan nako-confine lang sa ganong klaseng scenario. Dahil ang pagiging ina ay kung paano mo yan pinaparamdam ang pagmamahal sa mga taong nagiging parte ng iyong buhay. Yan po. Pero siyempre usually, ang sineselebrate at pag sinabi nating Mother's Day is more on mother and children na relationship. Yan. Mother and children relationship. Yun po yung usual na sineselebrate ng pagdating ng Mother's Day. But anyways, mga palangga, to all the mothers out there nga nag-monitor sa pagpangalagad naton or uwa man, Happy Mother's Day in advance on Sunday sa ating lahat. May 10. Yay! Ay, nako nga naman. Sa ato nila nga mga viewers and listeners sa Mekalibo Shopping Center, mayan ay gid nga hapon sa mga taga-Kalibo Public Market, sa naton niya mga markets nga nag-monitor sa pagpangalagad na makaroon niya adlaw. Ita Webes, mayan ay man niya afternoon sa mga terminal naton. Sa Eastern and Western side, kaat nga probinsya at Aklan, mayad-ayad ba niya afternoon? Katon, tanan-tanan sa atin niya mga drivers with lovers, ingat-ingat lang po, iwasan po natin ang pagiging mainitin ng ulo habang nasa kalye. Kasi posible tayong magkakaroon ng ano dyan, kaaway. O diba, nabasa niya man siguro, narinig niyo nakaraang araw. Because of, you know, may mga sitwasyon talaga nga, may mga sitwasyon yan, wamay ko tanim mo, ginit pa ngayon, pero nangyayari naman, tulad ng isang siklista nga to, yung nagbabike, nakita nyo naman siguro sa CCTV, social media, mga na-post na yan, yan na po yung mga nagkakalat online na rin na CCTV footage na sinong binayo, a tricycle driver, dung isang ka-siklista nga to nga yung paglikuan niya ba, pag-u-turn niya nung sa traffic, para sa traffic light banda dyan, siguro sa may crossing to area, no? Siguro nasagi na, parang nasagi na naroana nga ano ba nga, anong likod nga parte at bike, siyempre nag-react rong siklista eh. O, yung parang umalasa din ang boses na ikinairita din yung driver, tirong driver, yung tricycle, pumabinit, na naog sana nga tricycle, and din talagang, hindi na, waman abi audio sa CCTV, pero nakitaan mo lang sa action na sinuntok niya yung siklista. O, diba? So, kung pa, iralo na ito, init it ugo, while una kita sa mga kalsadahon, digid maiwasan nga may mga gulo or misunderstanding, pero, ano lang, kalma lang ka mo kay pag sa karsada, you know, hindi mo, hindi mo man asuhito, rikarundo mga tao nga kaibahan mo. So, ingat lang gid, iwas lang gid sa mga sitwasyon, no? Or magdahan ka man dun eh, kasi syempre imong kaibahan sa karsada, nagadahan, gani nga para, hindi mata makapermerisyo it, kapwa na motorista, or una sa karsada, tapos ikaw hindi mo magdahan. Diba nga? Rimo nga kaibahan sa karsada nga ron ay kuntudo dahan sa daro niya hindi makapervisyos at nga isig ka motorista nga masagi man lang or ma- eh hindi man ham Hindi ba nga makapamirwisyo ka, makabunggo ka, oh. Ma'am, hassle yan lalo kung nagadali ka. Eh, kitawagan ka pat pulis. May kuta ko na imo nga ka, ko imo nga ka, nakasagian ay pwede nyo lang, ma'am, ba nga okay lang, pre, pag-isulyahan, tanalara, pre, kay, di ba? Ay, kung mag-insist mo, ay, hindi, karo niya, anay, ugata kayo, oh, nagasgasan, no, ako niya, bago nga, buo nga, sagakyan, ugatong tarong pulis, ay, hassle on your part, kung nagadali ikaw. So, walang problema kung naghahagong kita sa karsada. Di ba? Bukot imo, ro karsada, nga ron, bukot imo, isaga, ro'yun, hay, para sa tanan, nga mga motorista nga nagaagi sa karsada nga ko nagahagong sanda ikaw mismo maghagong man kay isang dilog malangrong ato niya kabuhi wa man dait ng kwan wa man dait ng spare wa matreserba rot kabuhi nato niya ra ikaw hindi kat imo maghagong hay dapat may sarili kat imong karsada di ba kung ayaw mong maperwisyo sa karsada ti may sarili kat dapat yung karsada kung gusto mo tabaghinaras haras ito balat di mo magtinambling kamat imo. Mabinalintong kamat imo kundi maubra ka sarili mong karsana. Uro yung tara imo ang gusto sa kabuhi mo. Gusto nga mag-dive-dive kamat imo or inumpat kamat imo sa konsiin mo. Gusto nga magumpat, ibalat imo. Basta wakat imo it may madagahig ang maperwisyo nga kapwa mo motorista. Yun lang kasimple. Oh. Pero since nga nag-share kita tanan at karsada nga ron, lalo kung may sagakyan ikaw, iti kung nagadahan sa tagdahan ka man, kung gaminor sa daminor ka man, kaya gani nga every time ginangaraga drive ka mo, inyong ginpirming konsentrasyon, nagriyong pananawan sa inyong ginasundan niya sagakyan, kay sige ka muli lingot-lingot, waka mo kasayod niya nag-stoplight na gali, nag-minor yun gali rong inyo nga ginasundan niya sagakyan, te, maka-minor ka pa, haro niya, hagos ang danga, una ro imo nga distansya, maka-minor ka, pero bungguan mo gihapon di imong ginasundan. Ikaw, gito may isa, garo na ikaw nagbunggo, ikaw sa likod. Ah, di ba? So, although disgrasya, di man natin matuod, malikawan kung amat, pero, di ba, mas wag gihapon, it may makatupong kung nagadahan kita sa aton nga pagmaneho sa kalsada, isipo naton, nga kung nagaingat, rung imong kapwa motorista, dapat ikaw mag-ingat ka man. Kay pagarias mala kamo nga nag-value kung inyo nga mga kabuhi kay kung di disgrasya nga ron ha ay it's either hospital ka or cemeteryo imo nga agtunan or resulta it disgrasya okay so ro ilang gid siguro para matawhay man ro ato nya pag sinagayo adlaw-adlaw nga daan kita nga nagabiyahe importante gid nga ro ato nya kabuhi ginatugyan tagid sa Ginoo or protection it Ginoo dapat aton gid nga pangayoon everyday lalo pag nagabiyahe kita no even gani nagacommute ka hindi ka man exempted basta nagabiyahe ka eh di pa di man exempted sa kwan ah sa disgrasya pero ro importante exempted man kita or hindi nga wa man ganit exempted sa disgrasya. Pagalinta sa bagay, itugyan tara akong kabuhi sa Ginoo kay kung group protection ang Ginoo, kung ato niya kabuhi ginatugyan ta sa Ginoo, ano man natabo katon sa tunga kung ato niya pagbiyahe, di ba? Ginoo nakasayod kung ano rong magiging resulta. It ato niya pamanawon sa ato niya paghalin sa ato niya mga panimagay. Yun lang po naman. Simple nga padumdum para sa aton nga mga kaigmanghuran nga kun amat man na nalilipat man baka kita sa sobra man aton nga dali bisan nga maghabag kita sa Ginoo nga Lord proteksyonan mo gidro ako nya pagbiyahe nga ra kabay pa nga makaabot ako it's safe sa ako nya ginaagtunan hindi nga naton masambit may nalilipatan ka pagani nga dagahon nga bagon sa kasakoon mo nga baka biyahe ka gagi makaabot kasi imong ginaagtunan nakakaloka. Obe, si Erika ko na ginasampit na ako nga magkanta to sa dagom. Tapos programa ko, makanta ko na. Nakakaloka. Pagkatapos ko itako niya programa, Erika, baby girl, pariente kay Dilacros si Erika. Manaog ako ko na kay ako niya maikondisyon ako niya limo kami ako niya man niya derby sa mabot niya Domingo ba derby? Manok ka. May derby. Manok lang ang peg kasi may derby. Nakakaloka. Alright, sige, may 9 minutos na nagtaliwan sa oras alas 2. Sa ating magpangalagad, mga balangga, makaroon niya adlaw it ng ano, makaroon niya adlaw it, Webes, kahapon ba ako kaprograma kay may ako niya, may mga estudyante iyahalin sa Northwestern Visayan Colleges or NVC, mga AB Communication Students, nga nag-tour iya kahapon sa opisina, sa station. So since karong andang course is related sa ano eh, like broadcasting or kung ano man andang magiging, ano gani nga raw, kung ano man andang magiging kasadlakan o kapalaran in the near future after they graduated sa andang kurso sa NVC. Well, at least, dyan na familiar yun sa operations here at Sangka Radio Station, no? Actually, rung todo sa bukomat sa pagbinugaw, pero samdilog na kami permis sa ginaano, maliban sa magapit abing a station. Samdilog na permis dong, ano, dong Radio Todo, nga ginakagangkagan it mga estudyante nga agtunan. And, ginapili nga iya sa daga mag on the job training mga OJT. Actually rong iba naman yung mga staff iya sa todo is dati naman yung mga OJTs ron. So that time nga naga usi kami it mga empleyado, nag-hire kami, hindi na kami nag-announce kundi kami na ang naghanap sa kanila. Kasi during the OJT makikita not anymore anang capacity, abilidad, anang diskarte, at sangka OJT, no, kung talagang marunong siyang gumawa ng palita, kung may potential dong anang halimog, the way he or she delivers, like, kung may andang mga actual nga reporting, something like that, no? So, makita mo tayo, ni mga potential, it's sangka tawo, no? During their OJT. So, kahapon, dong mga inunga to, actually, first year po, amang sanda. So, nag-tour sa daya kahapon. Maliit lang naman doon opisina. So, it will take, siguro almost 1 hour. Kati may akon pa nga sa kiriti nga lecture man kan doon. Medyo nag-program man ako kahapon. Although hindi siya live. Pero, may actual gitana ako nga audience kahapon. Okay, sa mga inunga. And hopefully, no, sandaro magiging future. Sandaro mga future ng mga batikan niya magiging mabaylo sa mga kilaga ng mga media personalities here sa Aklan, di ba? Sandarong mga future ng mga kilaga ng aga respetado ng mga journalist, a broadcaster nga mabatian ninyo sa radyo, makita niyo sa television, or inyo sambilog man sa magiging hangaan in the near future once nga mag-decide sa danga disidihagi na daro mag-intra o pumasok sa media industry. Pero ako niya, o nga, ginambang na ako, ginakutan ako. Kung ako na ginakutan na, ma'am, banana, ano ba raan mong gusto nga buo na ako niya course pag mag-college ko ni ma'am? Ano na ako, ikaw taron mag-decide, ikaw taro nakaside sa imo nga ikasarang kung ano rong kaya ni mo nga buo niya kurso sa pag college ni mo. Rang ako tanabi imaw kung ano ko nung course ra na nga buon kung mag college imaw, ginakutan na na ako. Although may ginasuggest man ka na ako, pero banana is basi hindi ko na nakakayan, wapaganim ako ni mo na. Basi hindi ko na nakakaya, ban akong mag ano ka mag kuha ka ng law. Hindi ka na imawa. Wala ko na, hindi mag-ano ka nalang, mag-nurse ka. Hadlo ka naman ako mas sa injection, agali. Ay, mga hindi mag-police ka. Hindi man naman police. Diba, mag-ano ka nalang, kuha ka ng tourism, mag-flight attendant kasi may height ka, maganda ka naman. Ano. Pwede rin, sabi niya gano'n. Pero gusto ko gitama na mga magkaroon man ako it, ano, sarili ko tama na nga, salon. Wow, Ginoo kong Diyos. Ay, kasi tology. Oh, malay mo, di ba? Oh, mahilig ka ba imaw rin sa ano? Mahilig ka mong magpagwapa. Ako niya o nga. Kita niyo man siguro sa kung mga friends ko sa Facebook. Proud kita ko sa o ako nagkagwapa. Ganda. Pero syempre nanay, natural lang pa kung mga gawa ay ring unga. Gwapa. Gwapa kita ra ako niya o nga. Mahilig ka niya mag-ayos-ayos sa anang itsura. So, kung naman ganyan mo pa kakong doon nagkakwan. Ma, maglagay ka ng ganito para hindi masyado. Kaya kung paano kami karon niya daiwa, bisan hauna pa imaron it. Hauna pa imaron it preparar. Ay, ako gihapon na una itapos, why? Kaya abo-abo po tara na nga mga seremonyas, karoon niya ginaobra sa anang nga itsura, kung ano po tara mga ginapinahid-pahid. Ayaw mo na ako at binahid niya sa anang parcel sa TikTok. Ay, nakakaloka nga makamataan. But anyways, di ba? So, syempre, bilang ina, agdagag-bayan yung mga unga, naila ka man niya, makita rin mga unga, nga presentable man, yung bang maayos sa itsura. Diba, kantigo mag-ayos ana nga sarili, 'di ba? Kung naman kita nga mga nanay, lalo kung may mga unga kita nga ra nga parang walang alam kung paano nang kung paano nila ayos yung sarili nila. Kita mismo nagasugo. Ay, magpupunod like ka man, abi. Kadagaga kay mga tao pero dalawa rin kitsura, medyo dugyot ka. Ay, rako niya unga nga ron. Hindi ako kay, di ko na kailangan sabihin niya, ay, magpunod like ka. Or ayusin mo yung itsura mo, hindi na kailangan. Kasi nagakusa agad, ana, Emma. So, but anyways, 'di ba? So, nagtun kita sa runyo istorya. Kahapon ako programa because of kahapon yan may nag-tour yung mga students sa ano, sa opisina. But syempre, sa promise ko matana, di ba? Kung programa kung ako, umpisa ko. Laya nga rin nga Mayo. Anyway, sige ah! May 16 minutos ko nagtaliwan sa oras. It alas 2. Sa aton niya pagpangalagad, mga palangga. Bago kita mag-post for a commercial break, of course, ito po muna yung ating katanungan ngayong hapon. It's very intriguing question. I know, yung iba magtataas ng kilay. Yung iba na nakaka-relate nito. Yung iba na personally they experience this kind of situation. Siguro may ambagid talaga ka mo, no? Diba? Alright, ito po yung ating katanungan for the sake of discussion lang ha. And magiging topic natin this afternoon, wala po ako ditong, wa ako karait may wa ako karait may intention or anything ha. So, inyong magiging sabat, it depends on your opinion and understanding sa mga situation. And I know hindi naman ito bago sa sosyedad nga nagkaganabo. Ito po yung katanungan na hopefully magiging open-minded lang tayo sa pagsagot sa ganitong klaseng tanong. Sa isang sitwasyon, sa isang sitwasyon ng isang lalaki at isang babae, yan. Isang lalaki at isang babae. Ito na lang direct, wala na tayong ibang mga pasikot-sikot pa. Sino ang may kasalanan kung meron man? Ang kabet or ang nangabet? Yun lang. O diba, para kinyo, sino ang may kasalanan kung mayroon may talagang may kasalanan? Sino ang may kasalanan? Let's be direct to the point. Sino ang may kasalanan? Yung kabet or yung nangabet? Pag-uusapan natin yan mga palangga, of course, babasahin natin yung inyong mga greetings and shoutouts at yung pagpangalagad. Pagkatapos, ginagamang at important yung mga reminders, kindly stand by.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang tingsan at eh. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi eh. Kaya ag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang isang magunta, E3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
8: E3Bio. Ang E3. Yung may BCO. Yung may E3.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
12: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
13: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
12: Mm-hmm.
13: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

ato niya pagpanganagad. Wag ito si partner na nagatimbrik. Ako niya tapos nagilang commercial. Sige, tara ako niya. Dumam ka, Fiona, sa imo ka hugot. Hindi ka mag- Hindi ka mag-itari mga sin... Hindi ka mag-itari mga sinyas. Sa mga bagong idea, mga nakabukas inyo mga monitor, well, di pa naman uli ang lahat. May oras pa ka mo para nga makibag-iba sa pagpangalagad ta kay hasta pa man kira alas 3 at yung pagpangalagad sa makaroon niya hapon. Oras sa tin sa inyo. Oo nga ni, ay madugom ka nga ni una, paano ko makita? Atin sa inyo na More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix! Alright! Alam niyo. Ang kape talagang masarap kasama, mainit man or malamig ang panahon. Kasi hindi po siya yung kape na nakapagpapasama ng pakiramdam. O diba may mga kape gidmanya kung pag nakainom ka it din yung klase it kape is anong tendency sa talaga hila bring suksukan. Tapos sige tinalig ab ka nga wa matagagawa nga hangin. O tapos sige sa kay tray mo nga sikmura something like that. Pero itong More Power mga palangga, wala ka talagang masasabi kundi sabi mo, grabe as in, para akong nasa heaven. Eh kasi masarap yung pakiramdam mo eh. Manami rin mo nga pamatsya because kung anong epekto it kape nga na inom mo, nga More Power. Kay bangod sa malunggay, sa anang ampalaya, sa turmeric, sa stevia, okay, serpentina, nga una mismo sa kape. Nga rin daan ang ingrediente. And kahit i-research nyo pa yan kung ano raan ang mga vitamin content, ibuduin nga mga ingredients like kung turmeric. Turmeric, malunggay, ampalaya, my God. Kahit i-research nyo yan, sila lang magsasabi sa inyo kung anong binipisyo. Rung manami nga binipisyo ay nga dugot sa aton nga gawas once nga rin din o aton nga ginainom or ginakaon. Diba? So, concentrated na yan mga palangga. Dungduga it malunggay, rungduga. Rung yun dun, puro sa da, puro ana ron yung mga ano. Puro ana nga mga duga it mga ingredients nga ako nga gin-mention, nga gin-powderize. Ginhimo siyang liquid. Kasi puga mo ana ron nga katas. And then dung liquid, ginhimo nga solid. That is why nga gin-powderize siya with organic coffee. So, pure, ano talaga siya? Concentrated. Ngan. Nga anang katas it, malunggay, turmeric, stevia, ampalaya, okay, with ginseng pa yan. Meron siyang creamer, pero non-fat siya. Meron siyang kape, and the kape na gingamit is organic. So, saan ka pa? Maganda manami sa pamatsyagan, manami sa gawas naton, lalo-lalo na sa may mga problema sa andanga, everyday bowel movement. Diba? Sa inyo nga pagbawas everyday, kung nagka-problema ka mo, dayawang adlaw, tatlong adlaw, nahirapan kayong maglabas ng dumi sa katawan ninyo, try nyo. I-try nyo. Wala po yan siyang masamang epekto sa katawan natin. Try nyo kahit pa sa shay lang muna. Saka kayo bumili ng box pag talagang sa kayo mismo, sa inyong sarili, makapamatuod nga the best talaga yung epekto ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available sa mga banwang ay gamansyon ko tangalan sa Jojo Store. Una sa Makato sa Bilyoni Store. Dala sa poblasyon doon na. Una sa Lezo. Sa Lezo Multipurpose Cooperative, sino bang hindi nakakakilala dyan, nakakaalam dyan sa Lezo Multipurpose Cooperative sa Banwa at Lezo? Una, madin sa Lezo Public Market. May pass drugstore sa Poblasyon Kalibo. Ina sa Cherry and Alex Lichin House sa May Lagin Banwa East. Sa unahan, pag inanakon sa Bulwang. Una sa Carl's Pharmacy sa the Bulwang Branch. Kalibo, ina sa shopping center sa ANC Drugstore and Carl's Pharmacy Kalibo Branch. And of course, sa May Regalado, Dong Trahi Pharmacy. Trahi Pharmacy sa Regalado, sa may St. Anne's Pharmacy, una sa may Mabini, una sa

oras na para ako niya pagatawa ni Chempor ang ato niya mga palaot washers. Nakainap pa nag-say hi sa ato niya magpakalagan wakaroon niya at lawin to webes. Again, our question for the benefits of mga late tuners. Sa ato niya pagpakalagan, sino ang may kasalanan? Tumuron yun natin sa sabata kung sino may kasalanan. Sino ang may kasalanan? Ang kabit or ang nangabit? Bahala kayo kung sino sa tingin nyo ang may kasalanan sa ganong klaseng situation. Okay. And syempre support your answer. Kung sinabi nyo, ay titela syempre may sayarong kabit. Eh ba't pumatol siya? Eh yung iba naman, eh syempre titela yung nangabit, eh yung may kasalanan yung nangabit. Eh kung hindi naman siya kasi kung nakonsentro siya na siya sasawa, hindi siya na nangabit. Supportahan nyo yung sagot nyo para may pag-usapan tayo. Hi John, good afternoon. Okay, good afternoon Tita Lil. Sandal pala at wasers around the world. Thank you so much, good John. Good day everyone. Kabay nga sa mayad na kahimtangan rong tanan. Set back, relax, and enjoy the show. And enjoy the show. Gusto ko sa Jetty Port pag sunrise. Ambag ko abi kaina hay ano kung gusto niyo nga mag-walking, mag-jogging or just simple ano lang palipas oras lang, 'di ba? Hindi naman as in gusto niyo talagang mag-workout or what, mag-exercise or what. Gusto niyo lang talagang wala lang lipas oras lang. Kasi mainit naman sa bahay, wala namang ginagawa, boring din. Pwede kayong gumala doon, punta kayo doon kung malapit lang din naman na kayo. Sabi ni June, gusto ko sa Jetty Port sunrise sa Pook, Ragi namin siguro ni June. Kasi ang sunset di mo halos ma-enjoy. O kasi bansada, gin-imaw sa sunrise, ay na, open sea. Okay, mas maganda sana kung may kasama, walking hand in hand. Holding hands by walking. HHWW June. Holding hands while walking. Okay, pwede mo ka na rin mag-holding hands sa sarili. Habang naglalakad ka, ganun ka. May ka-holding hands. Nakakaloka. Alright, sige. Syempre naman, ma-enjoy mo talaga yung view pag may mga ganun, diba, John? Ma-enjoy mo yung walking mo, may kausap ka. Eh, mga sweet nothing lang, mga istorya-istorya nyo ba, mga taong-taong kamuda, may magagabang ligya man da, no? Bukod ako nakawarang una sa Pook, Jetty Port. Last time, abe, nakaagto ako una. Nag-agto kami una, pero hindi siya bukod pa imaw it ano. I mean, hindi siya yung oras nga para mag-agto rong tao. Agto kami, ito mga alas dos ba, alas tres, init-init patagal eh. Siyempre, first time ko na. And I mean, hindi. First time ko nag-agto nga para magwarang kunta. Hindi ko naman first time nga pumunta doon kasi diba, merong ano doon, yung nagpapa pag mag-renew ka it imo nga registration it imo sa sakyan, no? Ito ako nagpa smoke test, ito ako nag-renew dahil ito ako nag-process dahil wala masyadong pila compare talaga yan sa LTO nasa Tigayon. So nakagtumat ako na po ang Jetty Port to last year pa yon, pero nung nag-agto ako una, nag-agto kami wa ako nga magwarang-warang kung taro. Anong timing dahil doong oras kapag ito naman mga alas 2 siya taro, alas 3 siya. Ang init-init, tagali. Bago, mabalik na, init. And then, alam ko ito, ako na bigang pagkasayod. Basi makon kong whole day matao na rin mga nagabagaligya, mga kiosk owner, may mga pesta-pesto, like mga ihaw-ihaw, mga juice or something like that. Bukong tagali. Kaya ko tanak, pa ito nagabaligya iyan na. Ay, wapat ama na, mami, doon na, pat ama na mga alas 4, alas 5, kung medyo, bukit masyadong mainit. Gali, ang baga. Ay, di nagpanagon lang kami. O, singon lang kami doon it ng agtunan niya. Nga, bukot mainit. O, di, naka-among agtunan ka to sa Grand Mall. Ay, bukot mainit. Ako nga naman talaga, oh. Sige, Jeric Madrilejos Oreta, pa-shout out. Ay, Ma'am Lils, kat guwapong Skyro, iya sa Extreme Charot. Really? ikaw pala, Jeric, oh. Si guwapong Skyro pala dyan, si Jeric. Alright, sige. Pag-aaralas magkapareho yung pangalan, Erica,

0: Eric, Jeric. Wala na bang? Si Sir Ian lang dyan yung manager. Yung manager niya yung inaiba. Si Eric! Si Erica! Rubaye Erica, yung Rubaye, Rulaki Eric. Tapos may Jeric pa. Tapos maharas magkatunog. Nagtililipon ka muna sa extreme. O, di ba? Shout out lang, kanta na iyahas, idalo. Sige girl, ipao muna ako niya playlist. Alam mo na yan. Pao muna mga playlist through mga pangmalakasan ako niya, mga pyesa. Para pag panaog ko una, ready na. Hindi mo na ako tanongin ko, anong kantahon ma'am? Marami tabi una mag, ano, sa ano, kung medyo bored ikaw or something like parang feeling mo, mabigat yung pakiramdam mo. Kasi ro, ako niya stress reliever, kanta. Kaya ako medyo feeling ko parang, feeling small. Feeling sad, feeling small. Feeling small kasi maliit naman talaga ako. Ang ginamit ko pa po feeling ano ako lonely, o oh, di ba? Parang para sabi parang mabigat yung ano, yung pakiramdam, or mabigat yung araw, something like that. Yung parang nakakabanas. Ako umbrakon ma, although umbrakon ko kanta agos gid, wa. Kung naganahan mo lang, manaog ko na sa SM pinamati sa Erica nga Limog. Ganda ng boses ng bata na yan. Eh, dapat ginaaga ko ka na microphone. Lalo kung paborito ko rokanta, tapos hindi na nade-deliver, nakakanta na maayos, ginaaga ko ka na mic. Girl, ipaho mo na ro ako niya, ano, pyesa sa, ano, pagkatapos ko programa, makanta ko na. Natiyabaw man kita. Manami, tamam do, aba ni Jeric. Manami ako na the red horse nga gaaso-aso sa sobrang lamig, abaw ah. Masi kung baldahon, mananaro aton, karunya tilaok, doy. Abi preparar mabi una, pwede una. Ay, di may guru, pwede una. Basi mabalda, maraton niya tilaok kung nag-aaso-aso sa gamig man niya RHA mo nga ipa-ung-ung katon kung makarang kainit. Mary Andy Guzman, shout out po kay Coach Franz Longganilla. Right? Ma'am, bet-bet sa Germany, madam. May regi niya hapon. Good morning dyan sa Germany. Good afternoon, Tita Lias. Nakikinig ako sa iyo habang naglalakad sa bayan papunta sa trabaho. Namin to si Ma'am Bet-Bet nga ra ay nag-exercise ay mara while ano, papunta ng anang trabaho, nagatikang, ate, naka-exercise ba imaw at the same time. Tapos exercise, trabaho, then imaw, ay, ang galing. Advance, happy Mom's Day, Tita Lias. Thank you, Gid June. Be the best. Thank you so much, Gid. Eh, Ma'am Bet-Bet, ma'am, a happy Mother's Day advance, ha. Basi malipat, baga ako. May pagkamalipatan pa naman ako. Mary Andy Guzman, shout out na po kay, o kay Coach Franz Longganilla. Oo, kaina pa, ano, Mary Ann. Shout out kay Andrea Fuentes. Alright, sige. Mary Andy Guzman. Tingnan niyo kung ang itsura. Parang... Ay, Father's Day, come on 14. So meaning dito 17, May 7, May din pala. May 14 kila Ma'am Bet-Bet. So dito, so meaning pa every third Saturday, third Sunday din yata yung ano, Father's Day, no? Second Sunday yung Mother's Day and third Sunday yung Father's Day. May nga naman talaga. Abi ko June. Oh, sige. At next Sunday na naman kita eh. All right. Hello Belle. Mayad-ayad gid nga hapon sa kay Belle ona sa Hong Kong. Shout out sa mga tropa ko diyan sa Bajangan. Sabi ni John, kay nung Sid Ravanes, Romel and Robert Navarra. Oh, di daw totoo yung iniintriga niya sa akin. Bakit, John? Pakimarites nga. Ano ba yung intriga nila sa'yo? Pakimarites? Ano ba yung iniintriga nila sa'yo, John? Kaloka naman sila, oh. Ay, nako. Haba ni John, sagot! Pareho namang mali yun. Yung nangabit at yung kabit. Kung sa akin, mas kasalanan ang kabit. Mas kasalanan ang kabit dahil sa pagkaintindi ko, parang permanente na ang kabit. Yung nangabit, parang hit and run o fling-fling lang. Ewan ko. Di ba naman yung sagot mo? Ay, write mo yan, John. Entitled ko yan sa opinion mo kasi opinion mo yan. Alright. De La Cruz, Johnny, oy pariente, good afternoon, ma'am. Good afternoon din. Tita Lils lang. Kasi pariente ko lang kay De La Cruz. Pariente kita, kaya nila lang election. Rex Pilayo, Pag-greet lang sa Barangay 1 sa pamilya Taiko Nagapamati. Ah, oh, very good. Sa mga pag- sa Barangay 1, ang 1 sa ibahay, 'di ba? Oh, Barangay 1 sa barangay, oh, sa banwa, sa Barangay 1 sa ibahay, pamilya Taiko ko nga nagapamati ba kunalin kay Sir Rex, ano, Rex Pilayo. Alright. Sige, sige, sige, sige, sige. Sige. Si Jen pagamang nagsabat sa ating pangutana makaroon niya hapon. Ito din po yung take ko dyan sa ganyang katanungan. Although, kumbaga ko imo nga, analisahon isa-isa. Kasi kailangan, kumbaga ro pangutano ka, abi, sino ang may kasalanan? Okay. Sino ang may kasalanan? Ang kabit or ang nangabit? Okay. Kung imo abi, analisahon dong sitwasyon, ganito po yan eh. May mga pagkakataon or hindi man lahat pero kalabanan sa mga nagakaganabo. Kalabanan sa mga nagakaganabo ha. Kung bakit merong kabit. It is because sa mga tao mapababayi man o mapagagaki na meron ng mga pinangakuan, meron ng binigyan ng kanilang commitment, meron na silang pinaglaanan ng kanilang sarili. Pero, binuksan pa rin nila ang kanilang mga pinto para sa iba. Nagets niyo ako? Although hindi man lahat ganon, pero karamihan sa mga sitwasyon ay ganon. So ako nga gustong hambagon, although pareho silang may kasalanan, para kakong pareho may kasalanan. Kasi magkakaiba-iba naman 'di ba ang mga sitwasyon. Merong kabit pero huli na niya nang malaman na ang lalaki o babae pala na kanyang karelasyon ay merong asawa, something like that. May mga ganung pangyayari 'di ba? Na nagpakilalang dalaga o nagpakilalang binata. May mga ganung sitwasyon, hindi naman bukod man doon bukod man sikreto ron nangyayari 'yan. Lalo kung ikaw na lalaki o ikaw na babae, di ka naman ang background checking. Hindi mo naman siya background check. Hindi mo pinagana ang iyong pagiging NBI. Hindi mo pinagana ang iyong pagiging agent. So, maniniwala ka. Mapati ka that he or she is single. Na wala siyang pananagutan. Kaya ka pumatol. And later on, you discovered na meron pala siyang asawa, so ikaw ang lumabas na kabit. Ikaw ang lumabas na kabit kasi may asawa na siya. So sa ratong punto, ang may kasalanan, yung may asawa na nagpatalang it gusto ng babae or gusto ng gagaki. Okay? Another scenario. Na alam na rin ni girl or ni boy na merong asawa ang nagpaparamdam at ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Alam niya, may personal knowledge siya na meron ng commitment sa iba. Yung taong nagbukas ng pinto sa kanya, pero pumasok pa rin siya. Okay? Pero pumasok pa rin siya. Kahit alam niyang delikado na ang kanyang pinasukan. So, sino may kasalanan doon? Ha? Sinong may kasalanan? Still, yung nagbukas ng pinto. Okay? Still yung nagbukas ng pinto. Why?
1: ay kahit kay bisan kay sayod mo na may commitment ka, sayod mo na may asawa ka, sayod mo na may pananagutan ka, sayod mo na may pinangakuan ka. Pero hinayaan mo pa rin buksan mo yung pinto para papasukin ang iba sa buhay mo. Dahil kung pinanatili mo yung sarado, do you think makakapasok yun siya? No? Hindi. So kung imong analisahon, it mayad kung sinong may kasalanan sa isang sitwasyon, sa kabit or ang nangabit. For me, ha, rung may mabigat na parte na may kasalanan sa sitwasyon is yung nangabit. Why? Kay, alam mo, may pinangakuan ka eh. May asawa ka. May commitment kang binigay sa kanya. So bakit mo hinayaan na buksan mo pa yung pintuan mo at papasukin ang iba? Kasi kung ikaw mismo, giwinarjahan mo yan, gintrangkahan mo, pinadlock mo, dinobulak mo, kasi iniisip mo na paggawin mo yan, pagbuksan mo yan, siguradong may papasok. Nagets nyo? Na pag hinayaan mong nakabukas yan, parang pinapahintulutan mo, ha? Ginapahintulutan mo rong tao na pasukin ang buhay mo or wasakin ang relasyon nyo. Ikaw mismo, yung negligence andyan sa part mo. Diba? Una rong kapabayaan sa imo nga part. Dong burden nga dapat ikaw rong magprotektar sa imong relasyon sa asawa mo. Diba? Nga dapat ikaw rong magwardya sa inyong relasyon niya mag-asawa, hindi mo ginawa, wa mo ginobra, ha? Bagkos, nagiging lenient ka. Nagiging pabaya ka, hinayaan mo. Nagat siro ako niya ginamin. Ginpabayaan niyo eh. Ang mga tao, okay? Kahit ano par imong ugag sa tao, sa babae o sa lalaki nga ron. Kung ro imo nga panindugan sa ngalan nga may asawa ka, mapag-on. Nga? Bisan mag tuwad-tuwad pa imo na sa imong atubang o mag-split pa imo una. Mapag-on rong imo nga panindugan niya, hindi mo kayang ubrahon sa asawa mo. Ha? Bisan mag-alam, iyan binirasyon pa ng itsura or kamatyo ni Piulo Pascual or kamasel ni John Rufin. Diba, John? Kung hindi mo siya hinayaang pumasok, walang magagawa yan. Ano, brinkahon na niya? Walang makakapasok sa isang relasyon kung hindi mo hinayaang pumasok yon. Di ba? Hindi mo binantaya ng mabuti, hinayaan mo, nagiging masyadong kampante ka. Dahil gusto mo rin eh. Ginusto mo, it's your choice. Hindi yan aksidente nga nagsugod yamang rong babae o lalaki sa kabuhi mo nga naging kabit mo. Hindi po yan aksidente. It's a choice. Pinili mo yan. See? So hindi ko ibig sabihin na walang kasalanan yung pumatol sa may asawa. Ang minimin ko, ang gusto ko lang maintindihan nating lahat, kung alam mong meron ka ng pananagutan, kung alam mong meron ka ng pamilya, asawa, stick to your wife, to your husband. Ha? Panindugan mo. Kaya nga nag-asawa ka eh. Diba? Kaya ka naghanap ng lang. Kaya nagpakasal ka, nag-asawa ka, nagdesisyon ka nga mag-asawa kay. Desidido ka ko niya lumagay sa tahimik ko, no? Tahimikin man. Sa iba siguro, siyempre masasabi, of course naman, Tita Leos. We are happy and peace of my peace of mind. Oh, sa asawa ko. Something like that. See? So, nag-gets niyo akon nga ginamin. Ag, rong burden, o rong mababaga nato, niya rong may mabugat nga pananagutan sa isang sitwasyon. Mabado iba. Ay, di ko hindi naman pumatol yung ano na yan, yung kabit sa ano, alam niya may asawa. Alam niya may asawa, pinatulan niya. Ay, hinayaan naman kasi nung may asawa na patulan siya eh. Di ba? Hinayaan niya patulan siya. So, nag-gets niyo ako niya ginamit. Ay, nakakaloka ang mga senaryo sa ato niya kaboy. But you know, we cannot judge naman. Ito lang naman ang akin. Akon lang is, reminder lang gid man siguro sa mga may asawa na. Although, hindi ko naman alam ang totoong kwento ng inyong personal na buhay kung bakit umabot sa point ng nagdesisyon nga ni ka mga magpakasal, bumuo ng isang pamilya. Pero during your marriage or ang inyong buhay mag-asawa, ay meron pa rin mga babae, wife or husband nga na pa rin, natitempt na maghanap ng iba. At hindi ko pwede kayong i-judge dyan dahil hindi ko naman ang alam ang totoong kwento nyo eh. Hindi ko kayo ma-judge bakit, anong mga dahilan. At alam ko may mga dahilan yan. Kung anumang mga dahilan yan, yan ay hindi ko rin alam. Kayo ang nakakaalam niyan. But for me, this is only my point of view sa ganyang bagay, okay? Panindugan niyo lang na meron na kayong pananagutan. May unaon ka mo nga pamilya. Yun na lang. Yun na lang ang isipin ninyo. Kung ayaw niyo na sa relasyon niyo, pag-usapan niyo eh. Huwag yung lokohin nyo ro inyong mga partners, inyong mga asawa, sa paghanap ng iba. Kung hindi na kayo masaya sa asawa ninyo, kung hindi kayo makontento sa asawa nyo, isuryahan nyo eh. O dumabudlay nga proseso, lalo pagkasal kayo kasi di ganun naman kadali yun, di ba? Di ganun kadali. Pero you have to be man or man enough or siguro sa mga babae, mabudlay gawin nyo or sabihin yun. Pero wala na sigurong mas manami pa nga pag sinagay sa sugod it's ang kapanimagay kung bukas yung inyong communication. Although hindi nga siya ganun kadaling pag-usapan at hindi yan common lang na pinag-uusapan na mag-asawa kasi hanggat kaya nga itago, itatago nga, diba? Tapos mag-uusapan nyo pa. Hanggat kaya nga itago ilihim, Tita Lil, sige natago gani, tapos istoryahan pa namo. Pero isipin na lang din natin ng mga consequences pagdating ng panahon. Ano pa yung magiging consequences sa imong ginaobra? Diba ka? Ano, kay Machine Wolf? Para sa akin, walang may kasalanan. Kung halimbawa, maging kabit ako ng may asawa, paborito ko abi may asawa dahil ginatutok, parang ginahigop na. Ano na, ibuhawi? Nakaloka naman nag-comment itong lalaki na ito. O, diba? Ginahigop. Nakaloka. O, diba? So, sabi ko nga, ano lang naman yan? For the sake of discussion, still, hindi ako nag-judge. Kung sino man, kung roato niya topic nga ra is natamaan ka mo or naging isa kayo sa mga ganitong klaseng, naka-experience ng ganitong klaseng scenario, hindi ko po sinasadya yun. This is for the sake of discussion. Para naman may idea tayo kung, oo nga, bakit nga ba, no? Bakit nga ba? Pero pangunta natin, hamaan. Hamaan na hihimo it mga may asawa na rin na maghanap pa ng iba na ano yung mga posibleng mga dahilan? Ako personally, hindi ko masasagot yan directly, pero kung atong obserbahan do mga nagkakaganabo man sa aton yung mga palibot, sa atong kakilaga, hindi naman tayo isinilang kahapon lang para hindi natin malaman kung ano yung mga pangyayari nga nagabilog sa problema it mga mag-asawa. Why? Rung kanilang mga mister o kanilang mga misis naghanap ng iba. Diba? Maliban sa kanilang mga asawa. So, yung iba, rason is because of hindi na sila napapasaya ng kanilang mister or hindi na sila masayang, hindi na sila napapasaya ng kanilang mga asawa. Ang kanilang misis ay parang hindi na katulad ng maraming dahilan. Actually, marami talagang dahilan. Pero kung ano man ang mga dahilan ninyo na yan is, hopefully, maiisip ninyo na at the end of the day, okay, wala pa rin mas maganda sa isang buhay na pareho kayong may katahimikan. Kung hindi nyo na kayang ipatch up yung problema nyo mag-asawa, it's better to call it quits. Mas mabuting pag-usapan nyo na lang ng maayos kaysa nagsasama kayo na naglulukuhan kayo, hanap si Mrs. Man ng iba, hanap ka rin ng iba, and then iisang bubong pa rin kayo. So ano yung ano nun? Diba parang napakang ironic na sitwasyon. Pero ang importante pa rin, hindi mawala yung respeto nyo sa bawat isa bilang mga tao. Kasi in the first place, hindi naman kayo nagsama na dahil pinilit kayo. Nagsama kayo, nag-decision kayo mapakasal because you love each other during that time. Noong mga panahon na yon na nag-decision ka mga magpakasal, nag-decision na maging mag-asawa is, minahal nyo man ng kada isa ka. Di ba ka? So siguro hindi naman proper na magsisihan ka mo kung sino may kasalanan or what. Pero hanggat mayroon pa kayong natitirang respeto sa kada isa ka, pag-usapan nyo kung ano yung mas mabuti. Kung mas mayad yun lang nga, mag-separate ways ka mo, magbugag ka mo, sabi it. Di ba? Marami namang sitwasyon ngayon na mga ikinasal, hiwalay, physically they are separated. Pero syempre, andyan pa rin yung bisa ng kasalan until such time na hindi nila mapa-annulled yan. Tsaka yung annulment kasi dito sa Pilipinas, hindi naman siya ganun kadali. It will take years, of course. Effort, money. Syempre, pag may abogado ka, kuha ka ng private lawyer, babayaran mo yan every hearing or mabuti sana kung pareho kayo mag-desisyon na ganito, ganun. Eh, diba? Mag-desisyonan nyo na kung eh, paano yung isa kung ayaw pumayag. So, parang, diba kasi kailangan meron kang grounds. May mga grounds kasi yan sa pag-file ng annulment. So, hindi naman yan basta-basta na mag-file ka lang ng annulment na wala kang grounds, wala kang basihan. Bakit gusto mong hiwalayan yung asawa mo? Eh, isa sa mga famous na ground is, psychological incapacity. Psychological incapacity. Yung bang may something siya sa kanyang sarili na hindi niya kayang alam niya yun, hindi niya based on ang kapasidad sa isip niya, hindi niya kayang i-sustain yung inyong pagsasama bilang mag-asawa. so kailangan mayroong mag-admit ng ganun. Ah, oo, ganun niya ako. Ay, yung iba ma-pride. Ayaw naman mag-admit ang asawa mo na meron siyang ganung klaseng diferensya sa sarili niya. Si misis mo, ayaw din na mag-admit na may ganun. Pag may mga ganun senaryo, ay talagang mahirap nga naman yan. But anyways, mga palangga, hopefully, atong malangara is, abago ni kaina is for the sake of discussion. But hopefully, may natun-an sa aton nga gin-istoryahan with regards to that. And, ano man dong inyong sitwasyon sa makaroon niya mga chimpanin po, sa makaroon niya mga pang-orason, kung isa man kayo doon sa mga nabanggit ko sa nagiging topic naton, pag-isipan yung mabuti. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Mananatili kang ganyan? Or gusto mong maging maayos ang iyong buhay? may asawa. Diba, Ma'am Rosie Kawabara from Japan, good afternoon. Papang Neil Gonzalez Villanueva, papang, magandang hapon dyan sa'yo. Alright, sige atay, wala naman ito, chimpo. Happy fiesta ko sa Barangay San Jose. Sa Ibahay Manda, si Rex Pilayo, anyway, sige. Huwag ang mga na-chimpo sa pagpangalagad makaroon niya adlaw itwebes until tomorrow sa Friday nga edisyon, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, medyo masinadyahon. Baw sa kahaba. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan gina ko itmayin ayad nga hapon sa gamat gin sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.

101.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-reva si ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami po salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-nudok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra anang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi yes. ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya, tama.
5: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-brava isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo
10: kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver your care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nabrava isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea yun pala beer. Akala ko reverse yun pala second gear. Akala ko kasha yun pala hindi. Akala ko tama yun pala mali.
11: Akala ko

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagitao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: I love this station.
11: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: E3Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Tatay?
8: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
6: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
6: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
6: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
6: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
6: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
6: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
6: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
6: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
6: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
6: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
6: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1
2: sa mga butika,
6: pharmacy,
2: drug stores,
6: tindahan
2: at mga grocery stores.
6: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
6: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
8: Kojic para sa minaw,
7: Gluta para sa kinta,
8: Papaya para sa kinis,
7: at Carrot para sa healthy glow.
8: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
7: at sunflower oil para sa healthy skin.
8: Ang Rice 4-in-1 Soap,
7: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
8: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
7: sa inyong mga lugar.
8: Hanapin
7: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
8: para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo?
7: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
6: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
6: ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi
6: ang kagalingang hatid
3: ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
3: patotoo,
6: karanasan,
3: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
6: Kuya Boy.

Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palado dunan. At dyan sa atin syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25 in 1. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon mga kaibigan.

And meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po mga kaibigan. So kailangan po mga kaibigan ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman mga kaibigan. Itawag po ang inyong po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: Again, ang adipo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Hello, Victoria po. Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa ating po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Mga minor lang naman.
0: Nahilo.
1: Nahilo, hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-oh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali eh, nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, ay baka Mari, mabuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po 'yon ang doon po sa doon po sa testimonya na 'yon. Ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon.

0: ngayon, nung nakausap natin, eh, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa, yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, eh, sumasakit talaga yung kanyang puson. Kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan na bago daw po datnan. So, hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So, kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi nanay, kumbaga nararanasan yon nung iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa, diba? So, yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So, nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Alam, simula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong.
0: Apo.
1: May tanong po ako kung saan po ba nabibigay yung sabon na yun.
0: Yung sabon, tama. Yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan. Naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi kagaganda ka.
1: Nanay, lolo ko, ina ko na ako ng anak ko dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung pag-gamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi, protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-payout na kami sa
0: Opo. Tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Opo. Ano pong karton yan?
0: Ano? Yes, ang karton po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating Rice Coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay.
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung
1: ako
0: ano po, yung
1: po.
0: Ano po?
1: Maintenance ko na po to. Ito na po lang, ito lang po,
0: wow,
1: ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow, wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan niyo yung tubig po ninyo sa araw-araw, tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, yung karamdaman niyo noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee. Kumusta na ngayon yung 'di ba, yung nahihilo kayo?
1: Okay na po, wala. Wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, Nanay, na talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, Nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin ko din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Mm-mm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po.
0: Opo.
1: Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala naman po kaming trabaho.
0: Yes po, Nanay. Kung ano po, kung magagawa po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba?
1: Opo, ganun.
0: Yes. O Nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit, Nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat, Nanay.
1: Baby talaga po ako noon.
0: Yes, Nanay Victoria. Balitaan mo, Nanay. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yun, Nanay. Tsaka yung ating, ano, ha, yung ating 25-in-1, Nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni Nanay. Pero feeling teenager si Nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, Nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque, okay, Marinduque din. Okay, ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55, okay. Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimonya na maganda rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo, kagaya okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, Tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang karamdaman noon?
2: Ay, wala namang kung sino, kundi minsan lang po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, gumaganda nga. Kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo. Tama.
2: Ayaw po, nakakapangungukmani.
0: Okay. So, Tatay, nakakailang sa shake kayo ng rice coffee sa buong maghapon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, eh, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung 4, 5, kahit nga po sabi ko nga, eh, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, eh wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abil eh talagang.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Oh, bukod po sa iyo, Tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking
0: asawa. Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Ay, pag-isan nga niya at na pa rin yung mga anak ko ay, naalaman ko lamang ay naitim ka na, hindi yung aking kapil.
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha, at oh, bakit wala na naman.
2: Oo, wala na naman, kapabili ulit.
0: Tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko pa po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo ha, pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po, subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung Tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya, at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat. Lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice bran. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa Tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong minsan po ay ang nabili ko yung 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, mani. Gawa ng mission po nga na ako yung nagpabili sa grocery. Ay, di naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1, sabi ko, walang problema ito. Nabinig ko na rin ito.
0: Tama. Opo, yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 tsaka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa
2: ito
0: inyo.
2: Naalala ko po, sa parting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili ng rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: Ay, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, Tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, Tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako ha.
2: Opo, opo, opo.
0: Salamat po. Maraming salamat, Tate Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tate Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo, opo. Salamat. Bye-bye. Opo, God bless po. God bless po.
2: God bless po.
0: Si Tate Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap pakausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Tawag din po kayo, mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po si nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: May nakabili ako dito sa sa CNC. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una, actually, na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
3: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
3: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay.
3: Ng araw-araw.
0: Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet, yung pinaka-the-best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay po.
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yon, nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
3: Okay.
0: Okay, nanay.
3: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
3: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
3: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napakagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. RISE yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo, Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ay, may powerful compact. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo,

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it More Power Biotic Coffee, ang gudinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog-nudlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock and Fly Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo. For the best variety of music.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Black Cross, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom, gita mo, it More Power Biotic Coffee, ang udyo namira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Abarcho todo. Abarcho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

kinakauyakpan do mga inunga. Malipayon nga mag-uli ay bangod nga may sugod ruan ng basket. Ah, may pamahaw nga ging tao ko mga nagahagat. Hala sige, ingat yang kamo ha, mga nini, mga toto sa karsada ha. Ay bukon yamang abi ita bayer o nagasagala. Pati manyaki makaron. Ah, naga-intra man mga katuto. Bayad man yan iron, agad ka antigo sana magpanguros. Ka antigo sana magpangamuyo, ka antigo sana magpakadi. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Ay bukon yamang itiya sa Pilipinas, kundi pati mando aton niya mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad, ay nagatabid man, nagapamantaw, nagapamati man sa aton karanga programa. Kani ginatamyaw ko kamo it magandang magandang magandang morning po. Ano man nga oras una kinyo ay bangod nga alas 5:18 tariyat agahon. Ay syempre good morning gilang ro akon nga tamyaw kinyo ronay. Sa mga nagabalikutot pa, sa mga nagapabukot pahabaw dingdong, ay bangod makaron, Biyernes, ay una gihapon kita sa pag-obserba. Ako ginatawag nga 4 days work. Pwede ka mo nga magbugaw, pwede ka mo nga magpabilin sa inyo karangagugban. Pero importante, ay nagapamati ka mo it programang yun do importante ha, ro importante hay naga monitor kamo, ro importante mabaskog ro inyo karanga monitor, di ba nga ampod pol malapit sir, ag di ba nga ampod Rosy M. Isog, ag kama naman kay Analisa Abayon na Pinya Flor, kay Angeline De La Rosa Nablo ha nga naga monitor man sa aton karanga pagpangalagat, kay Maribel C. Chanko Ramos ang nag-monitor man sa aton niya mga suki ha. Una sa temporary public market ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. TSTS yang hugta ay hakos huya pa ay ro ginansya nga sangkiri. Ay bangod niya ni nga apektado kamo sininyo ha. Itry ang mga nagabugukas nga nga mga talipapa. Agpadayon nga nag-operate nga mga talipapa sa mga binit karsada sa mga kabarangayan. Pero yun do inyong ginaturo nga rason. Nga nagahambay kamo kung hinuno pamana sanda panghimuson da. Ay paano nga ni panghimuson ay sanda manda tag-ina sa Kalibo Public Market. Ing pakamayad malang mananda nga magpaamulya sa barangay. Ay uwangan ni sana naila magsugod iya sa temporary public market. Ay sayod nandaro dagagan ni negosyo, mas mayad pamana sa baryo, mas mayad pamana sa printed bagay kon sa binit kat karsada. Ay mabakay pa siguro mana ro imong baligya. So good morning lang ha sa mga taga Kalibo Public Market. Ag sa mga taga Talipapa naton maayad-ayad gid niya agahon. Good morning sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo. Especially iya sa may Eryat Sila Serna ha, from Purok 1 to Purok 13. Iya sa may Kalye Rizal. Iya sa may Istaka. Iya sa may Sikimpo, sa may M. La Serna. Thank you kid ha, sa aton karanga mga suki. Aga nagbisita kami sa El Capitana Resto Bar. Hindi ko man kamo mabato-bato, ag hindi ko man kamo mahingaganan, rokotob lang ha, sa grupo ko Raina Prinsisa Itbulwang, ang hadapilukan kami eh, hamukan, hakatugugan, rong Raina nga si Mayra Irabon, kaibahan si Giyab, ang kampane, aga salamat man kay Sarhinto Romel Morato nga nagbisita man katon kabi igto sa El Capitana Resto Bar. Ag sa iba pa ang mga nagbisita, salamat gid. Sabay pa nga magpadayon do inyo karang pagsuporta ha. Ag pagbalik-balik hindi na manami

Friday night. Ay pagkaga Sabado o waman ito pisina mga katodo. Ngani emosyon mabalik kita ang mga kanta. Good morning man sa mga taga Mabini, sa mga taga Crossing Bangan New Washington ha, ina sa may Osmeña Quezon Avenue, sa may Tuting Reyes Street, sa may Rojas Avenue, sa may Crossing Busuang at Crossing Old Busuang, sa may General Luna Guding Ramos, sa may Bless at Santo Niño Village, sa may Pastrana, sa may Martilino, sa may Dr. Gonzales Street at Sarigalado Street, inatamyaw kugid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Good morning man sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Aga kamanaman, good morning sa mga taga New Busuang, Old Busuang. Una kay Papang Raul Samoy. Papang, Friday night sindo na ha. Aga kamanaman, good morning sa mga taga Andagaw. Ayan kay Kapitana Juliet Melgarejo. At kay Auntie Edith, ang nagapabukang sabaw. Aga siyempre, good morning man sa mga taga-barangay Puok, sa mga taga-barangay Kaano, sa mga taga-barangay Naluok, at kama naman sa mga taga-barangay Briones, especially sa Briones Housing, ha? At sa mga taga-barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Ay ginatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday, ita maayad-ayad nga agahon. Especially sa mga taga-Sitio Baybay, ha? Sa mga taga-Pudlon, sa mga taga-Tabok, sa mga taga-Takas, sa mga taga Altamar ag Pangpang Village ag kama naman sa taga Sentro proper. Ro sanggo ni ang kabataan agro barangay council it Mabilo Kalibo may pagahiwaton makaron nga libre nga theoretical driving libre nga pag hands on pagbuyot it Manubela ay una ro aton nga taga land transportation office o kon LTO Aklan ro mag-assiste sa rayang programa it LTO mga katodo. So salamat gid kay Boss Roy Conte ha ag sa mga opisyalis ita Land Transportation Office ha rayang theoretical driving ay pagahiwaton una sa covered court ita barangay Mabilo Kalibo. Ngani sa mga gustong magkantigo nga magdrive four wheel drive ay pagapit kamo ag magparehistro ay uwa it bayad ha mga katodo libre raya. Programa ra ita Land Transportation Office ag kama naman kong SK ag kong Barangay Mabilo Council. Aga hindi na man gali ha, may pagahiwaton man nga bloodletting activities. Inaron sa backhouse or covered court. Programa man da ni Barangay Captain Bernabe Boy Aquino. Alas 8 ha, Biyernes nga adlaw makaroon ha. Sa aton niya mga volunteers, sa mga regular donors, sa mga galoners, agto kamo, agubatan nyo si Kapitan Boy, ag magdonar ko inyo karang mga dugo. Dahil do inyong dugo ay kabuhi, o inyong dugo ay makabulig sa aton niya isig katawo nga nagakinahanggan. Ano paro mga reminders naton? Wagon. So good morning ha sa mga taga Barangay Estancia. Ina kay Tatay Jesus sa Alcobindas ita Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Ang nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Sa Team Boboy sa Buko ha. Nga padayon kuno nga nagapapiding ita taho. Nagapalibreng taho rong Team Boboy sa Buko. Agmat sa Hinduna ro Team Boboy sa Buko ay ina sa youth camp ita Port Watts or Pentecostal compound ha. Mataoman it libreng taho. Ito na
kalibutan ta bihindunag tanawon ay youth camp hinduna no abo nga mga inunga aga bukod yang it mga inunga ro kantigo magkaon ita manami ag saboroso nga taho hindi pati man kita nga mga magulang. So good morning ha sa mga taga barangay istansya, aga ka man naman sa mga taga barangay Mubo ha kay kagawad Junior Tore. Aba, naghilinugat ako kimo kagawad ko siyang gabi eh. Sambay mo, mabisita ka, mabalik ka. Basi naging busy ang ukon halipat imaw. Aga, good morning man sa mga taga barangay Tigayon, Kalibo, sa mga taga barangay Linabwa Norte, aga man naman sa mga taga barangay Tinigaw, kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha, kay Kapitan Nini Reyes at kay former Kapitan Toto Rolando Reyes ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Mary Ann Rata, yeah, good morning. At kay Kagawad Jerry Ado, inatamyaw kuman itamaayad-ayad niya gahon. Sa aton niya mga taga-provincial hospital, sa mga taga Asia Pacific Hospital, ag kaman naman sa mga taga St. Gabriel Hospital, ag sa mga taga Panay Hospital, maayad-ayad yun niya agahon. Good morning anay kay Nang Hilda Dilion Igos, ag kay Nung Buying ina sa Tigayon, kay Ristilin ag Binji Rotolo ina sa Minaleso, kay Bayet Bautista Yamog, ag kaman naman ha kay Karin Amara ag Karin Mayor, kay Nang Lisil Insensaryo ina sa Kapitol, kay kapatid na Ray Puro ng Iglesia ni Cristo, ag kaman naman kay kapatid na Nestor Quarentas, nga nagamonitor man gali katon regularly ha, adlaw-adlaw gali nga nagamonitor katon. So sa aton niya mga kapatiran sa Iglesia, good morning po. Aba, ay magapit lang ro kaadlawan. O haligi, ita Iglesia ni Cristo, mara matsasarayang pagabuton nga May 15, ako hindi ako magsaga, o May 10 mga katudo, ro kaadlawan. I-check ko nga ni mga nangan sa Bulang Crystal. Paki-check abidong, kondo kaadlawan ita founder, haligi it Iglesia ni Cristo, sa 10 nga ra o kon sa pitsa 15. Happy happy birthday ha, happy happy birthday sa haligi ha, ita Iglesia ni Cristo ha, kay Brother Manalo. At sa sobrayon nga ika sanggatos anyos no nga birthday celebration ko haligi founder ita Iglesia ni Cristo mga katodo.

morning man ha kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga at kay Nong Mole dina sa MGM gas station ha. Pagpagasolina gun kamo ay barato rong gasolina. Aga inaman sa Amalia store. Aga good morning man kay Nong Merlin at kay Nang Julian Rilo ina sa Rilo store sa tambayan ni Nong Dolpo Morado. Anong Dolpo, nakapangapi ka na?

0: Yung kwanta dong, birthday anniversary, birthday ni Brad Manalo, ay Rayang Bugan Itmayo, Loro Anang Kaadlawan. Good morning man kay Nang Pini Magno, akay Nung Nono, akay Toto Pridi ha, inasa Mabilo ag sa Briones Pabahay, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpakalagan. At sa nahanghang ako ko aton nga vitamins ha. Aton niya mga kapulisan, nagapaabot man kita ita pagpanamyaw. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpakalagad. Ag siyempre sa kabilugan itaton karanga pag-ililimaw, mag-aiban kita ko aton niya mga katodo patrol reporters. Nga kaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of concern. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, informasyon. Standby ka mo ha sa igabasyada nga balita update. Ay sa hindi magbuhay, motion manampit ako, manindahan kita. Ha, sa report doon ni Katodong John na Kabisilya. Aga sa hospital report, aga police report, igabasyada mataro ni Katodong Jesrel Nerbar, direkta sa may provincial hospital, aga manaman malumpat dayon matabok ha, direkta sa may Kalibo PNP station, aga sa iba pa nga mga police station nga sakop it primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Aga standby man kamo ha sa dugang pa nga mga balitang pulis nga igabasyada man ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta mataas sa may segundo distrito ko aton nga probinsya it Aklan. So standby patrol, standby Katodong Rolly Boy, standby Katodong Jisrael, aga standby Katodong John Kabisilya. Ro isyo nga ra sa Boracay Bridge, ro isyo sa Banwat Numansya, agro isyo sa Banwa Ita Kalibo, aton don nga pagahimay-himayon sa kabilugan it aton karanga pagpangalagad ay may bati-bati uman ako mga katodo ha sa isyo nga ra sa Boracay. Ay kahapon nabatian ninyo ro aton nga pakikipag-angot ha kay First District Board Member Apolinar Apol Cleope. Ana nga ging confirma katon nga sambilog sa mga plano ha ro pagpile it ginatawag nga administrative legal remedy haragon ha, mga katodo ay sambilog ra sa mga plano ay rayang ginahimo makaron it aton nga hunta probinsyal ako aton nga gobyerno probinsyal ko aton nga sangguni ang palalawigan is a matter of collecting document at documentation nga magiging ebidensya ang mga supporting document sa igapile na ng administrative legal remedy sa korte or sa Supreme Court. O Raya Romanami, at least may una nga hugag mga katodo ha. Ay konporo ang resolution expressing hinano romahimo karon ay sirabon ang taro inyo karaga kontra Agro Department of Public Works and Highway ay formal yun naging award ita DPWH pabor sa taga San Miguel Holding Corporation. Pero may bati-bati ako kakon in kaso ko no na hindi raya madayon ay base ro paingtan yun lang ro extension it Katiklan Airport. May plan A at plan B man gali sanda kung hindi madayon ay harang ginabagabagan do tulay ay i-extend lang nanda sa andang airport mga katodo doon do aton niya nabatian ay mayadman agod mabutang sa standard pro paguparan ina sa Katiklan Airport mga katodo. Pero dali yang ay nagasinyas yon si Lian Loreto ro aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Forecasting Center sa Quezon City ro ginabantayan aton niya bagyong kaloy agro ginabantayan pang daywa ka mga magain niya mga panyimpo kon LPA ay aton don nga iga-check sa hindi magbuhaya pati mando aton nga weather condition today agro weather condition aton sa sugod it apat nga adlaw rong 4 days weather outlook rong sitwasyon it may bayon ay nagakagas-kagas ro may bayon mga katodo no especially sa coastal area ita Kalibo mabaskog mauo adlos ro gawod mga katodo ag siyempre pati mando aton nga heat index ha para ma-inform naton do aton niya mga kigmanguran nga hararo kainit makaroon iya sa Banwat Kalibo probinsya Taklan do aton niya pitik politika mga nangan man pag kutimayo naton dali yang i-check ane nato si Katodong Lian Loreto Radyo Todo Live Report. O, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station, Katudong Lian. Magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito, natawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito. O posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandali ang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao, 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Tawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Aparica, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental, Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Aparik, Cagayan. Aside po dito sa Aparik, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, magasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat. Radyo Todo Live Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lian Loreto. Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Haro-haro, update kay Kaloy. Si Kaloy ay magapit yun lang. Ang gina-expectar nga hinaga it gabi Sabado or Domingo't aga-aga ay magagapak kung imaw sa bisinidad ita Pilipinas, no? Una kung imaw makita sa Philippine Area of Responsibility rayang si Bagyong Kaloy ag may dagarang hangin nga nagaabot it 70 sa pinakasentro, 70 kilometro kada oras ag 90 kilometro kada oras man doana nga gastines o kung doana nga pabugso-bugso, no? Pero hindi yun ginman kuno mag-ibaro ana karang kwan kategori, no? Bagyo, hindi yun magiging super, as in mabaskog mga katudo, no? Ay bangod nga ni ko mainit makaron nga temperatura. Hasta ita 40-42 rupi na kamainit makaron nga temperatura, ha? Sa pila ka mga lugar, iya sa pungsod da Pilipinas. Todo berada, berada. Nagatabid yun galik katon ho si Kapitan Bernabe Boy Aquino ita Barangay Bakhausor, no? Ay hambay ko nga ni, may pagahiwaton, makaroon niya agahon. At around 8 a.m. nga blood donation, ha? Kaya nga ni, sa aton niya mga volunteer, sa mga nagadunar nga ra itdugo, regularly, especially sa mga galoner, ay motion, suportahan taro programa ni Kapitan Boy Aquino, ita Barangay Bakhausor, mga katudo. Kay Noel Taay Batiles, good morning. Kay Elna Landaos, no? Regular man aton da nga suki. Kay Leopoldo de la Cruz, kay Rogelio Losero Nagales, nga nagapanampit yun it kape. Ay, puro nga abi ka mo sampit. O, maninyo ginadagariya ka mo ni Dingdong. Kay Kim Beverly Reyes, ha? Agka man naman kay Nung Gido Reyes ba? Nung Gido, ha? Wa ka kapakita itapilang adlaw, ha? Kiyo! Basi kung nanindahan ka uti mo itapiyagot o kung tilanga. Ay nahidlaw, kitabi ko no si Nung Gido Reyes nga nga magkaon itatilanga ho. Ay makauli man ako, idol, mapayok man kitang daywa. Aga parisan tatlapad, aba. Good morning, ha? Kay Agnes Bautista Saligumba. Ag kay Joe Wide, ha? Kay Mamang Adjo Malapad, ha? Nga nag-monitor man, makaroon sa aton karang pagpalagad kay Bobby Bilyones, no? Nga nag-monitor man una sa Gimbaliwan, New Washington, kay Japit Alicante, no, sa Taguig City, ang kay Joel Quiliano, ba, wa kami nagkita ni nung Joel nga ra ko piyesta sa Arcanel, pero anytime man siguro, kung imo agtunan da, may anamat ang binukot dito ra. Aga, good morning man kay Earl Nobleman. Ayan, kay Earl Nobleman, ha, nga nagapamati man makaron. Kay Blinda Taay, ha, nga nagamonitor. Ay, hindi, tamautod na naman. Oh, na haalin bagaray, oh, haron ha, salimukan ka man. Kay Rosario Yekla Matira, kay Mario Toria, ang kagkagawad Michael Villanueva Solina, ang kay Eric Nazario, ha, nga naga-monitor man, makaroon sa aton karanga pagpakalagat. Maguro aton niya mga mainit niya mga isyo sa taupang doon makaroon, haraanay, motion, manindahan kita, ay nagasinyas yun si Katodong Jun. Radyo Todo, live, report, report. Kamusta hontaro aton niya mga taga-temporary public market, ay unang ugan niya to't mabaskog, busawak tayagi. Saandat ang mga gatok gagi tumugpa mga katodo, ag nanugundo huring-huring, nanugundo bati-bati. June gidman, July, August, September, October, November. Ha? Sanda pwede nga makahalin mga katodo? O tisige, i-check na ton si katodong John Cabicilla, direkta sa anakaranga area of responsibility, mga katodo. Direkta sa may temporary public market naton. I-check naton. Radyo Todo live. Report, report. O, kamusta isda, katodong John? Please go ahead.
2: Katodong Jidil, no? Iyak kita makaroon sa may ticket booth, no? Ato niya printi karari kararo bagsakan area. Ag sa akong likiyaro ato niya P-section, agro-meat section, katodong Jidil, no? Sa makaroon niya adlaw nga Biyernes, no? Aba, abunda, makaroon isda, katodong Jidil, no? Nagtaliwa niya itong mga ilinadlaw, ay medyo ayay, makaroon nga adlaw, abo, gig nga isda nga nagabutan niya sa sulit ato nga merkado publiko, no? Sa nagahuwat-huwat, gig kung ano rung nga isda, ang kumpila rupisyo, mga isda riya sa sulit ato nga merkado publiko, rupi na kaabo, makaroon nagtagsa riya, katulong nga ro isda nga marot, bar, marot nga wabo. Aling kaya, paring Ryan Herrera de la Cruz.
0: Abo ro anang marot?
2: Binanira. Binanira, katulong gil.
0: Abo ro marot ni pari Ryan?
2: Ang abo-abo ramarot niya nagabot ang may hasasa manimaw. Binanyer ito sana sa printi agi sana no oh igbangod na nakatulong ng dilo sige ro latag kita marot aga sasa no sana ng igbangod ni pare Raya no aton mga kumpare Biraya aton nga kumpare random igbangod pero marot katulong ng dilo no 150 ro malinto kumuha ko nga marot 200 ro kilo Raya ro pinakaabo makaroon nga isda riya sa sud itaton nga merkado publiko magaling ito sa printi sa bagsakan area pandiya di kara sa aton nga fixio asta ito sa likod kabo nga marot katulong nga Jul tilapia riya sa kalaki profis dealer magkura ng tilapia 130 ro kilo masunod ro asasa katulong Jul aros uniform randa nga presyo dahil ay sa medyo sa kaklase lang do asasa riya katulong Jul kaya makarong kabot dahil masunod marot aga asasa ro gindala iya kamkaron hayar asasa naton 200 aro kilo no may bisugo riya katrong ajil no bisugo 180 aro kilo probot masyado mo ko ra karangan ya ta ruguraya na tunya katrong jil apo apo manduguraya nya ra alin 200 hasta 220 aro kilo guraya no may maluintok ng guraya may muwag ko patang guraya no may durado kita riya katrong ajil no kay bradri no kay bradri rimo ranang durado na 180 pero may durado mataya sa iba medyo abo-abo mandudurado nga ra 200 aro kilo ngani 180 hasta 200 ro kilo ita durado. Aga may aloy kita riya katulong ajil no 180 ro kilo. May salmon kita no ubos na nga salmon ni paring Roger Ambito. Sana nga umaga do salmon riya 180 ro kilo ito pang salmon sa sod no. May manamsi kita riya katulong ajil no manamsi mi intok na is na tamban ram intok na tamban 50 la ro kilo. Kung may tamban na tarang marami mata ihawon ay 100 ro kilo. May damo kita ra ba manami ra damo ra no. Anami sa ingon 200 ro kilo. Pero ato niya tiyaw riya katulong ajul, dahil waka klase, no? 180-220 kilo at tiyaw. May tirok kita riya katulong ajul, no? Tirok 200 kilo. Rubantalaan katulong ajul, no? Ro unod at bantalaan, 340 kilo. Pero pagkaibahan, rana karanga ulo, ikog, agitinae, agbilog na nga bantaan, 250 kilo. Inakay, Bradri, barato na tra bantalan ra 250 ro kilo, no? Pero ibang nga bantalan ya runod 340 sa 360 ro kilo. May malasog ni kita rin sa atong amigo na nagalasa at nga kong isda, 400 ro kilo. Abara, ako nga paborito, katulong nga dyan, no? Kaya ito, tar, para ako, kami ito nihawon ra, aga, payuka, no? Karang 140 ro kilo. May pusit kita rin, pusit nga rin, ay yata sa atong dako, pra, mga gura, pusit nga rin, ay 400 ro kilo. May Chinese bisugo kita rin, katulong dyan, no? Sa atong mga amigo na, Chinese bisugo, 200 bando kilo. May gusaw kita rin, katulong nga dyan, no? 220 ro kilo. Rodanggit katulong adyul sa atong amigo 300 kilo, rolilak raya katulong adyul ranong unog kara 200 kilo, may mamsa kita raya katulong adyul 350 kilo, agrobatuanon 200 kilo, no? Ani, ani haya abo ratong isda pakarong abutan niya, manto ko moriya, sige pilinak niya oriya ita marot katulong adyul, no? Araw nga ni si paring ili na bahara, nag-amatahan niya rin pamartida sa Chamsi, refreshment
0: ang taura. Good morning, Maton El Presidente.
2: Oh, presidente nato niya ita mit section niya sa dito tong merkado publiko katulong nga gidil. Sa bangos wag tat problema, abunda mag tat bangos kay mamining tulin sa akong likod. Hasta sa likod no sa bunlis bangos, hasta kaiping runa ni Nanay Marit abo na ro bangos no, abo bangos nato diya, abo kay karang nga mga bangos no, hasta sa sud dito katulong nga dilo ka tat problema. Abunda kita isda makronya sa dito tong merkado publiko dahil giro manami ro panimpo. Abo nagpangisda, ag abo rin naka bakalit isda sa iba't ibang mga probinsya katulong adyul. Pabot sa itong mga gulay katulong adyul, wakit at problema. Iya sa ako niya ginatendugan, ara, mga gulay di kararong ginabaligya. Ang giti ko ito sa pinakalikod, sa nakahilira, abis na, puro gulay rin, no? Kay Ma'am Maria di na mainit, ina, sa nakaanang mga unga, nagabugkos-bugkos na at nakasari-sari ng mga klasit pa mga gulay katulong adyul. Pagabot mo na sa pinakalikilid, dito ito yung mid-section. Iya, di karan dugmay natin na sinsin ag mga ginatangkad ng mga gulay sa juniron kat ginapanitan ron tanan yangka, tambo, ubad kansi kung ano ron na ginasinsin ag ginatangkad na ron na ikaroon nakita ni Moroski giron ang tinangkad ron at nakasari-sari ng mga gulay sa pinakalikod ng porsyon ina man di karoon do mga binilog-bilog nga gulay kay Ma'am Che Mindu sa Malapad ina di karoon daan nga mga nakasari-sari ng mga binilog-bilog ng mga gulay katulong nga ginil. Pagabuti ka sa aton nga pagwa ita kalap sa tirod kompleto man ta kabamong kulay man dong tatrong bil. Pagabot sa karne o katat problema. So aton nga karne abunda matagapog kita o gapula at katrong nga dulo kaya ito mga nag-display ng mga karne niya sa aton nga mid-section. Kaya mga sike ita baka ang anwang no baboy nag-display lang abok ta abunda ta kita pagabot sa karne. Wa tagabahar na aton nga mid-section. Pagabot sa karne katrong nga dulo rato nga manok ito sa pinakakudra ita aton nga doyong p-section di katuro latok at mga manok katulong adyul rato matagyapon nga dress chicken agrobak yard kay 200 sa 210 matagyapon ro kilo ro ato nga native na manok kay 380 matagyapon ro kilo pero kabo tropa si karit manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at kamo kanuro gusto niya haon makaroon sa adlaw nga birnes sa parte ato nga manok kamana man do karne nato baboy katulong dyan no abunda ta kita paabot sa karit baboy nato na magali niya kay parek tutong muni sino asa sa pinakalikod abo tariya nga baboy aga bakag anuang katulong adyul rato nga kasim purchap aglimpo sa baboy naton 320 hasta 340 kilo no pero kababo pero party karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo iba-iba ron pili ata kamo pag binuguan niyo no ano maskara pag sisik niyo ro anang sike no mga sike na pang sweet ham o pang lauya no anang nga paras, gawas, aron pili at akong panunong gusto yung pagbakon o paghahaon makaroon sa adlaw nga birnes, parte sa ato niya karne ita baboy. Kama naman doon karne na baka ganwang ranang unog katulong adyul kara 420 kilo do ko babo tro parte karne baka ganwang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo katulong adyul pili at akamuro atong kuatahon gagaon pag diruguan inaroon kompletor kara libot-libot yung kamuraya kababo ni kara mapilian ninyo katulong adyul parte sa ato mga karne dahil mga padya-padra ato niya ranga amit siksyon no katulong dyan gani haya ako ano ipagbako niya sa party tato ng mga karne abunda na kita iya sa sulit tato ng merkado publiko sa ato nga pinakamin building na itong grocery section pinaman di karoon kaya Brad Roy Buntugon na restaurant no makaroon kasi gabog kita rito abo on dito katulong dyan nagpamahal dahil pang masaraan na karang presyo agrulasa kan namin ito no nagabog
0: ay ginahidlaw na kot linabog na to agasisig
2: oo, oh, rinabog na nagsisik. Kanami ito, pang masalang presyo katulong dyan, ni Brad Roy, buntugon nga, restaurant kay pinakaroon na isualog sari-sari
0: mm.
2: ato nga mga gre ato nga nagbaligat mga bugas no kay mama Jocelyn Adok no ana nga bugasan ikaraman sa sulit ato nga pinaka grocery section ina nyo makita libot-libot ako mo abong bugasan abong restaurant ikaroon nga maka pamahaw ka mo makaroon nga aga ako no yabi-abigit sa kaya Royal Buntogon Restaurant. Basta kompitor na nung kababong ng mga putahero na nakalist na ka-display sa anang labinsa, anang restaurant nun, anang kasigabong roon dito do, anang restaurant nun nila, Braga Roy Buntogon, katulong na gilip. Ang pagkabot, tingkara sa Maya Tuting Reyes, palapos tingkara sa Nicolet Chocheron, tingkara pa ipapadad sa portasan, ni papadad, no? Ba, katapit mm. Doon, nagasigabong magkita
0: rin. Inakay nung Vincenzo Wa, good morning. Mm.
2: Inaaraan ang protestasyon, kabo-abo, mga grupo rin na katulungan dyan, no, gabligyat mga drive physics yun, no, mga keeping.
0: Manami, pang-tans. Makaroon ga pang-os it mansanas nga gagagasak.
2: Oo, termin. thank you, isang hadlaw, ay anak ko, inabutan it mansanas ba, manami makulo sa asid. Gani ay, gasigabong rato nga programa katulungan dyan. Pag di ka raman sa, kay Ma'am Maria P. Okay, no, di ka ra, mapagawa kat ka rasutirod. Nagasigabong man kita katulungan dyan.
0: Pulsuhi abida yun katudong dyan, no, kung ano yun do balita nanda sa anda nga pag-transfer, no, kasi daw na-extend na naman. Kung bukot June, July, August.
2: Do yun nga ni katulungan dyan, rugi na pangutan naman, halos tanan ng mga negosyante ya sa sunitato ng merkado publiko. Kung nga ginahamba nanda, hindi sila pagpasaligon katulungan dyan, no. Nga kung saan o saan na pwede nga makahalin dito eh, parang Ryan o ara parang Ryan parang katulong din eh o arari mo ginausay-usay si parang Ryan
0: parang Ryan good morning
3: okay guwapo na to
0: oh abo galiroy mong saya ingon din na
2: oh misli gani katulong din no maghalin sa aton nga mid section bato sa aton nga fish section halos ka na nga mga negosyante gapangutan na katon saan o git ba sir mana kami makahalin dito dahil video
0: ba dakpan mo gid ah.
2: Mahalin nga malapit yung mahalin. Ay wa ka gyapon mana aga kami riya. Hasta lata kami alas 11 mana riya agahon. Nagabalik ya pagabot itapon wa ka manat gabalik riya nga mga mamamakal o mga nagapamakal. Ay wa utama na ngani mana gauli uta kamit maurong nga oras ngani ay medyo ramong biya pagpagnegosyo. Ay wa gita mana kamit makan. Makarong ilang agahon mana asat alas 10 alas 11 di kanyo mana hasta raamon niyang pagnegosyo sa sulod itato niya rin nga temporary na Kalibu Public Market. Ang gusto na ko mga negosyante, hindi sa pagpasaligon katulong adyol nga makaramahalin na pinangbuwa niya ito kanurang na pansalig nga nagasalig sanda nga makahalin sanda agot ka ng sanda kuno nga mga nahulugi riya sa sulod itato merkado po dito ng mga negosyante ay makabawi-bawi man katulong adyol kung inaon sa mahalin sa mga sa manami natin nga ginatindog nga bagong Kalibu Public Market dahil una marami runa ro pisto ang malapad ron ang parking area na kung siya pwede ka, manami na magkapanindahan ka at manami rin mo nga pamatyagan ka tulungan. Yung nga gusto ginanda na makatransfer man dito. Ang gandang mga lugi riyan sa sulita po, merkado po dito makaroon nga nagpagnegosyo. Dahil hasta lang ako nusandat alas kong siriya, ay makabawi-bawi man ko nusandat ka tulungan. Doon makaroon doon pinakamabahol na nga pangutana dahil gira pa saling-saling ko nusanda. So, sa ato nga Vice President kay Ma'am Ribanyo, nga ihambal rito tunay kung saan o kitsa na makahalin. Agot hindi ka sana magsalig sa tungo Jidel na maghilinulat riya na kung tanusan o saan mga pwede halinon. Kung dahil nga nga buwan, masunod ba buwan, kung ano ba. Agot saan na ba ay makapreparar man katulong adyol at paghalin na sa ato nga bago nga Kalibu Public Market katulong adyol. So yun, maroon na ginabangan riya, no? Dahil sa raya nga masunod na buwan nga raya, medyo di karoon yung kutuwa na makahalin. Anda yung naabangan katulong adyol. Agot yun rin na parte ng panawagan niya kung pwede ay ihalin sa darto hindi sa pagpinasaligo niya sa sulitato na merkado publiko katulong nga ang bago ko mag-extro katulong din no ba ginagirik ko happy listening no si former kagawa Drixis Dalibas ina sa barangay Lina Buansor Bapis Tagli katulong din nasa makaroon sa may barangay Lina Buansor happy Bapis Tagli sa barangay Lina Buansor halingin kay paring Rudir Ambito no kaya former kagawa Drixis Dalibas no ag happy listening gid ako nya kababata kaya buboy sa buko agra ko kumpare kay pa kagawad Julito Flaviano happy listening sa inyong grupo ina makaron sa may barangay Estancaro ga great man kinyo happy listening karaw wat iba kundi ari inyo mangyapon nga igmangod si paring Roger Ambito no aga imo man sa akon nga gumankon kay Toto Pride aga inini Amor Sampiano de la Cruz aga paring Victor Demo oh live ang mga sir. Anang ang mga igbata ro na sa Maya Arcangel ba Arcangel Balite no sa mga Demo family na happy listening ko no katong Juli gabalik diara si paring Victor ita manok kaya sa sulit ato ng merkado publiko no. Sa akong gumankon sa kaya ako to Gerald Olso ba nagahinti yung imora ita YM Roofing Services ina sa may barangay Tigayo. Ngayon kung gusto ninyo makapakalka mo it mga barato nga ginabubong dahil nga mga bubong na ito mga sim nga ra kung ano kulurupan ro na kontak lang mo sa ako niya gumantong kay Toto Gerald no. Aga imaman kaya paring Junior Alcaraz happy appeal sinigit sa pamilya Alcaraz runa sa may barangay Tigayon nga masunod bang maging kagawad it barangay Tigayon ngani bidyo dayon kita tong reception sa renga paabuton nga binulan katulong nga jul sa akon nga mahugod ang mabuot nga honorable nato ni makaron nga barangay kagawad it barangay poblasyon honorable Jongjong Polincio ang sa among pinakamabuot nga kapitan honorable Vice Captain Neil Candelario no ang sa bilog nga council ita barangay poblasyon niya sa may Banwa ita Kalibo so iya former SB member Jules ag mamilakin po happy appeal sinigit siya ito gapi na matero mag-asawa nga nakatun katulong Jules sulit niya sulit gindi ita radio Tudor mag-asawa nga nga akim po katulong nga Jules dari katulong Jules may ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no iya sa ato nga temporaryo nga may Kalibo public market sige po para sa Tudor Birada. Ako man si Katulong Jun, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo, live, report. Abogid nga salamat ha kay Katulong Jun, kabisila, direktang nag-report ha sa temporary public market sa aton niya Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply. Hey, ano pa, abo, barato ro marot ha? Ina kay Boss Ryan de la Cruz Barrera ha? Ina sa may bagsakan pa yung nag-granil ha? Naga parada noro isda nga marot gani emosyon manindahan kita tao si Ampod Jinjin Mary Cipriano nga ra kung nakapanindahan yun pod nakapanindahan kayon aga kama naman kay Sarhinto Romel Morato nga naga monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad Todo Berrada Berrada. Aga standby ka mo ha at around 7 ay makamanumano naton si Numancia Mayor Rogelio Ogi Enero de Siquen. Si Mayor Ogi, makamanumano naton mga katodo. Standby ka mo karon ha, standby ka mo ha. Ay may aton niya pakikipag-angot agharagon do sabat sa mga isyos ni Mayor Ogi Enero mga katodo it Banwang Numancia. Berrada. Samtang sa pihak nga bahin kahapon ay sambilog kita sa mga imbitado na saksihan taro programa nga ging umpisahan itmisa ay roaton nga OIC District Engineer nga si Engineer Libina Amar hay formal yon nga maga retero ay kahapon 2-in-1 do celebration birthday na retirement celebration pa ayan ah aga may sangkiri man nga po pagkaon sa mga tagsa-tagsa ka mga section department ita Department of Public Works and Highway iya sa Aklan Engineering District ayan kahapon nakita man kami ko assistant district engineer nga batang-bata no katao kon may 35 or 34 dayang si Assistant District Engineer Engineer Mark J. Berboso, no? Kabatang-bata, nag-adi galira sa Quezon City, no? Antes nga imorahay, ging reassign iya sa probinsya Taklan bilang Assistant District Engineer man mga katodo.
4: Ang bawat balita, hindi
0: balita,
4: lalangpasin
0: ay pumuntat si Rakiin. Rakiin do mabugos, kundi roginabuy balita ay matsaguman kontana ni dating District Engineer Hiner Abergas.
4: May punto ang bawat komentaryo.
0: Matsaguman konta kono ni District Engineer Hiner Abergas. Haro aton mo yung dating District Engineer ngaging bayluhan ni Amar, di ba? Si Abergas, no? So anang gumankon kono ro posible nga magapungko bilang District Engineer it probinsya it Aklan. Aga standby ka mo ha, ero aton nga Aklan Electric Cooperative. Nagpaguwa ita pagklaro. May kaangtanan sa schedule of disconnection ha. Makaron nga buwan it Abril, ha? Abril pataha, Abril ag Mayo ay Mayo, Hunyo, Hulyo, Royon Pata, Rocover, Corayang Pronouncement, ita taga Energy Regulatory Commission o kon ERC, nga bawal mo ng magpang-utod. Ayan, bawal anay magpang-utod no, sa mga hindi makabayad. Pero may pagklaro ro Aklan Electric Cooperative, nga kon may schedule of disconnection man sanda, hay raya rubel naton nga Abril pasugod it Mayo. Pero ro Mayo, pagto sa Hunyo-Hulyo, hay doyon, hay uwa pata, it kunano man nga istorya nga pagpang-utod. Kasi kinahambag it Energy Regulatory Commission o kon ERC, bawal mo nang magpamutod.
4: Komentaristang walang sinasanto.
0: Agroaton nga Metro Calibo Water District nagaplano nga magpatindog ita 10 million liters per day nga water treatment facility o kon water treatment plan ha, ang mga katudo. So aton doon nga pagatingwaon nga makaistorya man si Engineer Lidio Oreta, rong General Manager it Metro Calibo Water District. Pero dali yan, may matiyan na standby yun si katodong nga Jezreel Nerbar. O i-check natin doon nagabagang nga mga balita direkta sa may provincial hospital. Agro mga nagabagang balitang polis direkta ya sa may primero distrito, kuaton nga probinsya at Aklan. Katodong Jezreel, pasok! Katodong Jezreel, please go ahead.
5: Dahil yang sa supay-supay, no, sang kagaki kararong ginampusan karay tabuti sa ugo. Nakasamay bahin karay ita Barangay Rosal sa Banu at Libakaw. Kahapon karat aga-aga, no, kasi insang kabailian na katodong nga dyan na tabo. Norong nasamitan karang insidente, kusasin, dahil karang biktima, kila karakay alias sa Erwin, no, 25 anyos. Aga residente mo rakad doon nga Judel, no, ita Sitio Buyo sa may Barangay Rosal sa Banu at Libakaw. Samtang rong suspect mata ay kinkilakra kay alias Jan nga sa legal manimura katodong Judel nung pangidaron aga Tubo Timora it Ruha City apang unay mura makaroon katodong Judel na kay Star no sa nasabitan nga barangay dahil una manalakara nga pamilya katodong Judel kasi yun ka hapon da o kung nakasyangad lang katodong Judel kaya may bailihan sa nasabitan nga barangay kasi yun nagkita tayo nga biktima ag suspect. Una, tamis mo ka sa bailihan. Sunod ka sa itong karang Libakaw PNP. Tapos ito nga ni Katodong Judel, doong baili, baga. Kaya pero huwag nga patunugan na nilang bagat sounds rung nasambitan ka plaza. Para man siyempre may mga tao patabi ko no Katodong Judel.
0: Nga habilin, may habilin pata sa plaza.
5: Ninaila patabi.
0: Ay, pinatukaran, anay. Pinatukaran pa.
5: Doon ka doon ko Judel. Tapos ito ba rong tawag ka rin nga banda. Sabitan ka rin nga abayle. Apang siyempre may mga nabitin mga ka doon sa mga saot-saot. Siyempre uso ba rin kung siyempre asat alauna malang mana. Ay iba ka rin ay naila pa tamag saot-saot. Naila pa tamag kinasadya baga. Ay higing patukaran lang na ikarat sound system. Rong sabitan ka rin nga abaylehan. Pagkatapos ka ng mga bandang alas 5, ay nagasaot-saot ka doon sa tunga karat pavement. Pero nga biktima nga raaga suspect kung sin ito malang man niya sa nakatudong Judel nagkakilaga man ka sa bailihan malang man niya ni apang sunok ka sa itong Libakaw PNP ging supag ita katudong Judel ita biktima doong raya nga nga suspect nga bahin ba sa nang mata baga katudong Judel medyo may diferensya baga na karang mata ay ginapabalik-balik na baga katudong Judel nung pagpanupag ay napikon ta kada dong
0: ano singkit kipat or libat mutlog na no
5: may medya pagkamanok manokon ba kada
0: may pagkamanok manokon may pagka roster roster
5: oh.
0: Ay manahaning libat ra si nanabi ay manahaning libat ra sa mauro nabi mana no aro anang hangay hayo galing hay ako ang satugog hasobrahat inom aga hasobrahat tunog.
5: Ay kung kakita kat manok lor niya, anong mga mata puro sa kilid ba?
0: Paano ako makakita at manok ay bisan sang kiwa nga ni wakat ginatao? Ha? Ay kurayang nagtaliwan ang adlaw ay patot ag bibir ang hakita alin sa birthdayhan. Manok, wat ang kakita eh. Kimo ako nagasalig ay sang dusinang okasyon ay bisan kukod lang ang tahod it manok wagit may nagabot. Ote sige. Dahil sa sunlog nga manok manokon or sa sunlog nga libat ay napikon. Taglibat
5: kadto nga Judel ay sakto ta karanga.
0: Anong bote ro ginampos ni libat?
5: Kadto Judel.
0: Anong bote ro ginampos?
5: Ay abang nagasaot-saot kadto Judel den day wa may buyot ta boy mga bote kara ita redors sa
0: buyot
5: sa tunga. Ay ana ta karanga pagkatubang tatlo nga ranga biktima. ay gulpit ana kadto
0: ni dinga ginampos sa ugo. Ay gi ay igo man bukod matlibat. Di ba?
5: Bukod atlo. Ayan eh, ay kung libat tong dinel bukod.
0: Ay ni ta kay igo ron ay gadugo blit ana panuwok.
5: Oh.
0: Ay do yon ay sang hampak na igo gagi ag hospital pa.
5: Doon pa, agmaya-gaya, gumanabi ka itong gila. Dito ko ng apang rason bagay. Siyempre, mga around 5 on money tagahon. Ito na tabo at itong Judel. Kung sasayin mata, ay pagbunang na nakatutong nila sa ugo, ay insakto, kita karang sa may, di ka sa may dahi, bagay ni Igo, rong biktima. Kaya nag-angkong timura it lastro. Agare matang suspect is nadakpan mata ka itong Judel at mga otoridad kasi una matagagi ba sa area. No, itong mga kapulisan nagabantay matagagi at itong karang first mobile ka itong Judel. Ng matagira sa Guaita Plaza na kabantay ag hadakpan matagira sa suspect samtang rey matang biktima paging alalayan na pila ka mga residente matapos karang awatan doon inaway ag aging gapatan na ni Katodong General ito tawag karang first aid yung tagkusan na ni Kartyambong ano karang dahi dahil nga ni sige na sarong dinugo ba dahil pusa kita Katodong General doon buti karatelidor sa nang ugo ag gindagay mora sa atong karang provincial hospital kung sa sayin niya ni Katodong General ay nakaschedule mora no for CT scan samtang ray matangarang suspect kay gi una mata sa tong custodia it liba ka PNP aga ginawgat-ugat pa kadto
0: dili makita kara sa CT scan do makita malang kara anang ikog it kabayo
5: do yan kita nga
0: oh anang pukod anang sike it kabayo ro makita
6: ganyo ka ba inang inang inang ka bali ka mo
5: do yan ay kung makainom-inom ba ka doon dyan dahil siyempre nabaon yun pero mayroon pasensya eh. Siya dyan itong makaragin rin kinalabasan
0: dahil ay mana haningkuhan ka kabati ka
6: kabati ka ang kinain ko ang nambay
5: ay okay. So warin ka doon nga dyan dahil no ay sa ginugat-ugat parang pamilya at biktima kung sandara isa mapasaka karahita kaso no kontra sa raya nga nga suspect samtang remote nga biktima isa nakaschedule nga ni Katodong Judel sa tugarang Aklan Provincial Hospital for CT scan aga makaron ay ginapadayin parang investigation man itatong karang Libaco PNP na tuwi man sa nasampitan kara nga aksidente samtang sa Banua Mangapot Libaco Katodong Judel no kusin patay gitarong sangka sa 62 anyos karang lolo matapos Katodong Judel no nga magumos sa sangkasuba na sa may bahin karaita barangay Pampango na sa Banua Mangapot Libacao katunong Judel no ka Miyerkules si Moray hapon na tabo kung sa sin ing sa sunod sa itong habo no nga information magaling ka sa itong karang MDR mo Libacao kahapon katunong Judel is nagahakot kung tarait butong noron sabitan karang biktima paagtukar sa sangkasuba ag anak kung tara katunong Judel ba nga higtaan noron sabitan karang mga butong apangawat ng animorat kibahan no nga nag-agto sa suba ag kung sa sin kaya nakita gidlang imaw karaita residente no nga nagahapaw ko tabaga katnung Judel
0: ginaalin na robotong ginapailig ginabaligya
5: wag nat information katnung Judel kung gapailig imo
0: raita o kung nakasagag gata imot mga butong
5: sa milog kara basi ba kung naubra malang man katnung Judel ba nga bagsa no nakar sa lugar
0: hindi ro ako nya pangutana gaalin si lolo no kung nagabagsa imaw rayang ginabaligya o basi nagabantay malang imot mga anod nga ra aghasagag na ro mga butong nga ra gusto nang higtan para hindi pagkanuron
5: nagahakot tayo mo katnung Judel
0: nagahakot ita mga butong pagto sa suba
5: pagto sa suba para kung tanan na higta na siguro posible ka rin katodong Judel ginaubra ng bagsa o kung may chances man niya base kung ginapailig ng mga butong mga katodong Judel no aga dito nga niya kita mo sa ka-concerned citizen nga una ka katodong Judel sa may kilid kira ita suba kung sin ginapatihan man yan may ginabatsyag man niya nga rin senior citizen nga natawag ka rin si Sir katodong Judel o kung natawag ka rin may epilepsy mga rin nga rin biktima kung sa sin ay una gidemokara na tumba baga sa may bahing karaita suba kaya nagumos mo katodong Judel ano mata tawag ka komisido matarong pamilya katodong Judel nga umata karaita foul play sa nasampitan karang insidente kung sin pagkabuti at itong karang katapoy at MDR Arimo Libacao ay gimpatigayin pa nanda katodong Judel doong pag CPR baga sa nasampitan karang biktima na pang wota katodong Judel pulso noong sabitan ka rin senior citizen agawot ano nag-response man kung i-CPR ito itong karang mga otoridad. Gindaga para, no, katodong Judel sa itong karang Libacao Municipal Infirmary Hospital, noong senior citizen nga rin, pang i-declara man yan ni kara nga dead on arrival katodong Judel. Samtang dugang pangabalita sa may Banuat Altabas update ra katodong Judel no. Sara gina alleged nga ra robbery hold tawara. Kidnapping with hold up ba katodong Judel. Sara yang ra negosyante kun nagtaligad kay ra April 29 kulat na panuuhan mo na ka sa may Banuat Altabas. Kung sa sin na katawag kita sa tong karang Altabas PNPK na nga bukunta at kumbisido katodong Judel dong mismong amo no nga nagataot capital kanda ngaging hold up ra nga negosyante katodong Judel kadaya gali may mga tan nagtaligad kay ra nga dinagon nga unagon katodong Judel no ngaging tawan mo capital da itanda ka nga amo nga kusin ging into mo niya na katodong Judel kata sarin negros pata no ra nga mag-asawa nga minatawag ba sa nakarang katodong Judel nga dagdag bawas sa kilo karaita di siyempre baboy ang nakarang negosyo natawag ka nga dagdag bawas baga nga antang dugangan dong kilo it baboy aga i-declare na dito sa andang amo ka itong Judel
0: naharagata
5: si sa kapital
0: halimbawa na, abimana noro andang habakay nga baboy ay sanggatos kilos no? Pero deklarasyon ito sa andang amo ay 90 kilos yang di ba may napugo sa andang apitik matamauron
5: medyo makaroon ba ka itong Judel andang karang
0: dagdag ba hindi kuan maton ro baboy at 90 ang tapos do pag declare nanta ito ay sanggatos may pitik sanda. Bukon tayo bawas kundi dugang.
5: Tapos ibawas din nanda karon dong sa kapital ba rayon do sobra ka tong kilo ka
0: tong. Ay siyempre ro deklarasyon ito kuan eh. Raya nga 90 ay siyempre bayaran i-declare na nga sanggatos bayaran sa sanggatos, di ba? So may ginansa sa na pung kilo.
5: Makaron ka
0: tong. Sa Mauron, di ba?
5: Dagdag bawas ba nga classic method dyan sa pag-apang into ba?

0: No, di sabi tayong karangan ng kapitalista nga ra, nga magnegosyo man ito, uman ka doon nga dyan. Apang reta nga nilang natabo, kusing kitawa sa nakarait kapital nga magkapin ka sa 1.8 katodong dyan, milyon pesos, no, para man. Agda yung bilog, pagkain nga truck katodong dyan, yung karakadoging tao kanda, kung sa sin nga ni kara, suno man takara sa pakipag-angot ng kay Police Lieutenant Palma Jr. is ging balik matatay nga rang negosyante rong 400. So may anda pa karang 1.4 katunong judel nga abilin. So rin anda karagi pinatiyog sa nasabitan karang anda nga negosyo o sa yung tag-uli ko takatunong judel. May mga information ko tanababaton nga nag-involve katunong judel sa natawag karang sugal dong raya nga rang sawa karait nasambitan nga ano baga, biktima aga pila lang tabag habilin sa anda karang kapital, medyo wato ba nagatiyog, pero nung nasambitan karang kapital, karang aging tao kanda, aga royunta, ay at uras siya tang ginasukot, mga katulong judel, ita, rin nga kapitalista, rong negosyante, ay wato ba katulong judel, ay na tao, doon nga rin nga mga negosyante, aga sunok sa rin nga nga andang amo, ay madyan nag-ubral, tagit mga katulong judel, ita, istorya para man malikawan, na sukton, ito sambitan karang nga, anda ka nga amo.
1: Parehas malang man doon katodong gistrel kung nagpapugok at mga sapat like kanding, baboy, manok kay senyor manaratong manok kay manahagyan tatay gali sinumsuman ta sa berte ni gistrel. Senyor manaro atong kanding eh manahay nabakugog ta man ato nag sabod amana na matay. Oh. Hello baboy, ay tao manay. Hadali pa ta man at iisip siguro. Gali linitson ta sa birthday hay. Do yun do mga kuan, sirkumstansya sa mga papugo nga ra, papugo. Ang imauman do sirkumstansya sa mga pakapital. Oh. Plus kung rayang natabo sa altabas nga to, nga hold up, uno, ag kidnapping. Hay dayaman nga ra, hay ano man do andang rason?
0: Oh, ano ano katotong dili ging kidnap man pero sa dara.
1: Oh, ging kidnap man aging hold up man, ba? Daywa ut ah.
0: Di na nakarang rason matang.
1: Kun may natabo riya sa Makato, katiklan aga Altabas ay may ina man gali sa Libakaw.
0: Mm, di makarang man.
1: Daya man do gina-claim it rayang ging pakapitalan nga ging kidnap man kuno aging hold up.
0: Kamagan kita doon, Judel?
1: Dayaman do, gina-claim it, ging pakapitalan niya sa Libakaw, nga kuno sanda, ging kidnap, aging hold up?
0: Raya nga nga kata doon, Judel, isa sa Banwat, Altabas, daya.
1: Altabas?
0: Kadiyang negosyante ka doon nga, Judel. Nga, katuna ba, katuna ba, nga talong na-report na naduga, nga taga Mindoro. Daya nga kata doon nga, Judel, kung sasin, ano pang anira eh, nakarang unang istorya sa itong mga otoridad is nagsakay mo tricycle, magaling ka sa may bahit katiklan, pagto ka at Banwat Makato, apang ruhabuot ang CCTV, katodong detail, ito itong mga otoridad is nagsakay Timot Series, din nakararong nakita ng mga CCTV footage, katodong detail, agar sa bilog pa kara, isa rong una karang nag-testify sa itong mga otoridad nga nagsakay Timot Series bus, is rong mismo ba katodong detail, nga konduktor itanda karang aging sakyan nga di ang nanama dumduman kung sa sino mo sa may bahay Altabas na naog kung sabitan karang biktima apa nga sigurado sanda no nga raya man do nga nagsakay kanda haling kar sa katiklan pagdo ita Banwat Altabas aga sambilog pa karang kadong di dahil ginadinay nga ito yung karang negosyanteng babae nga imauro sa CCTV apa nga nagamatch ba katulong Judel doon nga suksok aga anang suksok man pagkakita ka na katulong Judel ag nagsakay mo karait nasambitan ka rin series bus aging pasigurado tara no ay tatong karang Altabas PNP katulong Judel nga pag once nga mapatunayan nga nagapinusong o kung nagainobra katulong Judel ita istorya doon nasambitan ka rin biktima ka na karang asawa is may kinakaigo gitara ka doon Judel nga kaso nung aga pasaka sa nasabitan ka nga mag-asawa sa bilog pa kara isa siyempre gintawaan na ka doon Judel ita kasamaran doon probinsya itakan no nasamad ka doon pangalat atong probinsya dahil sa nangatabo ka nga dina-alage na nga ka kidnapping aga hold up ka doon Judel nga dapat ito taro sa Mindoro sana nagkauli apang yat ang naging daghaba ka doon Judel anda ka nga nasambitan ka nga makarabang nga klase ita hukus-pukus mga katodong Judel. Pero gin pasigurado ra ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. no atong karang hepet Altabas PNP pang pag once nga matipon na tatanan katodong Judel do mga ebidensya naga mga ano ba mga pwede makapamatuod nga

0: sandara kay naga ubra-ubrang bay ta istorya ay pagkapailan sa naraka tudong Judel it nasabitan ka nga kaso aga sa makaroon tangani ka ra ay what taon naraka tudong Judel nagaka-operate ka ta pero nga pamilya sa itong mga otoridad ay siyempre atong karama kapulisan padayon tagapong ginibistigaan kasi wag po nandara gina paniwaga bagarong mga ginaaligarit niya nga rang mag-asawa kasi siyempre matuod pulis sa sanda aga dapat tanan ka rang mga instances katunong Judel i-consider ginanda para man ma-resolvar nung nasambitan ka rang kaso apang retangan ni karami sambilog na ka rang nga problema nga wata katunong Judel nagatao ka rita coordination doon nga nasambitan ka rang pamilya ag sunokan da ay pabayan lang di wama sa plano kuno katunong Judel nga pagkapailan ita kaso kung sino man ka nakararoong nag-kidnap katunong Judel nag-hold up ag sarayang rang negosyante rin ta ka ni Rosambilog mga karang ginatanaw no itatong ka rang mga otoridad nga gusot baga okon gabot sa nasambitan ka rang insidente nga ikaw manabi hold upon ka kidnapon ka ay huwa ka tayo plano ka rang mag-file ka rita kaso katunong Judel Sambilog pa karaman is nag di ba matandaan naton nga nag tao magtao kunta no ita 50 mil pesos kada diyang nga asawa na nga gagaki para makita ra nga nga biktima apang wa ta kadadong Judel it nakita na baton dong ano kalarong una karang nakita sa nasabi nga biktima ag medyo wa ta ba na lipatan yung tabaga karay ta nasabitan karang asawa it biktima pero nga nakarang pangako sa publiko nga magkatawin mo karata 50 mil pesos kung sa sino man doon makaturo aga makakita sa nakarang asawa katodong Judel. So dismayado kid, pero atong karang mga mga taga-aklan sa natabok nga katodong Judel, niya karasatan karang probinsya, partikular sa may Banuat Altabas, na nasamad kid, purong pangagan karita Altabas.
1: Pwede man niya desisyonan doon dit Altabas PNP, no? Nga tao at conclusion, ag termination sa investigation. Ang dismiss isunod o disposition kung may pananagutan ika nga itong mag-asawa.
0: Hmm. Diba? Ito nung Judel.
1: Aman abit magpinoko sa naunay. Abo para andang tagatapon. Ag kung waon man nag-kooperar, not interest yung man doon mag-asawa, ay mag-desisyon nga i-terminate yung investigation. Ag kung makita nga matsauwa man itapweba, ay magpaguwa lang man dahil official statement pero Altabas, no? Nga harat aro resultat amon niya investigation, no? Uwaman, ubra-ubra lang, ag magapasaka kami it nagakaigo nga kaso kontra sa rayang nagpinusong kamon. Matsamauro na abimana?
0: Doon ka to nung Judel, sa sakto ka tayo mo karoon nga kusin, ay gina-furnish pa man ka to nung Judel kung ginaayos makaroon doon mga tanan mga ebidensya, tanan nga mga statements, ginalimpyo kay Katong Judel para man pag once nga maayos is posible kay Katong Judel nga pagpasakaan ka kaso nga karang biktima o kuna na karang asawa ka doon pag once nga na patunayan gid nga nag-obra-obra sa Katong Judel it istorya sa anda karang ginaligar naging kidnap ka na yung Katong Judel kaya karang negosyanteng babae agaging hold up Katong Judel apang padayon para investigasyon man ito itong karang Altabas PNP na tuhi man sa nasambitan ka nga insidente. So, diyan na siguro katodong Judel, ato nga, matod nga report, magkaisa itong area of responsibility sa pagsikyarmat, iba ka ng mga municipal police station, na sa itong karang bugos nga, sa itong karang unang distrito, is medyo matutaway man katodong Judel, gawang karagid at madugo ng insidente, aksidente nga kinrespondihan atong karang mga otoridad. Para sa Todo Birada, ako na ni si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live report.
1: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Jezreel Narbar. Direkta nga nag-report sa anak karang area of responsibility halin sa may provincial hospital paagto sa Kalibo PNP Station hasta sa Altabas Municipal Police Station.
2: Ang bawat balita
1: ambay ko nga ni
2: kung
1: nandukotob itato ni Altabas PNP nga ginainto malang sanda ang nag-aobra malang istorya to escape ha sa ratong andang obligasyon sa ginghugam nanda nga to nga kapital ha ag kung baga isipan nanda nga mag-obra at senaryo para papatihon nga kuno ay ging hold up sanda aging kidnap aging buuro kwarta no mga katudo no kung sa pagpati it aton ni Altabas PNP ay pwede man do aton ni Altabas PNP makadesisyon nga i-terminate rong investigation no aga maghimo sandat legal action dayon ag magpaguwa sanda it official statement sa pagklaro no nga Hambagun abing uwait may makarang natabo, ag safe ta kita iya sa probinsya Taklan. Uwat at hold upper, ha? Uwat at kidnapper. Do yun ta, no? Agod at least roaton niya mga kegmanghuran, hay mahimos man do andang abuot. Kasi bisan ako, nakahambal nga ay, bukod yun ta safety kita iya sa Aklan nga ra. May kidnapper, may hold upper pa. Mga katudo,
2: ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Good morning anay ha kay Ampod Benito Rentillo ina sa Quezon City, no? Ag kama naman kay GP Magpusaw, kay Tatay Jesus nga nagapanampit pit kape, pero kung nag-agto ka timo iya sa studio, ag magdagat kape ag pandisal, ay malipayon pa kami. Kay Rodilio Castillo ag kay Marlin De Los Santos, no, ina sa Libertad Antique, no? Ag kama naman kay Roy Buntogon, kay Rosalia David Sata Rasco, no, nga nagamonitor, kay Ampod Jimayla Gapi, ha, kay Nipres Tambong, ha, nga nagamonitor man ina sa Karugdog Leso. Good morning kuno sa Ibuyan Pamilya, ag Tambong Pamilya, ha, kay Jocelyn Tonic Camilano, kay Jomari Nerha, ag kay Ariel De La Cruz sa Milgarijo, no? Ag kay nang Nini Amalia De La Cruz Umiaga, kay Ezra Vidal, kay Edeline Honko, kay Vivian Bacalso Andrade, ag kay Ramirez Florencio Joy, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pag pangalagad banwa, no? So good morning, ha, kay Susan Villanueva, ag kay Karin Mayor nga nagamonitor man sa aton karanga pag pangalagad.
2: Berrada.
1: Alas 6:29 gundo aton nga oras. Good morning man kay Madam Sherry Herbacio Lusada, no? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pag pangalagad. Ang rurahe nga oras, ang rurahe nga mga balita, ginhatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Magabalik, programang Todo Berada sa dugang pang mga balita, dugang pang mga informasyon, pagkatapos gidya magkarastan by
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikatori, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw. sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
5: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. pinsan ko at saka yung piyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
15: Okay. Balik kita banwa ha sa aton karang pag ililimaw. Oras sa Pilipinas may 41 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6. Masadyat aro nagakatabo nga raiya sa primero distrito, no? Nga dapat preparahan gid ni former congressman Carlito ag ni Papa Jess Marquez. Hindi anay ako magkomentar, ha? Hindi anay ako maghambag. Ha? Ay matsa nagagawa nga ginaagapinan yuta imaw. Kasi si Jojo Angara hindi man da maghugag. Kung uwa man imaw nagkonsulta sa Anang Maninoy. Agro Anang Maninoy ay nagpaborban por dahil kung kaya nyo man ang tiison si Marquez, tisige, hindi ka mo maghulag. At kung hindi man ninyo kayang tiison, depende kinyo kung mahugag ka mo ay basi pati ka mo. Ha? Madagasa. Sarayang plano ni Oswag Ilonggo James Jojoang ang kamanaman ni former congressman Ted Harisco, no? Pero I think posible nga may natabuot ang reconciliation. May natabuot ang pag-uong istorya between the Miraflores family ang kamanaman ni Congressman Ted Harisco, no? Posible ba nga ro natabo kay Matuakan ay si Matuakan yang roon nga nag-rebel nga nag-okay yun sanda ni Ted. Si Ted or do mga Miraflores uwa pa makapagayag kung sandahin nag-okihanay na. Pero I think nag-okay na. Kasi ruhugag ni Jojo ang posibleng may bindisyon sa mga Miraflores. Agro mga Miraflores, posibleng nakipag-istoryaman kay Nonong Harisco, mga katodo. Diba?
5: May punto ang bawat komentaryo.
15: Bahay na notaro andang obrahon nga ra kay Congressman Marquez.
5: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Okay, dali yan. Si Katodong Rolly Boy, naka-standby yun.
5: Radyo Todo Live Report.
15: Okay, check na itong direkta sa may banwat naman siya sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
16: Katanong nga Jodel, no? Sangka 22 anyos nga iske chairman sa sangka barangay sa Banwa at Bagato. Rong na-disgrasya matapos matag pilukan imaw ang launa emilya na bahin it laging Banwa Est, na Banwa naman siya. Nga kung siya nagkaagong imaw, ito ang kakasibu ng mga lasto sa anak karang oyon, medyo nagmukmo ba karang katanong Jodel.
15: Sumob-sob,
16: no? Mm. So, gin-respondihan ako ato nga taga MDR, mga sa Banwa naman siya, agin daya sa Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital para nga ma- tawan nga dati pagbuong roana karang mga lastro ag nagpa-kamat imaw nga magpagwa or naging outpatient na nasambit nga SK chairman at sa kabarangay sa Banwa at Bagato. Base sa investigasyon kung aton nga naman siya pulis hari ang nasambit nga biktima nag-drive ko ara karang nga click nga 125cc nga motor alin sa Kahilo nag-adto sa Banwa at Kalibo kay rason mabaka kunoting pagkaon pagbalik na tama uli gon pagabot na nalikar sa may malapit sa may Toyota nga ron nga showroom.
15: Okay,
16: ay natagpilukan ta imaw
15: sakay imaw sa motor di karon magapit gali sa kurbada o nakataliwan yun imaw sa Toyota.
16: Medyo sa may nakatutaliwan meron kay may
15: sa pakurbada na
16: pakurbada na natagpilukan ta imaw.
15: Ama nakainom ay?
16: Wa man imo kainom katudong judel, tuno saan hakarang hatatay. Wa man kuno kainom na, pero...
15: Hada pilukan imaw.
16: Diba? Oo. Oh, so, na disgrasya, ginbuliga, no? May dyan, may security guard rung nasabit nga Toyota showroom. Gintawgan ito ato nga MDRI mo para ma-transport rung nasabit nga iskikseman sa ospital. Samtang rung anak karang nga motosiklo nga gidispundihan ko ato nga naman siya police, hagidayat area sa ato nga naman siya municipal police station for verification and investigation, no? Ay kayo na nag-atubrayero ang pamilya para buong kunta rung anak karang motor, pero rung investigador wapat anak kaabot gani. Posible mga alas 8, no, o alas 9, marilis sa anak karang motor katulong Judel, no? It ato nga naman siya pulis. Sa pihak na bahin, sa Manwamat Makato, no? Sangka vehicular accident, bawahay sangka tricycle, may pasayro nga ng bilog, sa bilog nag-lingkod sa una, sa bilog nag-lingkod man sa likod, no? It nasabit nga tricycle, no? Patut ako ta ito sa bahin, it, ano rin, yung tangalan, galing ay pag-abot ikaras bahin doon ka, siyempre, may one line yan yung katulong yun nila eh, kasi sa tunga karong itulong tabakan yan.
15: Uh-huh.
16: O, di ba? So...
15: Tagratong controversial nga uwa matapos, taging tambakan, oh, yatot bagas.
16: Oh. Yes, correct.
15: Aha, uh-huh. Ay ano natabo?
16: So, ano sa nagpadagagan tayo, tricycle nga rag, nagpabinit, mahinay man lang nagpadagagan, nagpabinit, ay kapik apa, ako tagpasahiro. Ah, sinungkit, anak karang na ban katulong yun nila kasunod ka na. Huwag kita... Madyagan eh.
15: Matsa gadali, abiro ban niya to, matsa nag-gurdo-gurdo na dagagan?
16: Oo, oh, ay.
15: Ang sabilit to, taro tricycle, kaanang sunggaban?
16: Oo, oh, gani, sumub-sub gani yung tricycle nga to. Pag sub-sub, ay, medyo, madyagan na, naulayan mo to, nagbalik, mata sa, anang, kwan, natural nga, tindog, ita na karang tricycle. Agwa matatgin report, nga na, may nakuan ba, may nasamaran, o na, gasgasan, sa nasambit nga, aksidente ka to, dong judin. Doon lang, sunod sa aton nga makatapos na katawa nga abit ang kuba sa anak ka nga pasayro ang nakakibot sa nasambit mga driver matapos sinungkit na sa likod ng nasambit nga tricycle at nasambit nga van.
15: Ay di ba nga matsa tumuwad man do driver agro sakay tricycle inapok? Kamusta ro mga pasayro?
16: Awa matahat katundong jil wa tayo inapok.
15: Ay may nakita to sa CCTV nga may gumwa inapok?
16: Wa nanaog ka panaagot ha.
15: Ah.
16: Nagpanaagot ha. Panaagot ron. Nakibot siya tabaga. Po gaban kapundo. Oo. Oh, aga medyo nagtuwad pagbasungkit, pag sungkit bumalik man sa nang natural pag kan ano na anak kay motor driver na og nagtan-aw sa driver na no kaman man nga. Oo, pati para sa iro na nga sa likod ag sa una nga to na laog man doon ay hakibot aga medyo na kabatik imo ta nervyos sa gulpi kapag gisunggab kan ta sa likod. Ito sambit man nga L300 van ka tudog din. Pero nasitor di man na, no? Rung nasambit nga insidente, tuno sa aton nga Makato Police, tinagi kay Police Staff Sergeant Tuing at Makato Municipal Police Station ka tudog din. Magluwas ka ron sa pila ka mga kabaluhanan nga mga police station at mga reported untoward incident. Samtang, sa aton man nga balita lokal, yasabahin at aton nga LGU Kalibo, kahapon, may gipitagod nga pre-bidding for concreting of road sa tatlo ka barangay katodong Judel. No?
15: Ano nga mga barangay?
16: Naghaba na 240 meters kada barangay. Eh. May tigdos na milyones nga baldit.
15: Mm.
16: No? Ginbo nga ginpain ka na ng atong LGU sa Briones, ang Tigayon, ang Mobo. No?
15: Mm-hmm.
16: Ayrong nasabit niya pre-bidding kahapon nung nag-acto ay si Engineer Dave Ignacio in behalf ni atong nga back chairman, back chairman natong gali si Ma'am
15: Mary Gay
16: po Joel.
15: Oo, oh, imo ro back chairman.
16: Oh, pero may meeting imo kahapon may to sim sa seminar sanda sa Banyard, no? Kaya rong nakita natong kahapon ito sa andang pre-bidding ay si Engineer Dave Ignacio sa matapos rong proseso abi karang katong Joel, matapos rong pre-bidding may formal yung dayon nga bidding and post evaluation. Ang kung sino sa pinaka-lowest bidder, de, rung aton karang bids and awards committee mag-pag-uit ang nakarang recommendation para ma-award sa kung sino rung nagdaog sa pinaka-lowest bidder nga nagdaog sa nasambit man nga bidding katodong Judel. Rung nabuo na ito ng information kahapon na sa fourth floor sa dingin patayang na pre-meeting it aton nga Beach and Awards Committee at LGU Kalibo Katodong Jidel. So magluwas ka rin ang mga event, no? Rung magluwas siyang sa ginabantayan naton ay dahil rung kontrata abi Katodong Jidel para sa aton nga mga negosyante na sa temporary public market magatapos by June 15.
15: Mm.
16: No? So pero
15: pwede ba may turnover gun kunro tindahan sa May 15?
16: June 15 matapos rung anda karang
15: kontrata at mga taga-tindahan kung irinyo pasanda o kung hindi doon doon ginawori nanda makaroon.
16: Pero haong tarong anda karang nga in documents for renewal. Kaso lang ginahugat siyang rumangin disposition
15: at contractor ana.
16: Ay sa sabado.
15: Rotag ana.
16: Disposition it ning contractor nga amo nagapasalig nga matapos-tapos ng darong tindahan. Katulog din, po dahil may schedule of meeting rong Rotaplex ag si Mayor Juris, no, sa Sabado. No, sa Sabado, sana karang nga opisina, no. Turiyahan ng darong mga variation, ag para maipan sa final yung ba katulong Judel, ag siyempre may inapang nga istoryahan ni kanong ginatawag nga sa tuhoy sa ginatawag nga financial as nga aspito para sa ring bago maging bago ba kung madumduman mo may mga components sa sugod nga matapos di kuan de inspection ginis na to gipagdemolish ng iba tong mga stalls so gin bag oh may bagong mga design nga ginhimo ina sa sugod.
15: Aumpisahan yun to ay hindi gani maghugag kun Rotaplex kun bukod at LGU ro magastos
16: ay riyon gani rong pagistoryahan katudong Judel riyon sa baton sa financial aspect no. Pero i-presentar na ba sa basa?
15: Pangutan na karon. Akon sabto ni LGU. Akon may kwarta ro LGU.
16: Ay masayo ron sa Sabado.
15: Ay kung hindi ron matabing, tagratong atong mga gingkomplain niya mga stall, ay paano magahalin? Ay doon niya nairugin na reklamo nga dapat may revision.
16: Dayon gani katulong Judel nga hindi ka desisyon ng LGU na ma-transfer agad-agad, no? Asa natin tatawag nga definite date, no? Para sa pagsailo. Dahil istoryanta na sa Sabado, it nagaroon flex, ay. Sa Sabado gali, ay, presenter pa na nagaroon bagong nga design. It's tall.
15: Ay, meaning, wapa hi umpisa, hi.
16: Wapa. Ano pang istoryahan, istoryahan dahil nung additional nga gastuhan di karoon. Anong gastuhan di karoon. Pero nung kwarta, according sa tunabong information, ay kabahin gihapon sa andang loan buon. I do not know kung ano nung mag-arise, anda karang mag-pag-istoryahan, maging resulta sa Sabado nga adlaw katutong Judel, o aton nga taga Rotaplex ag kung aton nga local government unit in Bantong Kalibo representing by Kalibo Mayor Juris Bautista Socro.
15: So meaning sa pag-istorya nga to, kung ano nung mag-come up, ag kung halimbawa, mag-conforme ro LGU, salon man gihapon buot LGU ro igastos, mabawasan dulon.
16: Correct.
15: Ay hindi ta magastos do Rotaplex.
16: Ngayon gani katodong dyan, istoryahan pa ron ah. Wa pa man natin masayari kung ano rong mangin.
15: Dupag utahan na kara, hamat na tabo nga ni Ron, agawa makonforme, sino ro may saga, raya baga ay nagakonform sa plano, ita tindahan nga ging sunod ito Rotaplex ay kung wala masunod do may problema ta karahe Rotaplex ang nagakomplain do LGU pero dapat do Rotaplex ta karahe maguba ang sanda taro magastos sa sarili nandang budget
16: hindi diba? Karong kasabat ka doong Judel
15: hindi gatao po yung kita ita kwan sangkiri nga twist man no saray yung nagakatabo no. Kung baga, ging sunod ro kontrata, ro plano, ay kung ging sunod wat at violation ng Rotaplex. Nagsunod yang si Mayor sa demand it mga negosyante, ay manak isot-isot ah. Ay sige manak, kuha ka muna ila, iparibayis tara. So nag-decision is our LGU. Bangod ko complain it mga taga-tindahan. So kung haobra ta it Rotaplex, sunod ana sa andang plano, wat at problema, wat at problema si Rotaplex kuha mo?
16: Ay, siyempre sa engineering kita may problema karon ay sa
15: siya. Pero kung wa masunod, ang nag-isot, ay may mabaho nga sigabton ang Rotaplex. Ag may mabaho nga sigabton ang nasa monitoring. Diba? Hayro sa monitoring ko noro, engineering eh. Sandaro ga supervise kunta.
16: Ay, may site engineer kita nga gin-assign ina para nga mag...
15: Sino ro site engineer na to? Si Engineer Dave?
16: si Engineer Dave eh.
15: Oh, hi si In. Hi inspection nanda. Ano rin ang nakakita rin na?
16: Ayaw, gani.
15: Masi maliit na ang nakakita. Okay. Ah, katunong Rolly Boy. Oh.
16: Hindi, kumagabat. Sanda magkasabat ka ron. Hindi ba na? Di ba nabi magbuka ba na kahapon, gita akong mag-istorya kami kahapon, madali man lang.
15: Nanyo?
16: Dahil ganit may ni Engineer Dave.
15: Ah, ay basi nalakyo ko tara ba? Nagalakyo ko ta? Pag-abot sa isyo tindahan, nagakalakyo sanda.
16: Ay, wala siya mana katulong.
15: Pabayaan tananda si Mayor Joris, nga bukotat ay Mayor Joris ron nga saya. Abaw, ah.
16: Hinaga yun.
15: Sigurado kang hinaga? Basi kung Sabado nga Mayo, Sabado nga Hunyo ta?
16: Makarataang Sabado.
15: Ati, sige, atindiran mo. Pilitagid niya maka-attend kag makapamati. Ay, bilang taxpayer kita, mamati kita, ko concern nga ra, ina sa tindahan. Ay, haroon yun yan eh, si Mr. Randy Anthony Ribaldo, nagapanawagan imo kay Mayor, ay nag-uit imo kay Mayor, nga Mayor, ipastrak na ipatapos yun doon. Agkusion mo kung sino ro may saga sa kapabayaan ako implementasyon nga ron itindahan. Hayang-ayang man matuod nga si Mayor Latatanan. Imaon ga usit budget, imaon ga aprobar. Oh, ay imaw pa sa monitoring ana-anan-anan. Nga ro ana nga trust ha mga department head ina it kada department hay mabaho pero sino ro may problema, sino ro may kapabayaan? Akatodong Rolly Boy. Di ba?
16: Ay sa ginatawag nga command and responsibility, siyempre si Mayor nung sukton.
15: Hindi. Gingtugyan yun ni Mayor. Ah, sa command and responsibility, duties and function, no? It mga department, nga inyo yun dun. Oh. Meaning, Rwanda kapalpakan, ay maging problema ni Mayor. Kung ako siyempre, pangsingko yun ko lang kamuagod. Ah? Oh, kung ako Mayor, pangsingko yun, talang kamo. Ay ako taginabalikan, magaroon, ano taruin nyo? Oh, ay peres ko iba nga ron, nagkakalak yun. May panghinamanan lang.
16: Ay, hindi ka nagkasabat. Ay, punta hiliwa pa matapos ang meeting. May meeting pang schedule, Sabado.
15: Oh.
16: Oh, kung ano, matabo man ang resulta sa meeting. Ay, masayuran may gaya pumanan ninyo, Romana, katunong Rulli.
15: Mm.
16: Oh.
15: Ay, sige, masayuran. Yeah. Galing ko masayuran, ha.
16: Oh.
15: So, ay, gingtugyan yun kinyo ni Mayor. Huwag nyo pag-ayusa, huwag nyo pag-tanawat mayad para kung tatayo yun, huwag utak triklamo. Moving forward yun taro construction itato niya tindahan. Basi makaroon, nagkahagalin yun kung taro mga taga-tindahan nga ron. Agad maduga on sana to sa kalbaryo at pag-antos to sa temporary relocation niya to.
16: Ay, kung huwag tana magpalpak ro andang itong ma-insult nga stall. Para nga sa iluhan. Ay, basi nakasailo ta. Ay, pumalpak. O kundi,
15: ay kung hindi nandaron maayos, di i-convert na lang. Abo siguro orok to ni Sir Mark. Butangalak mga orok ni Sir Mark inaron.
16: Babuyan.
15: Oo, oh, brata lang babuyan. Ito kita sa temporary relocation, mabuot bahog, damog. Ha? O, oh, ay aton lang ahinyoon si Sir Mark. Mag-volunteer lang. Sir Mark, butangalak baboy inaron. Ay kundi man mag-hubo o ato taga-tindahan. Ay ako, mabulig man, mausoy man kuturokon, butangan man namo ni Katudong Rulli in akon, mausoy kamit Dorox to sa Makato. Di ba?
16: Isang si Mayor gani, nagabay during the meeting, matandaan ko ang tukot, talin sa baba, may sinumiyan, matagad tuda, tamahan ako sa rin nga maayo makasaylo.
15: Maayo makasaylo, maayo hindi. Maayo na, 2026, maayo 2027, 2028. Oo. Oh. Abi ho tiki abi si Sir Mark, kundi maton maayos na daron, butang lang natot baboy ro na, butang urok. Agon mapuslan. Ah, kita lang maton marintah, but brahon tang tangkal. Aron yan eh, nga ginadiskitahan yung ibang mga sabungiro, ay kanamiton, taman ro buangat kalibo. Sa printe pa yung, ay buangan yung takon ro itsura.
16: Ayun.
15: Alinon talang ro kwan kon buangan ita kalibo iya sa poblasyon kon. Ha? Ay, Maria kagusip Santisima sa langit. Okay, sige ya. Okay, before so the bar of public opinion, ay hugat-hugaton ta result at meeting, no? Tomorrow, Saturday, katodong Rolly Boy.
16: Oh. Ay, bye. May action kita ka to.
15: Okay, sige.
16: May action makarami, action man hindi aga.
15: Mm.
16: Katodong Rizaldi. Okay, so dito na nga siguro atong matong mga impormasyon nag-report no halina sa segundo distrito ang pila ka mga palop na itong inasa atong nga LGU Kalibo para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo
17: Radyo Todo Live. Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Abugid niya sigamat Katodong Rolly Boy Herrera, direkta ka nag-report sa nakaranga area of responsibility. Hadumduman ko lang si Sir Mark Ron ay kukano nga to ay nag-post imaw Friday the 13 ko no 30 orok ay kun abo makonda orok tibutangan talang itanang baboy anang orok ni Sir Mark ro tindahan niya ron. O brown talaga pigiri.
17: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Ay, ito kita maboy turo kay Sir Mark.
17: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Thank you gid gali ha kay Sir Mario Toriaba. Ah, dumduman man kita no ni Sir Mario Toria. Okay, thank you gid ha katodong Judjet ha. Salamat gid. Oras sa Pilipinas, alas 7:02 ang roray nga oras ginhatod kato ni former barangay Kagawad Mila Inocencio Taiko of New Buswang, Kalibo, Aklan. Okay. Mag-commercial break ana kita dong o tawagan lang naton si Mayor Oge, ha? Tawagan? O, sige, tawagan lang nato, no? Si Mayor Ogie Inero, itabanwang numan siya, no? Ay may anang sabat, pagklaro, saraya nga isyo sa perolosis machine or di kara sa ginatawag nanda nga state of the art. Ha? Zero waste. MRF technology. Ah, mga katodo, so may pagklaro ha, at may pagpahayag si Mayor Ogie Inero, mga katodo.
17: May punto ang bawat komentaryo.
15: Na tinguhaan namo no, nga makontak makaron, ro linyada ni Mayor Ogie, no, itabanwang numan siya, ah, mga katodo. Okay, dali yan. Aga bago tapasadahan, duray ang pagklaro, it Aklan Electric Cooperative.
17: Matalinong talakayan, ay, masarap pakinggan.
15: Pero aton nga Energy Regulatory Commission ro taga pangasiwa it mga enerhiya or elektrisidad hay nagpaguwa it mandatos nga uwaan na it may magpangutod to give consideration sa kalisod makaroon niya ginapangatubang it aton niya mga pumuyo por dahil nga ni ko tension sa Middle East nga uwa pa matatapos no hamba nanda end yun mana end yun do conflict ay haman wa tagihapon. Una man gihapon, ha? Agararo gasolina nga dati nag-72, nag-77 yun. Mabudlay magpanaba, pero kadasig magpasaka, ha?
17: May punto
15: ang bawat komentaryo. Ang mga katodo, no? Sa mga gasoline station. Sininti mo ro na ba, piniso-piso rusaka. Ay,
17: may punto hindi, ang bawat komentaryo.
15: Ang mga katodo, pero subangod so kararo, Energy Regulatory Commission ay naghambay. Nga hindi abianay kamo magpamuto sa period it Mayo, Hunyo, Hulyo, no? Para matawaan taman at hugada ro aton yung mga kaigmanghuran, pero bisan malate ro inyo nga payment, bayarin nyo, ayaw nyo pagpinsa na ro tatlong bugan, ay base kon magkayot man kamo ka inyong alipudwan. Ah, kon... kon magpinsan yon ag magbahuro inyo nga bagayran, ay kon sa maisot nga ni, nabubudlayan kamo. Ay inyo pang pinsanon do tatlong bugan, ha? Ma-late yan, ha? Pero mabayad kita dapat, ha? Pero wait pagputol kung umabot do disconnection date, mga katodo. Oras sa Pilipinas, alas 7:04, ang sa aton niya pagbalik, ha? I-try naton niya maabot. Si Mayor Ogie Inero agroray nga oras o portion balitan, ginhatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. So maxes ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. Magabalik programang Todo Birada pagkatapos kidya magara.
17: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Birada.
18: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drug Store, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Beep!
3: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Dito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Ang sige hapon, padayon ka mga nagapamati ha, sa programang Todo Berada.
3: Todo Berada. Berada.
11: Pero dali yang ha. Good morning kuno ha sa tanan niya mga taga Morales Balete, ayan, sa aton yung mga kasimanwa ina sa Banwat Balete, no? Sa Barangay Morales, agimauman sa Barangay Arcangel Sur, no? Nagpaabot man kita itapag panamyaw. Okay. Kung nagang-ayang dong si Mayor Oge, maproceed na lang kita, no? Sa iba naton yung mga issues. Sa iba naton yung mga taupang do, no? Si SB Rimar lang, abi. At tawagi ba si makontak naton ay kahapon uwa naton imo maabot, no? Hararo ako niya ginahambay ho. Kasunod ko pagpagawa it statement it Auckland Electric Cooperative. Saraya ba yung ging pagawa? Ging mando? It Energy Regulatory Commission sa tanan-tanan niya mga distribution utility. Pag hinambag naton nga distribution utility, hay kagakip gun karon do aton nga Auckland Electric Cooperative. Nga dapat sundo nanda, no? ro pagsuspindi sa electricity service disconnection sa mga residential ag non-residential consumers para sa billing period umpisa it Mayo hasta Hulyo 2026. Aero Energy Regulatory Commission nagpagawa it direktiba para sa ginatawag nga consumers relief measure matapos nga nagdeklara ro aton nga presidente itapungsod Pilipinas nga ipaidagom sa state of national emergency a state of national energy emergency daya nga ni kutensyon sa Middle East ag nabutangan ni kita sa peligro no kurayang kawad-an kon may una man hay gapakulba pa kon makabuo kita o kon hindi makasupply kita o kon hindi itarayang petroleum product no gasolina aga krudo or diesel man no or gas mga katudo no ay hararo ginahambal para sa mga residential nga consumer hindi magsobra sa 200 kilowatt hour kada bugan ginapasugtan sanda nga magbayad it anda nga bill sa staggered basis doon ang hambay kaina no hindi nyo pwedeng pinsanon ay masakit man kung pinsanon ninyo ro tatlong bugan or daywang bugan mga katudo di ba
3: may punto ang bawat komentaryo
11: hindi ka mo makabayad sa tamang oras ag umabot yun man

0: tackle ko, no? Nga, hindi ka mo magpamutol. Tawit konsiderasyon do tawo, no? Nga naga pangangadhap makaron. Kasi apektado man do atong mga pumuyo eh, di ba? Apektado ro aton yung mga labor forces. Bisan sa mga construction makaron, apektado naman. Eh, siyempre, nagatipid, nagakinot eh. O. Oh. Basi nagmagagahagun yan yung mga materialis man eh. O. Oh. Mga driver nato, numero uno gid nga, apektado. Mga mangisda nato, mangunguma, nga nagagamit man itgatong. Apektado man. So, manami man, oh. Aga, sarayang hindi mo pagbayad, hay hindi man ikaw pagpinaltihan, wala naman pong interest, no? Sa mga kwalipikado yan, ha? Ba, ay paalin kami ni Katodong Judjet nga ra, ay basi above 200 kilowatt ro among makonsumo, ha? Ay hindi kami makwalipay. Abi ko para sa tanan, ha? Ang mga katodo. Now, ro aton ni Aklan Electric Cooperative, ha? Ro aton ni Akelco, no? Nagpaguwa man it, kuan. Klaro. Kasi may mga nag-agtukon rito, nagrason eh. Haman man, at putugan kami. Rurayang ginaputo it, ana, hay antes nag-abot, kuhan nyo, antes nag-abot rurayang mandatos it ERC or Energy Regulatory Commission, no? Durayt ang ginaklaro takil ko from April to May. Oh, di ba? So, bayad na ka mo it April to May. Ay, May to July, do yun, anaro, suwod sa rayang mandatos, nga hindi anay, pag porsigihon nga magbayad, roato niya mga konsumidor, it fall, kundi into staggered without penalties or interest nga ginatawag. Ha? Subugan it Abril, yata, ah, duraya nga rang gina-disconnect, kung hindi waka kabayad it Abril, ay bugto karon, ha? Ang mga katodo, no? Ay harang ginapanom dumitakel ko sa mga miyembro consumer owner nga sarayang ginahimo nga disconnection makaron nga bugan it Mayo hay para gamang rasa mga uwa makabayad it anda nga bill sa bugan it Abril. Ayan, ha, bugan it Abril nga billing, no? Raya hay base sa pagsunod suno sa Akelco sa direktiba it ERC. Aga, for the meantime, nga suspendido ro disconnection, ha? Umpisa it Mayo, nga billing, ag igapatuman daya sa Hunyo hasta Hulyo. Pag Agustote, gasuokta na naman kita.
1: Todo berrada,
0: kung hindi raya ma-extend, ro tatlong buwan, pero I think ma-extend ra, mintras tanto nga hindi ma-kwan eh, no? Mintras tanto nga hindi ma-resolbar, ah, kasi may pistok na. Taposon yun ko noong gera, pero haron man, si Donald Trump man, ha, hindi man manigahan ko namat. Sugupakton man, ha? Sugupakton. High blood man ko namat si US President Donald Trump. Nagataon yun yan, espasyo ro anang kontra, pero ima, o sige patarawakal. Oh. May mga pagpamagag pa ko namat. Ah, mga katuto. Oh. So, pero, para kako na, mintras tanto nga hindi ramaungkat, ay basi, pamataro, mandatos nga rat ERC, ay magapabilin. Nga bukon niyang itsasugod itatlong bugan. Basi kon ma-extend pa, kakon niya taha, nga panagupno pa, ah, mga katuto nga, hindi kamo pagputugan, pero bayad kamo, ayaw niyo paghugata. Kita mo ko chimpo COVID niya to, ay nalipay kamo, ay uwaanay ka pamuto, waga panukot, ah. Pag-abot itsimpo nga pwede yun kamong bumaya na Isos Maria Kagusip. Tigpilang bugan. O, oh, ay sinuro alkansi. Kung may kwarta ka mo, bayari. Kung white kwarta ka pangadap, gamitan yung anay sa iba. Especially makaroon kung halimbawa may mga graduation, may mga gastusan ka mo sa opening of classes, gamitan yung anay.
1: Todo berwada. Berwada.
0: O. Oh. Aga para man sa mga consumidor, nga may konsumo nga hindi gumampas sa 200 kilowatt, hay pwede man nga mag-abil, no? Ithugugan, no? Itpagbayad hasta sa tatlong bugan. Ayan. Staggered, ha? So, 200 malang. Abi dapat kunta, sobra 200 para pati kami

0: katodong Judith Makabil, ipaklaro tangani ra kay Attorney Ariel Hepte ang mga katodo, no, kon may tiyempo kita, no, gabisitahan naton, pangutan-on naton do taga Energy Regulatory Commission, no, kon makatiyempo kita, no, para maihat-hat gid. Pero mas mayad man doon, nga si Attorney Ariel Hepte man ay maka-explicar, nga haraga tabi ho, matsa kwan man eh, matsa, ano man da, kung sa katon ay, in fairness ba, logi man kami attorney, no? Kasi, hasta yung sa 200 kilowatt nga konsumo, o, oh, above 200 kilowatt, ay, hindi na kami gali ma-exempt, no? Nga, kung uwa pa kami kwarta nga ikabayad, ay, putugan ta kami kara kung magmaura ra. Mga katodo, ay abaw. Pagarihasa man dong. Ha? Ay kami nga ra, nagahikahos man. Pero bisan papalin, ay sangagan nga obligasyon mo taron. Wakat imot, inugmuway kung sa akil ko kung hiutdan ka. Ha? Ay por dahil nga, nagatao man si akil ko at ginatawag nga notice of disconnection, ginatawan mat required numbers of days, no? A number of hours nga dapat within 72 or makarang oras dayang adlaw dapat magbayad kayon. Oh, iuna man ay rupag panumdom sa anda gaging billing. Disconnection date makara. Kung di ka pakabayad, may una ring disconnection. Pagkabaton mo disconnection, may una pang palugit. Oh, ha? Pero Attorney Ariel, sir, pati kami nga mga mabaho-baho nga ay basic kung pwede ay i-exempt ba nanay nga hindi maputugan kung hindi kami makabayad on time. Ah, kung malate kami, zero penalty man, nag-zero interest. Ah, kami iya sa radyo todo po. No? Ah, kung in kaso, malate kami at Attorney Ariel Hepte, sir. At tugon mo na si Idol, hamba ni Attorney, nagapanawagan yon. Hindi ah, ro ako, hey, nag-aapila kita. No? Nga, tugo po ron tanan. Hindi lang 200 kilowatt, above 200 kilowatt. No? Ay, basic kung ma-exempted man anay. Nga hindi maputugan starting May to July, no? Pero raton yung obligasyon it April to May nga billing ay dapat naton nga bayaran.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ako naman tayo nagkakadelay man do kwan eh. Pagbaton kot bill nga ni ngara. Ako naman hauna ta si disconnection bago ro bill ay mga kontontor manumanog libod niya rahi utdan niya ni mako na ko ireklamo tagit kay Attorney Ariel Hepte.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Managahinugat kita ko atong bill para masayra naton kung pilaro atong bayaran ay ugaling. Ako naman hindi ta mag-abot. Doi mo lang ang hababaton ay ro disconnection base mako kung hatao ta sa iba. Hakumos ta na nagwa tagay mo hatao. Ay kalipay ta na lumautdan kat kuryente.
1: May punto ang ay, bawat komentaryo.
0: Maria Kagusip Santisima sa langit. Pero manami ra ha. Manami ro ginatao nga ra ita Energy Regulatory Commission, no? Ang mga katudo. Pero kung halimbawa man no, aton nga taga Department of Health mga nagamasakit man abi man makarong Mayo, no? Hasta man sa asunod nga mga binugan, i-exempt ba nanay sa bagayran sa ospital?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Maria Kagosep. Good morning, anay. Kay comparing Michael Ferrer ag kay Maring IB, no? Ina sa barangay Mabilonyo, Washington. Nga nagapamati man katon adlaw-adlaw mga katudo. Ah, hindi ah. Inangang malang manduakon sa pasyente nga rin, no? Kasi hindi mo pwedeng hambagon nga sakala ako mabayad sa butika, sa parmasya, no? Amit ko ta, kung may unang buong available tanan niya kinahanganon mo sa butika or sa parmasya ito hospital, hindi ka tumagawa, no, para magbakay, ay pwede latanin mong pinsanon sa pagsumada sa imong abil sa hospital mga katodo, kung ma-hospital ikaw.
1: Diba? Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Pagkakong
0: kuryente ron niya, kuryente ka taro ginaistoryahan, wakautik imong bang bagayran, no? Mga katodo, wakautik imot may ginabakay to kung ano, ay kung ma-hospital ling abil, gabakay pati mo dextrose. Gabakay kahit kung anong mga buong sa guwa, kunuwa o nasa available sa hospital.
1: May punto ang bawat so, komentaryo.
0: Diferensya. Pero akon malang haagyan ko malang istorya. No? Nga mga ma-hospital, di anay pagsoktor.
1: Matalinong talakayan. Masarap ay, pakinggan.
0: Ibayad. Awasan na't ibayad. Ay apektado kita ko tension sa Middle East. Ano tama na ro kang tanan ni tension kay sa hospital? Oh. So dapat latang obrahon ay bawal mo nang magkasakit para walang ma-hospital. Ah, di ba? Karin Mayor Ma'am, di ba? Tama. Ay, Maria Kagusip. Good morning, anay, kay Mami Pure, ha? Mami Porita Beltran, ina sa Superior Mansion. Ang kay Daddy Engineer Sotico Beltran, ha? Nga adlaw-adlaw, gidgali nga nagapinamati sa aton karanga programa. Walang ukat, walang break, walang preno, bisan ano kasako ni Mami Pure. Bisa nagaanam imaw dagog, nagaanam imaw ko og boss it kagabasa or dayang agugbat, hay bisa nagakino, nagagaha, hay nagapamati gid sa aton nga programa.

0: Sauman, salamat gid kay Manong Mario Toria, ha. Salamat gid sa imong pasalubong. Din halinda pre sa Canada. Ah, sa California, USA.
1: Ang inyong mga bunga.
0: Galing ay matsakapin man aton dai. Palangga man kon mataas ing sugar ko ana nga rapadega pero sige nga. Aton ya nga dilap-dilapan ita makadali. Ah, dilap-dilap kita mana. Wow, kita oras banwa sa aton kara kapag ililimaw makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. Ako man kita nga magakilita Lunes yon, ha. Ay may akon nga importante nga helikoton hinaga. Nakalimpo tayo. Ag bahala lang anay si Katodong Jujet the Jet Reyes. Aging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Raya man doon inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, at tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Apo kita siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 9, Versikulo 7 hasta 9. Ngunit kayo, Panginoon, ay maghari magpakailanman. At handa na ang inyong trono para sa paghatol, hinahatulan niyo na matuwid ang mga tao sa bawat bansa. At wala kayong kinikilingan. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Amen. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Bilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo. Komentaryo.

0: May isang keringgag om pero maaliwala sang panahon. Timparano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahidaito nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga aklan. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agapanay bilog nga Western Visayas. Agza mga natawat pribido nga magbugtaw magmukat dong mata. Makagising pa. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Ruibawa na nakagising. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Pizza otso kita sa Bugan it mayo. Kadlawan sa Buruanga makaron. Fiesta una sa inyo, Mayor Alan Daguhoy. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pangani. Nga mga balita sa Gwa, Kapingid, sa Sugod, it probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo nga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kung wakamot landline, wakamot pantelko na kamo sa mga punta't bukid, bagayo nga baryo, agsityo. Basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal, gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan, ipadagain inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
0: Ano mainit dingdong nga mga balita makarong adlaw it Biyernes. Nga mainit man. Mainit nga mainit gid. Mainit pa sa sabaw. It bindonggo ni Harley de Tomas. Pero unahon tanay panyempo update. Halin banwa sa Weather Bureau Pag-asa.
1: Ipunan, ipunan. May resbak na. Radyo, radyo todo.
0: Ay may bagyo sa Guwat, Pilipinas. Pero easterless or mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko, doon nag-apekto makaroon sa bilog nga Pilipinas. Rason banwa, ngarong bilog nga pungsod maka-experyensya, itko kalhit-kalhit. Agmagakagaka nga mga paguan pagdugdugdug. Bangod kong easterless, posible rong baha ag landslide. Kahapon sa ginagtunan kong lugar, may ugan, may silak, may ugan, may silak. Ginatawag ron nga scattered or isolated rain showers and a thunderstorm. Pag abot mo rikara, may ugan. Sa unahan, mainit. Hindi mo maintindihan banwa, kasing init. Aga pares mat sitwasyot politika sa aklan, hindi mo maintindihan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ngani, dong politika kasing init et tiyempo, makarong adlaw it Biyernes. Samtang dong hangin agbaybayon sa bilog a Pilipinas, mahina hasta kasarangan, temperatura, mainit man. Sa Metro Manila, gabot sa 35.8 degrees Celsius. Doong temperatura. Samtang doon ka pa ang ati sigurado mas mainit pagid. Ha? Mas mainit pagid dong gawas itawo dong relative humidity. Yakaton sa Aklan. Ya sa kabisirang Banwat Kalibo. Dong temperatura gaabot sa 32 degrees Celsius. Mainit man. Expectahon tarong may mga pag-uwanugan sa ibang partit Kalibo. Hindo ng gabi, erong temperatura, mayad, ay magamig-gamig sang kiri, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.42, ratong temperatura, 27 degrees Celsius. Magapad nga porsyonit Kalibo, rong magagumon, samtang dong hangin nagahuyop, east, southeast, 9 kilometros kada oras, ang bugso, ganagabot, 22 kilometros kada oras, air quality, okay pa man. Pupatas-patas. Bawa'y bilogas ang adlaw gid nga bukod man nami panyimpo sa Kalibo. Mga nangan, pagpatak alas 8, alas 9, base ko na bumuburong ugan, alas 10, mapundo. Pag abot alas 11, alas 12, mabubo na naman ang ugan. Umpisa la una, bilogas ang mahapon, nasa gabi, magagumon ang panyimpo. Bangod yani, ha, kung epektot isterlis, agrayang Bagyo Banwa, sagwa kong Philippine Area of Responsibility. Dayang bagyong hagupit. Masyado pa mang magayo. Sobra pa sang 1,000 kilometros. Doon ang distansya sa Philippine Area of Responsibility. Bubantayan. Arayang bagyong hagupit sa gua ita Pilipinas. Nga expectahon naton basi kung sumugod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Di, kumusta ka mo? Sang adlaw kitang wa maghilibati kahapon. Ano mainit nga mga balita? Dayang daywang adlaw nga pagbisita kong Department of Health sa Banwa, Itnyo, Washington. Actually, dismayado gid rong taga Departamento it Capagros. Ege, nagkaon sanda sa restaurant, wala sa tambak. Di, wala rin mga restaurant nga manami. Ay abaw, Rudy. Mahugas alima sa gripo, wat nagatubod niya tubi. Mahugas ko na sa balde rong taga Department of Health, dong kulay itubi sa balde, hindi matinaw, kundi rodati man nga kulay nga ginareklamo it mga pumuguyo. Ag nagakahawag nung taga Department of Health, sa pinakaulihi ang water sampling nga ginhimo sa New Washington, bawa'y matsabukot manami dong resulta. Karon, base kon maabot natong linya ni Mayor Simonet Peralta Francisco, ay matsamasadya New Washington nga ra. Sa pihak nga parte, speaking it New Washington, may nakatagana nga inaugurasyon. Hindi pa ko sigurado kung dayang week matabo or next week matabo. Ah, dong inaugurasyon it Dumaguete Port. Ah, Dumaguete Port. So inaugurahan ay dayang Mayo, ginexpectar nga base kun makaumpisa na dong biyahe it Starlight Ferries. Ay rong barko nga nakatuka daw sa Aklan, nagka problema. Ah, matsa may mechanical problem. Ginaayos pag hopefully maayos. Aga before matapos yung May, makabiyahe na. So mga daywaan ay siguro ang kabarko or twice a week anay testing anay. Ha? Kumusta na yung market? Pero, di karat na kita sa inaugurasyon nga ra it Dumaguete Port. Ay matsamasadyat o matabo. Ay, sa inaugurasyon nga expectar nga maabot si Oswag Ilonggo Congressman Joang. Ag maagtuman ko no. Si Aklan, Second District Representative Jess Marquez sa inaugurasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balikan natin dayang position paper or manifesto nga ginpirmahat mga alkalde. Naputo kita ko siyang adlaw kay Mayor James eh. Hopefully, maabot natot uman si Mayor James Solanoy. Hamatwa magpirma rong alkaldit nabas, kore nga ng manifesto, against sa ginaduso karang Boracay Bridge, mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron sa kabilugan kuwaton nga pag ililiba sa pihak nga parte sang gunang bayanit kalibo inis na banwa wapag siputa it magin imbita ng mga resource person alin sa office of the municipal engineer pati erong elektrisyan at munisipyo wa magsipot sa imbitasyon itang gunang bayan ngarong istoryahan kunta dayang sementeryo sa barangay Mabilo ag dayang krematorium memorial park ag krematorium pati erong kontraktor supplier kuring transformer banwa nga pagabakko na naman wa man magsipot sa nanong kabangdanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay nag-alboroto nag-alboroto ruwaton nga sangguni ang bayan sa pihak nga parte. Balik kita sa atong accounting agdayang nagatiniyabaw nga mga barangay nga ruwaan ng surplus wa gihapon maideklara hasta makaron 2023-2024-2025. Ano rong rason, Ma'am Jennifer Policarpio, itulid, Ma'am?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga dapat ginagamit yun ng pundong at barangay. Hindi magamit, wa maliklara. Istoryahan taman doon sa kabilugan kung ato nga pag ililiba. Sa pihak nga parte, kahapon, dispiras sa Borowanga. Dinapit nga bisita ito si former Congressman Chodorico Ted Nonong Haresco. Aga kompleto ronga grupo ni Mayor Alan Daguhoy. Arawe, si Mayor Daguhoy, agro mga local official itabanwang Borwanga, mga kaalyado nanda sa politika, igto. Pero matsawa ta si Vice Mayor Kadahing, agmatsa, wa man sanday isbilabindaw iya, wa man sanday Liga Presidenta Quezon Labindaw, mayad pa si Mayor James Solanoy, itnabas, matsa igto pa sa Borwanga, ag nakasinya sit daywang ka hintoturo bisita si Congressman Dinarisco sa Borwanga abo naga pangutana ano kita ruminatuod sin ka kandidato si Congressman Dinarisco sa segundo distrito or gahalin sa unang distrito eh do na sabton koron sabton ka hindo na kung sin kita makandidato sa 2028 si Haresco sa first or second district.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Sa pihak nga party dingdong, kahapon sang mohapon man, si Mayor Joris Bautista Sucro. Aba, kaibahan na si dating Congressman Carlito Samson Marquez. Tanawon ta, sino pa ba mga kaibahan kahapon nanday? Do kay bahan na nakahapon nga nagkaon-kaon aga sang mohapon gid ko no halin kay di amar nga farewell party ay nagaritiro na abahay naga tililipon sinobi nakita ko haya si Captain Joyny Maglunso nga manami gid nang hibag-hibayag ho si engineer aga kandidato at mayor sa Batan Nestor Victor Rodriguez dayang matsaga kandidato yatat konsehal manda sa New Washington independent ko no si dating is member ag PCL president Rolly Nonoy Ikina Jr. nga nagapamati makaron good morning gid kons Nonoy Ikina Dr. JJ nagapamati mangili makaron si Captain Joyny Maglunso nagapamati man makaroon si Engineer Titoy Rodriguez. Aga sa tunga-tunga gid si Congressman Carlito Samson Marquez. Sa nilikod ang logo it House of Representatives. Tapos, ya sa pihak, kanamitan man dong yuhum-yuhum ni retired Colonel Hilacio Guarino. Ang iping nagid, dating port administrator. Sa galigan, makarot atong gobernador, pag-abot sa mga barko at sa mga port, nyebin makirang. Ag doon nakakago nga ra, nga roan ang itsura, very familiar rin kakon. Aba, imaw gali, raya, si Joris Bautista Socro Dingdong, nga mayor at kalibo. Ag kahapon, sang muhapon, gitulusan na nag-iba. Eh, nagbangupan ako drone eh. Wako kahapon sa Aklan. Pero nag-aywan ako tatlo ka-drone sa Aklan kahapon nga ginpangupad ko. Borwanga, DPWH, aga iya sa Congressional District Office, its second district. Aba, hey, sang muhapon kita banwa? Sang muhapon gid nga nag-iba si dating Congressman Carlito Samson Marquez? Ha? Kaibahan si Mayor Joris Bautista Socro. Ang kitang-kita ko yun, up at gid. Ah, nga kabox, nga picharong habakay ni Mayor Joris. Nga ginpamahaw kahapon sa sangmo hapon nga pag-o-istorya nanda. Ag ano ba garong gini-istoryahan nanda? Ano rong topiko? Ani dating Congressman Lito Marquez, ag kalibo Mayor Joris Bautista Socro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aghamanit, grabe kita yung kinaon nga pitsa. Up at gid, kakarton, kabox. Matuod ba up at kakarton? Ag ano rong topic ninyo sa inyo kahapon yung meeting di Abanse? Karon ko galing istoryahan dong topic nanda. Sa pihak kaparte, harata, wow kahapon, di ba? Out of the province ako kahapon. Dahil nga naimbitahan kita sa opisina ni Oswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang Jr. Okay, sinugid kita nga mamalibad sa imbitasyon itsang kabantog, sambilog sa pinakabantog nga congressman sa bilog nga Pilipinas makaron. Ebisan siya nga ako magto, umagto ka sa Panay, umagto ka sa National Capital Region, umagto ka sa Partit Luzon, kilagang kilagagid. Ah? Si Oswag Ilonggo Congressman James Joang. Magapit nga kaliado ni dating Speaker Martino Maldes. Aga ni Speaker makaroon na di, kung House of Representatives, magapit man sa mga Marcos. So sinugi kita mamalibad na nga imbitahan isang kabantog ka congressman ito mismo sa nang opisina. Ag sa kahaba-haba dingdong common nga conversation, inabot kami almost 3 hours. Ha? Kugang-kugang 3 oras roamon nga konversasyon. Sabi nag-ayo ro nga congressman it Oswag Ilonggo nga maka-presentar man imo ko anang aside. Kupinakuli nga ra nga political development iya sa Aklan. Daya nga nagkinatabo makaron. Dayang pag-transfer ni Congressman Ted Harisco from 2nd District to 1st District. Dayang meeting nga natabo banwa, kung nagtaliwan nga size, igto sa Shangri-La, sa Metro Manila. Meeting ni Congressman Jojo Ang with Congressman Maninoy na sa kasal, Joven Miraflores. Igto man si Mayor Miguel Miraflores. Itmanwang ibahay. Grabe ha. Agbago pumanaw sa China kahapon, kung nagtaliwan nga size, kaibahan si Shangri-La, atong gobernador Jose Enrique Joen Miraflores. So up at sanda nga nag-istorya. The topic, politika. Update it politika sa unang distrito. Agdayang daw so sigurado na gid nga magpapili banwa. So sabtun ko na lang agi. Kung expectar ka mo sa 2nd District nga basic kumandidato o man si Congressman Harisco, matsamagayo ta matabo. Ha? Daw mga 97-98% na. Ngayon gid makandidato sa First District si dating Congressman Ted Haresco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay istoryahan man banwa rong party sa flood control. Ang iba pa nga mga bagay-bagay nga nagakatabo sa patagit politika hindi lang sa aklan sa bilog nga pungsod Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:57 manwa ang oras naton sa Pilipinas. Now, hawanan tayo yung mensahe. Talayang gid ha. Ay, nagapangutan na iyaro anak ko ng Bureau Assistance. Ngayon pa ngayon sa Oswag Ilonggo. Wapat at response. Pebrero 6 pa 2025. Approve on. Pero wapa ko na ta payout as tamakaroon. Igto sa Iloilo actually. Gapila igto rin pangayot assistance. Asin pila. Adlaw-adlaw di magdaba sa mga tatlong gatos. Doon yung na-cater ita obisina at Oswag Ilonggo. Agahon pa lang. Sa guwa ita building ito Oswag Ilonggo. Kundi may building matay ito rong Oswag Ilonggo. Naman na ng obisina ni Congressman na Jojo Ang. Sa may port ba? Port o sa may Lapos. Kung ga pag-imaras ka, may mga service vehicle. Asa nang tabok gilang, di karo nagadong ka rong mga roro patabok at gimaras. Kabahor ko nung building ita Oswag Ilonggo. Andaman mismo. Anday Congressman Jojo Ang man. Pila. Gahon pa ito kapon, pila unong tao. Kapakit assistance. Di ako sigurado ako na anong problema. Amanitin yung yan pa nga yung Bureau Assistance. 2025 pa, hasta makaroon, 2026 na, wagi hapon. Kung ano ang natabo. Pero yung pangutana tagaling. Pangutana ta sa staff ni Congressman Jojo ko na ano rong problema manita last year pa wag ihapon may erase inyong assistance karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy monitoring. And thank you guys sa manaming mensahe. Blessed Friday man. Kagawad to be. Lilibet Quadrante. O sa barangay Andagaw. Kay Kapitana Unyet, nga nagpamati man. Good morning, Kapitana Unyet Tolentino Milgarejo. Pakitamyaw man si Ganda, nga masako sa kusina. Good morning, Gid. Gandang Ana Igtanlok. Aga Puging Clyde Orbista. Una sa Linabuan, Norte. May nga pagpamati. Agay Labo Igtanlok, yes, El Barrios. Kay Atty. Olin Gonzales Galibaw. Atty. Sorry gid ako nagtaliwan gid na lipat ko eh. Adlaw-adlaw gid nagapamati katon si Atty. Florencio Olin Gonzales. Good morning gid Atty. Olin Gonzales. Una sa New Buswang. Lolo ni katodong Janjan na Guarin. Agay retired pero hindi pa siya tired. retired judge sa Atty. New Buddy Buddy Marin. O, nga nagpamati man makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung Lilan Dabara Lorente. O, happy monitoring man. SB member Nini Nerly de la Sena. Hindo na lang SB Nini Nerly mong order ha. Nga kape. Bawang nalipatan ginaton may order kagaling kape. Agay dating kapitan Yopemio Team de la Sena. Ita Poblasyon Makati, Makato. Nagapamati man si manog kapitan mat istansyara inisito. Kusyang adlaw ko tama na sa ira nung buboy imo tagalingagan inisito sa buko. Good morning gid kaya nung buboy sa buko ag kaya Madam Ami sa buko na sa istansya. Aba nagapamati man gali si kuno Chief of Staff ni former Congressman Ted Haresco. Si Mr. Benji Tokol. Wedman niya pagpamati.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Mayor Simonet Peralta Francisco, interesado ra. May manami akong balita doon na about New Washington. Base masyak ka mo mga supporters ha. Ni Jessica Panambo, dating mayor, aga Mayor Simonet Francisco. Ha? Nagadagamusan kamot buling na, gasa ka bunutan ka mo na, ha? Nagabuyayaw ni naro iba. Base makibot ka mo sa pilang adlaw. Magkonbensyon ka mo aga kamukamo ga ililiba. Ha? Base kung na magkakibutan ka mo, nga ka mo nga nagkakagamugan ha, saan ka grupo malanggali ka mo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning kay Dine Irene Roldan Malik. Kinagapamati makaron. Te, sayaran mo kung sino nag-agto. Ha? Irene Malik, good morning. Paki-greet ng Ray family. Puro 4 badyo naman siya. Nag-monitor gid. Adlaw-adlaw. Thanks and God bless. Good morning gid kay Neil Crispino Ray. Aga Ray family o nasa Puro 4 sa Badyo, sa Banwa, ita naman siya. Kay Kagawad Jerry Adok. Good morning, Kagawad.